bi ife ba pe titi ni ife ndo re e be ni bo re ba dudundun lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin ololufe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kan ni diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se bo igbadun yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko joko awon oni to doso dada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan ni yi e se o ajose wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin bebe

eje ki agbadura oluwa gbo pe wa ogo ni fun olorun loke orun jesu christi oluwa wa oruko mi ni alofa musa debolapola oro olorun ti mo mu wa ni owuro ni wa nu isam kini ti o so pe ibukun ni fun okrin na ti ko rin ni imo awon eburu ti ko si do ni ona awon elese ati ko si joko ni bi joko awon legan oluwa fe ko gbe aye to mo oluwa o fe ko ba awon elese rin mo nbe loni pe ko yi pada bi o tin lo loni olorun to te to so e to je go jisle alaye loni o wa nbe o ma di emu sugbon ma gbe oni didun re wa no fi lo anu e lo nsa lo so ati lori olohun yo da bi giti agbesi podo mo gbadura fun enikan loni iwo da bi giti agbesi ti podo wa so so loni wa ni ayo wa ni ibukun ogo olorun ewo olorun ayo olorun o ma ba egbe o de ti ribe o loni wa pada pelu testimony ogo ni fọlorun loke orun jesu christi oluwa wa

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje jeun o e dide e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagiti tun ni ilu ibadan gbogbo le e dide nle emi oluwa ni ka tun pada fi seat ka tun pada de jesus city laaro yi gbogbo eyin omo olodun te ba nbe ni to se ati bi to jina bo ba le ra pala de jesus city ago mesan si ago mokanla ni ma se service nbe enikan ni jesus city lagbara olodun e dide e ma bo ni bi pepe ja lo dupe fun baba mi ologun ajobo ipa ninu ipa ati ase ninu ase olodun ijinle ife oba to po ni ipa to nfon agbara gbogbo le pastor dekunle epaphras woli yin ni o oni dun laaro yi bo si se nbo ni bi pepe mami e ma bo bi pepe yin e mu owo kan dani lowo yin oni ma ba yin so tele gbogbo eyin te fe bere si taja gbogbo eyin te gba olodun gbo fun ibere otun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re eni to seun seun mo dupe temi mo dupe fun eyin omo olodun te ngbo mi e pe pastor mi sister mi tayo bi gbogbo awon okun se dobale be ni gbogbo awon momo awon na kunle won ki baba won pe o nla lajiki baba mi wo la lajige akio pe e ka ro ni jobo orun e ka le ni jobo orun engineer e na mic si pastor mi sister mi tayo lenu ki won gbon soke

Jesus to shemi logo shemi dada. Mami a yi kautu. Daddy a yi kausi. Eja jo yi kautu atika yi kausi. Ka dupe lo wei pe kwen wa. Olong o ga ogo. Eni baba mo dupe. O sei. Lo ni pari osu. Toto ni beri osu ninu. E juwa si eni Jesus ma she. Ayera ye ninu anwa anwa agbi oga. Today is 28. Titi laila wo ma fi ola to go fun. Loruko Jesu ki emi mo ko gba ope mi ati Olorun bi awon omo re se dobale gba ope wa o adupe adupe e dide nle mommy e dide nle daddy a fe ki hallelujah nla mefa ti ogo meji. Today is 28 eni kan ni wai idi ni pe ni ose yi wa kan alaja iwe to kan weri bi ba ti kun bi nisin ma bo sori Facebook ko to di pe ma ma lo si Jesus City. Ori TikTok, ori Facebook, ni ma awa. Ni agbare ni to ni aye atorun. Eyin ayan fe o. Gbogbo eyin te ba le pade Jesus. A jo pade ni Jesus City. Ni fun nkan kan ati nkan kan. Nigba ti o ba fi di ago mesan, ma debe. Ago mesan la jo gbun soke ta jo mama, ta jo kigbe. An lagbara Olorun. Gbogbo eyin te wa nilu Eko. E gba woli odekunle Epaphras la lejo. Ni lu Eko ni ose yi eni kan ni bo le nbo ma juwe be laipe yi kin to jade ninu program yi ago meji la osan si ago meji ni ojo kini eni kan ni ojo kini a jo break yawe nbe ni ojo yen la si di awe inu osu ke wa la fe wo aye si gbagbo pe wa iwa lasan a bere itusile oni gba nko gbi osu ominira niyan ojo independence ni bo ma so nkan kan mo nbo ni bulletin gun mi gbogbo le sa le jo ki hallelujah mefa ati ogo meji ko le jifa ko si fa ire mora ojo kefa ni o isi ojo kefa mo pase ki gbogbo se ojo kefa mo wa obo. Somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah.

0: lenu le mo ni o nilo agbara lati bere nkan titun. You need power for new beginning. Enikan ni ki lagbara elekeji o ni dide o si dide ni agbara onje yi o lo ni ogoji osan o nilo agbara agbara lati bere ni otun. The power for new beginning iyen lo dun mo mi ju a fe wo inu October o ku osu meta ta fi dagbere fun odun 2026. Sunjo je mo pe agbara kan be ti won pe ni agbara lati so pe mo bere lotun osu meta poju osu meta osi kere lati tun kadara se bi omo bi ti aye re de bo agbara kan be sa to da ogun duro agbara kan be lati tun ibere otun bere. The downfall of a man is not the end of his life. Pe won ja okule won teju e mole sa mo mi kan agbara kan be lati tun bere. Emi ti mo ndu eyi ti mo fowo gba ya yi mo to Jesu mi mu dada ibi kan mo tin bo inu ese kan mo tin bo but ni ekan na ni Oluwa fun mi ni ibere otun. Bibeli so nkankan ninu 2 Corinthians 5:17 o ni bi enike ni ba nbe ninu Christi yo di eda titun on tatijo yo si koja lo sa agbara kan be ti mo fun yan ni ibere otun lo to ti seyun ri lai mo ye iba ati ki tun wa ni lo to ti jale ri ati ki tun wa ni lo to ti se babalawo o ti wonu egbe ti oye ko wori ati ki tun wa ni oju o iru eleyi ri won fi nderu bo loro ni iyen nikan wa ko eyin kan be te fe bere oja eyin kan be to je pe ipile to ti wa o kere gan ninu we Job chapter 8:7 only though your beginning was small your latter end shall be greatly increased. Only bi ibere re ibere aye re bo ti wule ko kere mo opin re yo ga jojo. Aisha mo ma agbara nla kan to le fun oni ibere otun mo ma ise kan to le je ki aye ri o tun gba iyipada enikan ni bo ni se wa se fi yan ele e fi kini kan le fa gbepo olodun ti mo na bi ti o gbe aye re gba mistake ti won se ni pe omo bo lohun ronu ni ojo ti bo se nkankan si Oluwa mo fi aye mi le olo mo fe bere lotun mo fe ki shop mi o bere pada mo fe ki oja mi o bere pada osu mesan ti koja lo won se gbogbo e ni poluku musuni but God is a God of second chance. He can give you the opportunity to start again and again. Oni olododo yo subu ni igba meje yo si tun dide e ki gbe ma dide o so nkankan ninu we abakuku oni ota mi ma yo mi bi n ba subu ma si tun dide. Rejoice not against me, oh my enemy. If I fell, I will still rise. Inu mi si n dun bi mo se n so gbogbo eyin te fe tun traveling yin se o ti se tele ti n ja okunle to mu passport e dani oh oloyun to wale o to tun mo bi o ti taja yi ti won ti wo shop e danu mo mi kan. There is a power for starting afresh. There is a new beginning power agbara lati bere lotun mi meni ti mo n ba wi laaro yi lo mura ka pade lori TikTok YouTube and Facebook to ba ti disease 30 I want Lord Jesus City ta ba ti pombe ma want Jesus City ni agbara olohun e kan pere la o yipo enikan la o yipo o ma nidi te o ba ti ri tin ba ti ni ka yipo be nkan kan fe sele ni to ba wa di ojo Wednesday I want wema gbogbo eyin te wa ni ilu Eko e gba wo ni odekun ni e paraphras la lejo enikan ni nbo engineer ba nso bi ta wa
1: lati yana paja e wo moto to nlo si command e so fun won pe e fe sokale ni gospel bus stop inu camp gospel yen ibe ni pade o ti waye.
0: Now gbogbo eyin te nbo ni Jesus City to ba ti di agumesan wa ngba ti o ba fi di agumo kanla adu o ti mo wale a se nkankan nbe laaro yi e le wa si church lati wa wo ko Jesus City e si le wo lati wo road ke ni Jesus City eni wo lati mokola ke ni Jesus City ti nbe ni Ikoyi ile ko ju ba yen lo yin te nbo la tona osun inu mi dadun laaro yi Jesu imo da gan o anfani kunu e gan e gbe owo yen lori ki npase gbogbo eni ti nbo mi aye loro wopin bere lotun pada lotun lotun loro e bibeli ni otun otun ni Lamentation chapter 3:22-23 only his word, his promise are new every morning. Olorun otun ni mo desi o ko bere otun pelu aye re kayi otun ri o bere pada.

0: kise ri o jade pada oda mo ba yin tuule oni gbogbo eni to ba gbara oluwa ba won tu olore ba won tu oluran lowo kan to le gbe oja won dide to le gbe ise won dide nkan gbe nu mi laaro yi mi mo na bi ti mo fe gbe gba o si ye ki gba o ye ngba testimony bi meji si meta ami mo bo yo le dogbon dide ko to di pe ma pe mama iwole ko to wa soro die ise to nwo yen to ba le bere o to lati gbe opo ninu iju aye inu awon kan ti mo n gbe yan dide laye o ni ori enikan ti o fi mele sise re bibeli ni yo duro lawujo awon oba ko ni duro laarin awon eniyan lasan e dide wa ke baba gbe mi dide olorun emi awon woli gbe mi dide laye jesu emi o gbe mi dide ise to le tan se mi olorun je ri na ri loruko jesu eyan yan fe ni bo le wa dide dide duro ni bi to ba wa wa rin bi ese meji si meta si waju wa ni baba bere otun pelu mi jaye mi o bere lotun fun mi nise titun fun mi lowo titun fun mi logo titun fun mi ni ka titun new form new life aye otun re bere bayi ogba agbara o it takes power to start in a new form ogba agbara lati le bere it takes power to have a new beginning no wo yen baba mi fun mi ni agbara tin fi tun le bere oja yen pada eyin kan ile te nko lo ti duo pa o duo ko sagbara mo ti ba ni eko le ilo gangan o so pe ko sagbara so ogba agbara bi ese keta siwaju aye mi gbagbara bere lotun in den kan wo lori Facebook a den kan wo Jesus City loni and gbogbo eni tin bo ni Jesus City nkan kan ati nkan kan e mo pe mi e saba lo bi ba se pe ohun Olorun ni ede Jesus City leyin 77 ta ti ku nbe bo mo nlo laaro yi emi Oluwa ni ki nlo yipo ka ji yipo ka yipo le kan soso emeli abadu shehala agbara agbara lati bere lotun majemu lati bere lotun oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba gbagbara otun in the name of Jesus Christ without wasting time mama mabo engineer owo mama idun mami gan
1: oruko mi ni akinwale oluwa to sin
2: you right don
1: mo wa lati oju school academy olomi
2: olomi academy
1: then sir mo dupe lowo olorun alaye pe mo ba ipe yi pade testimony yan kan lo gbe mi wa sinu ipe yi
2: ke lo ndo nso
1: ni 2022 eni osala won ipe awon gumaruwa
2: okay ma osirin osha church
1: ni church
2: ma ijo
1: won ni awon gumaruwa time yen de lele ko si gbogbo nkan kan lowo mi mo wa wo pe si obirin fi le soru testimony
2: o ge obirin to lo ngun
1: gumaruwa
2: won po bi
1: ipe si obirin fi le soru testimony mo le try re
2: o wa try
1: mo le try re
2: be yin o gun wo
1: ki gumaruwa
2: yen mo e so mo ijo mi o to ba ni to fi kun oti mama boyo se wa bi for the first time ni pastor ni mo wa su pe fi nkan mo nkan ki se bi to le to ba wo so to jeun aje yo ki se gbogbo nkan lo ko e gbodo mo mu wa ifini won le ati ifini se sin ki ku laye obirin to ba gbeke re nkan le oko o tu akoko ko jigiri obirin kan lo so testimony bo se ngun emi mo encourage e ngba to ko mo fi won won le ti won mo fi won sese ti won mo bu won to je pe boko ode ko le change pampers boko ode ko le change pad pad ti o lo si di re mi wa mo pe mo nle awon obirin loro ni in ti awon obirin ti danu sosi in ti an ti ri gbese imi ti o bo si di okada imi ti o bo si di keke na pe won ti wa bo si mo le ku awon testimony lori sirisi jade mama baba gbogbo eyin brother wake up pe n gba ball we fi nkan mo bo n lo school fi nkan mo bo n taja fi nkan mo o n lo e wo nkan fi nkan mo nkan lo differ fun pastor emi ti mo je pastor yin ti mo tun dako mo ku e fo mi wa church njo ni tawon eyan bo aga ninu church mo so fun yin elede mi ni mo gbe tati mi ra opolopo aga bo se wa mo wa church to je pe wo gan fi ra re so mo ijo mi to ni fi nkan kan mo eni ti o ba ni intin je ti owo mu wa won ni testimony bo o sikide yon ni e ja menu ko e ba wa fi nkan kan
1: mo sha wa si gba yi mi ti wa tele tele wo ezi yen mo wa wa won se igbowole lowo igbowole yen wa je igbowole lekesan
2: elekesan
1: elekesan igbowole o ni mo wa bi mo se lo ko maruwa yen ni
2: e lo ko
1: mo se lo ko ni e mo wa ba yan kan wa maruwa mo wa o pe ah won ni 2.8 million nkan si mo le gba ni bi mo se lo gba maruwa ni
2: e lo gba maruwa o mo mo sa da
1: mo sa se lo gba maruwa yen ko to boya bi 4 months baba mi o mo so pe ti awon ba tin gbadura owo tapowo lo fe mo sa mi tapo mo lo fe mo sa mi e mo gbogbo time mo se join program yi ni gbogbo ele ni mo sa mi
2: atowo atomo
1: agbogbo ele mi o mo sa mi igba ti mo sa fi to 4 months yen mo kan no si ti pe mo loyun ni
2: aisha
1: ah mo wa ni pe iwo olohun keke ti mo dese se gba bawo wa ni ma se ma
2: gbogbo
1: mo kan gbe fun yan kan pe eyan ma ba mi gun mi sha pa lati odun yen titi de odun yi mi pa wednesday kankan je mo wa ma wa
2: wa constantly
1: den ni o wa to time kan baba mi wa lo si ilu oke kan ti won pe ni ilu awon ibeji
2: ibeji ora mo ba bomi
1: won wa lawon wa bomi wa won bomi wa yi pe ki a wa mu omi ibeji awon to wa beji emi de si wa ninu oyun mo de ti ya scam merin o wa di wednesday yen awon wa mu omi ibeji
2: e mo mi eyin mo mi ibeji
1: den ni mo wa lo si clinic ni wednesday to tele
2: eh
1: awon so pe mo wa ni mo feeling kankan ni inu mi bakabaka eni wa ni se mo lowo lo si mo feel lawyer scam wa ni am lowo lowo mo ba lawyer scam ba ni ah nkan ba won ma ri meji lo ma wa nbe mo ni atun sun ya
2: mo ti se merin tele
1: mo ti se merin tele kan yewo awon ni ah ese meji ni ori meji
2: ori meji
1: mo ba dele mo ba gbe fun baba o ba ni ibo lo si ri mo ni ah da to ba di ga yen na mo dupe lowo olorun alaye pe olorun fun mi ni ibeji okunrin meji
2: aja inda mo dupe oluwa pe mo ni o lati ma sala these are evidence to who awon joko joko joko jesu oluwa wa nigba mo so ti mo wa asu lo pe prophet are agent of reward. Mo soro debe. Prophet give instruction. Instruction, direction. Oluwa ni ki lo se so ji ni igbo ora. Bi mo se de igbo ora bayi, won ni e kaabo gbogbo awon to wa pade mi ni e kaabo si ilu beji. Mo ni beji ke. Won wa ni ah ilu beji le wa yi, mo ni bi ibo. Won ni ko si ile kankan ni ilu yi ti won ti ni beji. Mo ni e sure. Church reverend ti mo wa nbe awon na ba mi confirm e mo ba n gbadura fa awon eyan lo ibe ni mo ti gbohun oluwa ni lo bu omi ki mo bo bu omi mo gbe bo ni badan fun awon ti ba n woju oluwa ikan na to re ah ah oh yeah eh boy see yourself haya me me yin de fe owo meji meji beji ofe shop meji meji ofe ka le meji meji meji everything na double double bi owo yen lori e bi owo lori ore oni meji meji bọba ti n kun bi bọba ti n lọ loju ọna owo ni meji meji double portion of blessing double portion of anointing double portion of promotion double double ẹni double double ẹ wa ni double major pẹlu aṣẹ gbogbo ẹni ti ami ẹ ba le dun ju tẹnikan lọnu ẹyin mejeji ọya gba ore ni lọpo meji. Elisha wi pe oni Elijah bi ki lo fe oni I want double portion of your anointing double portion of your power isepo meji agbara re gbogbo eyin te wa bi loni isepo meji anointing tin sise nbi isepo meji bukun olohun e tan si ami ko ja wonu aye re lo eyi beji ki olohun ko wo yin
3: amen
2: eye
3: amen
2: ase ti mo be e wa dide mama okada e joko sa keke yin wa
1: maruwa yen awon e demo pe ti nkan ti awon okunrin ba bayan ogun won ma ogun eni awon ni igba to fun ma to stage ti mo fe ma gun maruwa yen mo so wo yin pe ko dabi ki ngun susun mo mo kan so fun eyan kan je pa ti ma deri eyan to le ra maruwa fun mi o eni ba eh maruwa lo price e wo mo ba pe ni pe won ni 4.6 million
2: o ti di 4.6
1: o ba ni 4.6 okay mo sha wa si church ibi ta si wa nse program lo wa pe mi pe ibo le wa mo ni mo wa ni program on loke igba ta wa ja de won wa pe mi pe awon wa ni yana lodge but e ba nbo e ma gbe maruwa ti odo yin yen wa o yin pe e wa ri mi nibe igba si mo de be mo sha ri pe ibi ti won ti nta maruwa ni
2: ha
1: aba ni ki n check awon maruwa yen o se nkan to ye ko wa nbe ni
2: o wa
1: nbe mana nkan to ye ko wa nbe ni o wa nbe aba ni ewo le fe ninu
2: gugu awon maruwa
1: e bi ba na won se ka ile na si wa okay ba ni a ki n je ka wole ka lo sanwo aba lo sanwo e bi ba gbe maruwa wale
2: e gbe maruwa wale
1: e won tun ni ki n lo si secretariat pe fun place number ti we mo de lo won tun sanwo 55,000 awon ni won san won se ni fi ma wa ni pe bawo ni mo se fe ma sanwo yen to ma ro mi lorun mo te salaye fun yin pe olorun fi baba mi yin ran mi lowo baba mi e seun nitori pe e gba ipe yi nitori pe mo dara po mi pe yi oju osi mi mi toro je to to mo le ma si ni ju bayi lo ninu pe mo mo ke ma ni ju bayi lo baba mi e seun
2: awon abeji na won wa yen wọ́n bá ṣe pé wọ́n náà ni ìwọ tó ìran tó mọ̀ sí orin ọ̀rá sánù lára rẹ̀ àìsàn tó fẹ́ lo rẹ̀ ni tí ó sànù ẹ̀ bọ̀ kíkẹ́ ọ̀dà tí wọ́n bá ní wọ́n rà máa ru wàá fún ọ ní ìsìn ṣé o ní fi gbági ṣé ẹ lọ kọ́ ni.
1: mo lọkọ ni ní yemẹtu.
2: yemẹtu lẹ ti lọkọ.
1: bẹẹni
2: oṣù mélòó
1: ní barak mo ẹ mọ̀ pé nǹkan tó bá ń wá lọ́kẹ́ èèyàn ó máa tètè ìzí lọ́wọ́ èèyàn bí èmi ṣe lọ síbẹ̀ ó ṣàǹṣe mi gàràgàrà bíi kí n sì
2: mọ̀ wá
1: kò tó ọ̀sẹ̀ méjì tí mo fi mọ̀ wá.
2: kò tó ọ̀sẹ̀ méjì ẹ wá ń kó èrò bo lẹ́ máa kó.
1: bódìjà ọjọ́ mọ̀ níyà.
2: ẹ máa pé òní.
1: bẹ́ẹ̀ ni yóò wá lọ sí UI náà.
2: bó lẹ ṣe máa sọ.
1: tàbá wà ní bẹ̀rẹ̀ a máa sọ pé bẹ̀rẹ̀ bódìjà ọjọ́ UI.
2: bódìjà ọjọ́ UI bódìjà ọjọ́ UI.
1: bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi mo wá tòótọ́ mo gbàgbọ́ nínú pé yín pé nǹkan tí mo fi ọlọ́run á ṣe o mo fẹ́ open shop kẹ̀kẹ́ títí lẹ́yìn mo fẹ́ tà tó kí mo ti kọ́ for sale sí.
2: èwo nìyẹn
1: ní ti tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ tà kí n fi open shop.
2: kí lè fẹ́ máa ta.
1: mo fẹ́ máa ta provision.
2: provision.
1: àti wine.
2: àti wine. máa ń ti wo wọn bíi.
1: may.
2: ẹ sọ wọn báyìí sinmi. ẹ mú mi náà mọ. ẹ ra fíríjì ńlá kẹ gbé sí. kí kẹ̀kẹ́ yẹn ọ lọ ń gbà. kó sì mọ owó gidi jáde. bó o bá sì fẹ́ rà yẹn lọ rà. kò ní jáàmù lọ́wọ́ yín. ṣé ẹ tún ti gbé fọ́pìn mi báyìí.
1: lára o ni mo gbé wá sí ibà fún ara mi ni mò ń
2: gbé. lẹ́gùn wá lónìí.
1: bẹ́ẹ̀ni
2: ẹ̀yin lẹ máa ń wa ilé yìí.
1: fún ara mi ni.
2: kì í sì disturb service.
1: rárá sà.
2: ọtàn bẹ́ẹ̀ lómi báyìí ti owó owó téńté ní báyìí àlòkù wọn fún yọ sàlọ́nsọ sí. ìta nǹkan bí ire. o lè mọ tá a ṣe o lè mọ tá a ṣe ẹni tí ó dé chọ́ọ̀chì yìí o kò lè. ẹgbọ́n mi tọ́ bá ṣe é pé ntí mi jésù náà rè tí wọ́n fi ń bu wákàkì àfàràmà. ṣe oògùn tí mò ń ṣe fún yín ṣé a máa ṣe lọ. mama yi wa gba yi nice. ẹ wo bíbo egbò ẹ ṣe lọ wa tẹwọ kí ni nǹkan tuntun tó fẹ́ rà lọ́sẹ̀ yìí tó ní ìparí oṣù tó tó ní ìbẹ̀rẹ̀ oṣù titun nínú kan sí àmì gbàgbára láti lè ní láti lè rà á bẹ̀rẹ̀ lọ́tún gbàgbára ọ̀tún kígbe ayé mi gbàgbára ọ̀tún in the name of Jesus Christ. Ẹ já lọ Jesus City. Aago mẹ́sàn-án ni a pàdé bọ̀ mọ́ ń lórí Facebook nísìn YouTube and TikTok. À ń lọ sí nǹkan tó yàtọ̀ gédégédé o. A tún ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan mi o. Mọ́mí
0: mo fe di pelu gbogbo ti won pe ni oko emi aya emi nta fe doju ija ko ni isinre ah pepe yo pomo lori Facebook odekunle epafras mo si be ni ke ni church eyin wo le nfe ibere otun mo kan fe ko fi iwubo ti pe oluwa mo fe gbe nkan re se lose yi atomode atagba kan mu iwubo 1000 ko fi ti eyin te ba ni ida mewa na fi si account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank ni yen gbugbe yin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle e wa do bale eyin te mark wedding anniversary yin na agbara ko wonu e ki aye yin o jade lotun e gbagbara lati tun bere lotun o sojo bi e loni igba ti o ba fi diwo yi odun tin bo ti Jesu o ba ti de ibi ti won fi yin si ko le mo ba yin bayi loluwa wi egbaye to dun lato ni lo egbaye to po egbaye to pe in the name of Jesus may your life begin afresh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadura fun president ati governor wa bayi loluwa wi e ma tinu ogo wonu ogo o gbe eyan omo lewe e lo serere e bere lotun in Jesus name any kind of share testimony e je ki o loud connect lori number it is well with you 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you

0: amulumola agbara ba mo dako ipe adekunle o ba gbe mi na soke
1: to ba ti okan re wa lati sami okun gbese ja lorun e now mori enikan laarin oluwa ni ko sami panpe to wa lese oluwa ja kuro be e pariwo pe mo bo ninu panpe aye omo mi jade ninu panpe aye mi jade Jesu Oluwa wa sare lo bo enikan lowo o ma ki gbele lori so pe ibi ti won di aseyori e mo
2: ibi ti won di aseyori e mo
1: arugbo ojo lo tule
2: arugbo lo tule
1: e so le meta fun ba won
2: ibi ti won di aseyori e mo arugbo lo tule ibi ti won di aseyori e mo arugbo lo tule ibi ti won di aseyori e mo arugbo lo tule
1: Amen.
2: Amen.
1: Sale wo bi te owo e, te owo mejeji. Lara siri te gbodo mo te ba ga, oni pe keyin na ko bi ase mo loju anu. Eniyan ti o ba loju anu ko le debi ogo. Odaju ayoke o si fun won. Ota Olorun ni odaju eniyan. Enikeni to ri eni to wa nu nira ti o de ka lara. O re eni tara ni bayi, o de moju. Elomi ba re eni tara ni bayi, atun gba nipa. Enikan o fe da onja je ku si gbo. Enikan wa tewo, oni e ma danu. Emi a mami o ti je on eh olohun je ku ni o fe da sigbo olohun mo be sugbo yo wulo fa wa oni laye o si da satan e ri pe odaju lele ojo ti olowo kan iba ye ti ku wole ba mo so fun yin ojo tan fe pa tawon aya kila na fe gbemi e ojo yen o bebe sugbon eni to fe pa so pe pelu ebe to be o ye ki sanu e sugbo wo nu o laanu a wa bi pe ta lo ranse pe kan lo pa mi salagbaja o wa lo ni se bi tori owo lo fi ni kan pa oni eni to ni ka wa pa wo na bayi tori owo to pain po na bo se waste ni aseni ti o kin saanu ko ni ranu gba aseni ti ba ti saanu yo mo ranu te ba saanu fo mo lomo nbi omo teyin na ni ilu to ba wa o na ranu eni ba domi tutu si waju o ma tele ti o ni emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun o ni fun alaanu emi o farahan fun gege bi alaanu to ba je onroro olohun jade se obi onroro to ba je odaju abiamo awon omo re nbi tan wa akan ri pe won fi abere gun awon na ni to jeren omo olomo to fi omo kan segbe o fi omo kan se pade igba ti ipade kan ti e awon egbe ba yari o nu o fo omo elomi kale awon egbe ni rara o won li omo re lodun olomo re gangan la won fe je olohun lo fo omo rogun wa won ni laye olomo ti e gangan ikan ti e ni o ni di party e dada na won soke tori po na ti o ti jegun meran ikoko daju api omo awon te pe ko si ntan le je laro mi eniyan won ti le je ori won le jese sami iru egbe wo lele e mo join aje imagine on mama je ori jese nbo ni mo lu wa abajo awon na so pe arugba so mo bale on ma fi mo ki mo bura na wo soke
2: yes sir
1: egbe ti o ba ti eje o ni wonu e
2: ah mi jesu
1: oluwa ni kin pray kani kankan sami emi odaju faye ele
2: ah mi jesu
1: oluwa ni enikan gbo mi pe jeje lo ma nse to ba le sami won ni wu odaju si
2: ah mi jesu
1: Ayo yo ni wi wa daju si
2: ah mi jesu
1: ayo yo ni ta olofo daju
2: ah mi jesu
1: ofa odaju wa ni owo aye aye a mo da eyan legbodo se wa ri be ba nsore e mo gbadura ore na mo fa ibi eyan le sore kaye si ta yan lofa eni to fe yo yan ko nu abata ko fese wa le dada o eni to fe yo le we be igba mi eni ta nse lore oni wa iku si wa inu jigan te ba fe so asiri fun eyan e mo je ko je tin ton ba ti mo bi te tin jeun wa lo be leyin eni to nfun lo jeun wa ni eda wa ni ko ma fun yin mo ti oko re to ba ngba e gan ma so fo re to ba ni abi won gbadun oko ni so pe so wa ye mi ni se mo ti e wa mo ni wa ni mo sa mo pe mo wa le oko tori to ba ti salaye fun pe oko mi is the best of best to ba ti so fo re a lo na fe to best of best iwo e ti jo to se wo na wo soke
2: yes sir
1: to me ba gba po kini kini mo ni e ma se mo e ma so fe ni body to ma ni kilo me mu jade lo te to ni to ma to 30 upon 30 mi o to wa ni bo ni ti ore mi so pe irupon ti e fun ni result result yen gan ri pe mo foju kan mo sa mo pe o lo school o si n pada wale tori awon kan eti mo gbore ni eti won kini mo so fun ni sen
2: eti mo do ire
1: so e ma so ojo ayeye yin fun anybody mo papa eni te so ire fun to ntara to ni ore mi ibolo ti ri fridge yi fridge si agun to bayi oni o se ra ni e lo lo ba e ma so fun dele o e ti le so pe enikan lo kan sa sanu yin te ba ti ra nkan tutun e ma so pe ra e ma so pe in tolorun se re o kini mo so
2: tolorun se re o
1: e ma so fun pe anamo se ra mo ra ni 300

0: everybody esa de mo mi arugo ojo yin jade oluwa ni kin sise itura ta lo fe kara tu o ma
1: eno mi e soke wa e so pe arogo saju ologo
2: arogo saju ologo
1: o le bogo mi je
2: o le bogo mi je
0: arire saju onire
2: arire saju onire
0: o le bare mi je
2: o le bare mi je
0: abaye eni je
2: abale eni je
0: o le baye mi je
2: o le baye mi je
0: eyin atunika
2: eyin atunika
0: ele ture mi ka
2: ele ture mi ka
0: eyin atuni danu
2: eyin atuni danu
0: ele ture mi danu
2: ele ture mi danu
0: so pe awon omo mi re
2: awon omo mi re
0: eyin aye
2: eyin aye
0: e ma gbowo lewo
2: e ma gbowo lewo
0: e ma seka
2: e ma seka
0: fako bi mi
2: fako bi mi
0: e ma seika
2: e ma seika
0: fun emi mi
2: fun emi mi
0: jeje mi mo lo
2: jeje mi mo lo
0: e ma wi wa odaju
2: e ma wi wa odaju
0: si ise ti mo nse
2: si ise ti mo nse
0: si arole mi
2: si arole mi
0: si gbogbo omo mi
2: si gbogbo omo mi
0: omi arugo ojo re
2: omi arugo ojo re
0: oluwa ti n ba mu
2: oluwa ti n ba mu
0: ma je da mi loro
2: ma je da mi loro
0: so pe mo ni omo ologo
2: mo ni omo ologo
0: e ma da won loro
2: e ma da won loro
1: e so le meta
2: mo ni omo ologo e ma da won loro mo ni omo ologo e ma da won loro mo ni omo ologo e ma da won loro loruko jesu
3: ilori tete sile friday ose tutu yi gbogbo eniyan e tete lo ko letter kale letter te fe ko e ko si arugbo ojo e gbodo je ki kini ti mo fe so iwa ninu letter te fe ko arugbo ojo oruko mi ni bye bye mo ko letter mi si o ma je n pada sunkun lori omo ke de ran ti bere ola atola e fi nkan rere te ba fe e ko sinu e eleyi letter sarugbo ojo ni o ni isale letter yen e wa fi account number yin sisale te ba ni account number e lo fa account number eni ti olon le dari owo si bank re e wa salaye fun pe ti koruko account number re siwaju arugbo ojo ai mo to ba ri yanu ko mo gbagbe yin o tori o ti mo ri ni agbara sa e ko letter yi wa ni friday laaro ni church arugbo ojo kila nko lati pade e so pe e lo fa garage te ba ti de kila nko junction e bere arugbo ojo church arugbo ojo lati pade aro friday ago mejo aro agbe wa go kaabo aro friday yi e ma tun wa gbagbe te ba ti nbo e mu ike ofufo kan lowo eyin melo ni e gbodo mofo laye e pariwo be se ngbo mi pe emi o ni mofo iyen o di ojo friday lose yi gbogbo eniyan e gbo iroyin ayo a gbe isoji meta bo toluwa ti palase fun mi pe mi o gbodo mo se o di october 5, 6, and 7 Monday to Wednesday ni irole irole ni o se se kojo on the 6 and 7 to jo keja jijo keta un a le se oni aro ati irole so but irole ni meteta ojo akoko yo je irole on the 5, 6 ati on the 7 ni osu October osu kewa e mo prepare kale Kwara State Sports Stadium to wa ni on the Taiwo Road gbogbo eniyan agbe ni on the 5, 6, and 7 ibe yen cancer lo ti waye ibe yen deliverance o ti waye ibe yen ni healing gbogbo awon to laisan e to won so waju gbogbo awon tara ni e prepare awon kale gbogbo awon ti ya nje ti esun pon loju egbe won wa Olorun fe fun ajagadanu kajo pade ni on the 5 on the 6 at on the 7 irole irole la go merin asigbo wo bi 6:30 ta ba tutu wa se lo o se se ki mo fi aro se castle ki mo fi aro se deliverance ati lati so iran fa won ti won nilo ona bayo sora ye won e prepare akale a o pe handkerchief ma tu arugbo ojo an kobo ta ma pe fun gbogbo eniyan e ma prepare ma de pe ose ti mo n presi kale ose ti ma ti pe fun yin e lo fi we ami aye danu e lo fi si gbogbo ikorira eteyin te kin ro lore e sa mo mura kale gbogbo e di stadium on the 5, 6, 7 ni lo ri ni o e ma prepare gbogbo eyan ogun aye yin da

Correte, né? O que de dizer? La ratone, sapa bia di sapa to. Simple biko, o tu ve ma se menkwe. To pin pin lori on gbogbo ti won ba tun wi ti won ba tun so. La daraya bere la tori le de wa Nigeria titi de gbogbo koro kondu ile Africa to pin pin de lokere la ni tabi sugbon kankan na o ni kaluku ma da ti won ma o ma ba da ba ma pa pa pa lati be de de yin teti tori Cristiano don so to la be Ronaldo si go gongo si wala oro boy yes R7 atẹyin tẹ jọ lolufẹ Chelsea o blue tẹ ti tori omo yin Pedro Neto tẹ ti lori lede Portugal lo sinu DJ UEFA Nation ni odo yin ko ni mo lo mo kan ni kiyin ni pe kede koriri ojo tana yen se wari eyin te ti tori Manchester City te je ti Manchester City te koju wahala lowo e koju popona yaya lowo ne ti tori awon esun te won ka si yin lorun te won si ni pe e je bi lara awon esun yen e sa pele e ku amumara e ku wahala lotun wahala lo si ana ture e tun tele atamata se yin omo bibi orilede nawe yen lo sinu idije UEFA Nation ni kaka ko sa lara ya je yin ijele tun bi gbogbo omo bi obirin kaka ko jo wi pe kaka keturi nkan parunu re ijakule le tun ba pade lojo tana agba bolu yin te tele lo eye eli brot ala ala ni pomo leko o ti le je wi po gba bolu wonu awon amode bo sugbon ojo pe egun mo won ta le baba won omi pojo ka lo ne tori pe omi to ba mo ni won ba o gagaga la gelasi ami ayo meji seyo kan o ni Portugal to fi samba te ya modi Norway eyan ni tale baba won awon agba bolu ti won wa lanfani lati mi awon lati ri jo feli dede iseju meta din ni ogo 17 minute o gba bolu wonu awon de mo gonsalo Gonzalo Ramos dede iseju 44 54 minute lo gba bolu wonu awon eyan forilede Portugal eli Brotherland ala ni pomo leko o lanfani lati sapa bi tan saya bi eyin o dekan pada forilede Norway ni dede iseju 111 51 minute niyan ta ba won soro eyan nipa eli Brotherland ala ni pomo leko ẹnu ọmọdún mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n 26 years of age o ti di go márùndínláàádọ́rin márùndínláàádọ́rin ìyẹn 65 goal ilé tí yóò gba wọnú àwọn nínú farahàn mẹ́tàdínní ọgọ́ta 57 appearances nìyẹn látọdún 2019 tó ti ń gbá bọ́ọ̀lù fún ikọ̀ àgbà ọjọ́ orílẹ̀-èdè Norway ó túmọ̀ sí wípé kò tí ì sí agbábọ́ọ̀lù kankan tó jọmọ bíbí orílẹ̀ de Norway to ni rufi akole de ma itabe de ma watoyin agba bolu yi o gbe na kari o falanta lowo a je pe je ma biyan kira wa pe akojuma a tu kojuma ma a koju laturo modu to da wa ni bi kibi laye kaye te kede tu ti lanfani na ti tu sagaresi lojuma to ma loni ojo aje ojo ikeji din ni ogbon oju kesan odun egba o le merin din ni ogbon 2020 a raje jeun a ma laje lowo a ni ba won laje lorun Isaac omo ke ledua o daku dabo ko wa ta lari re eyan sakata ko wa wa se nsa mi adura abe bi se raye chame o yo fere gege
ni to to ni la gbo sport o tun ti gbina ya niyan e bi won pe kini won papa bi diamond ni won papa bi e kan ni tin be loke tete tabile be tori pe bin bi le ti le gboju lowo to yato si geje yato si ajarabuka e chakufi iroyin o de pe papa lo ko awon majo mi awon sabe mi da jo ma meto to ni wa to ma video ti gbogbo ma fi kan si Bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ nọ́mbà wà tí ọlọ́pàá bí agbára àtàṣẹ gbogbo Prime Broadcasting Limited. Bàmí Mòsínà Special Àpòsù Awótúyè. Wọ́n máa bàtàlíọ̀ èèyàn kan ṣoṣo bí Population China. Mí ìgbọ́kọ̀ ẹ̀bà mi. Oyè máa jẹun lọ kò sáwẹ̀. Gbogbo ẹyin tẹ̀ ń bẹ lábẹ́ Monitoring Spirit. Borí yín lápàbẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ mi ìrìnàjì. A fi pé gbàṣọ̀rọ̀. Eléwé ń jewé. Ìgbọ́kù gbogbo yín o. Ẹ dúró rẹ̀ ga tan. Kasi ni wa mama fula ni ndagba Inyo pufu lele ni mama kosara Sawama barbecue Hey, my pizza, hey, ya gaga la wama buron jangura yene ya o. Audio oko mani janoma. Ayote ja yola loko me. Hey, white spot, Mr. Lagasi Kali. Awatoni Joshua. Hey, nya me weja. Ile sami lani bobo wa. Ola loko ribe. Simply because. Ile sami dujo yilo. Oja pa pa pa. Eja tari bobo ile wa Nigeria. Eja tibe kula rotune. Nene DJ. Hero match Nigeria Premier Football League 2026-2027 simply because Mazesis. O kede waye lojo tana bo gagaga lo se lanfani lati waye bo ni won se fara won laso si e je ngbe yin debe awon abajade si fese won se ni kokon ejeje ri pe gbe bolu abia worio won duro si tale baba wa oda won jo mble ton gboraye ni ne tori pe iko gbe bolu beden isora o de won fi won se wetuwe Meta sodo, oni kwa igbabolu abia wario, tofi samba teya, mandi kwa igbabolu bende ni chona siniye. Kun kalifa, awana, wadududu ya, si kwa igbabolu kwa rra United ilenu, pelu ame ayo kandodo, poti leja wipe, kwa rra United, wakbare kadi lojo tana, orombo mbeye, ati idi. Eje nka we so pa waju ikorodu siti won pe eko gagaga ni won papa bi eyin wo Ranger International ale to be sin gbogbo fakaja ele te pe se se ni sa to koja o le tun pe sa ise ko jo lake ko jo loko meji sodo To wu kongbe kongbe, o ni kwa gbabali koro duziti. Te wan vi po koya, se ni kwa gbabali Ranger International zeni ye. Na ija tonado, a wana, wani ni ya. Lo sile kwa gbabali Nasarawa United. Nasarawa United, o samba te ya mawa nidi. Kwa lue mea yo kododo, wari wos. I wanna be quite Baba Luchitista. Wan vi wanche we tu we o. Kwa lue mea yo mejisa yo ka. Pẹ̀lú ẹ̀mí ayò kan dodo ni oje, Kasina United, pẹ̀lú Dama United, àmì aláyòmí méjì sẹ́yọ kan, òní wọn láǹfààní láti gbálẹ̀ àárín ara wọn, Plateau United, àwọn náà jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ nítàlẹ̀ bàbá wọn, Sétí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Interlagos, pẹ̀lú méjì sódo, ṣẹ̀wárí ẹ̀yìn bá, tí kò bá fún lọ́wọ́ tá a wà yìí, àwọn náà lọ sókè ìta o, wọ́n lọ gbá òdòdó, ẹ̀yẹ pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Wòrè, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Canopy Lassi nìyẹn. Apa abẹ o je je niyan o ye ja sare wo awon gba bọlu ele to ja wipe won je lanfani lati gba bọlu to poju lowo na won le ni DJ MPF Lẹ́yìn tí wọ́n ti gbẹ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀, ilé tó tó bíi mẹ́fà, Real One Sodi, ti kọ agbábọ́ọ̀lù Dama United, òun ti ní 5 goals, bákan náà, Rabiu, Skifu, inú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Rechabi, òun ti láǹfààní láti ní 5 goals, Emeka Obioma. Láti inú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Abia Warriors, òun náà ti ní 5 goals o, Joseph Atule. Láti inú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bara FC, òun ti ní 3 goals ń jẹ, Alex.
unless we la yafa una ti lanfani lati ni trigos nenu iko agba bolu pendel insurance ni ba kan na si ne du unwasu lati ni iko agba bolu pendel insurance trigos lo na ni o mande gideon una ti ni trigos ninu iko agba bolu plateau united jubi ibrahim plateau united lo na lanfani lati duro si o ti ni trigo se wa da won meji to ku yi se won be ni ipo kasa ati ipo kewa yi I want not to do goals in a one eh, yes, you go. I leave you. Then make a babalu, but I will see. Tema, ayo ode. Ayo ode sodi. Latino, kwa babalu, sporty lego. Go, jejani, eh. Go, ni wanje, wa duro si loria, kasota bili. Oma, yami farabale, king be, debe. Eh, yinti, miten beng, buraye. Fe, durro, kokroko, durro, kakraka. So, jo, pa ye, lujara. Go, tiri, nye, la, pa, be. Eh, sa, ma, bambu, ko, lo, fa, fang, buraye. Eh, kuti, ma, mi, ma, she, me. Be, ba, che, kwa, mi, le. Eh, mi, ka, de, ma, ye, yin, si, ni, ye. Be, ba, che, ye, mi, si. Eh, mi, ma, kwa, yin, le, la, waka, la, ga, si, ka, le. Pamile, te Miami si. Oma ya ni wan lo doti mi gagaga ni yen. O ye darapo ma wo lori re awon lalubarika. Se won boko lo fa. Ni gboro aye, rojo po aye lujara. Facebook te ma TikTok yen. E West Sports update. E West Sports update. Lo ti le darapo mo mi. Assembly because omo logo mo ti to data le. O gada ti mole roko so bojo omo tutun ko wa gba je ki wori mi gbo ki wori mi wo ka kiri tubutu role agbalaye ko wa report location ipo agba bolu to n ba tu eju be lo o de gba papa lori akaso tabile awon meta tin be loketete o Barau FC awon tini 12 point won be loketete tabili Plateau United ipo keji la won duro si 11 point la won lanfani lati duro si lapa be Rivers United awon be ni ipo keta o ti le je wipe awon si ni ajele fese won se meji e tori pe loni awon na yo gba bolu iko won be ni ipo keta ya mi mewa eyan 10 point la won na ni o Rangers International awon ni ajele fese kan ifese won se kan e nbe ni ipo kerin pelu 10 point Doma United e nbe ni ipo kefa lowo ta wa 10 point na la won na duro si o awon mefa ti nbe loke tete tabile niyan e won bi mi wipe ni ko agba bolu Kwara United wa agbede meja yi ohun orun o nbe la wa duro si ne tori pe ipo kewa o la wa duro si lowo ta wa e ati gbe fese won se mepa a jawo olubori meji agba omi kan a si padanu meji 7 point la wa ni o bo da a je gbese golu ati eni go kan le ni bo je je niyan ni Kwara United awon ti won wa nbe ni sale patapata tabili re Niger Tornadoes awon nbe ni ipo

0: kọ wẹ so won kọ wẹ onu si ajo calf wi pe o ye ki won gba extra time bo to di pe won lo fun penalty shootout iwe esun yi o lajo calf ti won se agbekale igbimo committee kan won se agbekale igbimo committee lo wa je ko di mimo wi pe cherry 90 minutes ti won gba on tutu ti won gba on eyin o duro ani sugbon cherry extra time yen kan lo tugba se tele tele iko agba bole doko e ngba ti won gba penalty shootout yen won jawo olubori pelu ami ayo merin se yo kan sugbon lowo ta wa bayi o ti wa di dodan o ti po dodan o gbodo lo gba extra time yen ele ti se 30 minutes abala akoko won gba 15 minutes abala keji won gba 15 minutes eni to ba wa pada jawo olubori e je pe o ti se kire o ti je lo niyan o gan ni yo lo soju ekun ile ekun iwa iwo orun ile adulawo ninu idije CAF Champions League to je tawon obirin bo se je niyan abi ko ye yin bi mo se salaye yen o ti ye yin oke o da mo ti gbe body kuro lapa be ale johnson mo ti ri lapa be yen mi gbo ku e o ya deleke kozim yin kan awon ti manchester united lori en be mi gbo ku e o ya papa pa mo ti gbe body kuro lapa be o dodo awon wore awon ipa gbo oje o je ti super eagles ti le wa nigeria lowo ta wa yi won ti bale si lu bizao eyan lori lede gide niyan simply because owo osana oni won gbera kuro lori lede wa nigeria lapa bi se o je wipe won gule kakaka eyan sori lede gini bizao to si je wipe igbaradi won o se be o waye loni faranjogi loni lowo oro le ana sugbon loni yo ma te waju gege bi arise kosele toje oluko ni ipo agba bolu super eagles gege bo se oro yen similarity o le mi jaye temi beta o ye je vi yen la wo gedegbe e ma gbagbe pe to ba di ni tomorrow o ni ipo agba bolu super eagles ile wa te won ma gbe fagagbaga eyan koju ipo agba bolu gini bisao le no sori ele ti won pe won si Gini Bisao, awon lo si nbe lori akaso tabili won, se nbe lokete te nbe, iko Super Eagles lo nbe ni ipo keji, nitori pe Gini Bisao, won jawo olubori tako ipo agba bolu Tanzania, pelu meji si eyu meji sodo, ngbati Super Eagles fi ya je ipo agba bolu Madagascar, pelu meji seyo kan, so di afo, Tunisia, abi ki pe Gini Bisao, awon ni nbe lokete te tabili, Olorun baba le ba wa se, ta pada jawo olubori. Ori eyan lola a je pe a ti nbe loke tete won nu o da papapa iroyin yen po le japa yaski sapa bi e je nsare mele wa lodo ajo nfl won lo cheche ko je wi pe to dibo ele to cheche o ke won se fun awon ajo tin boju to bo la lafese gba lawon opele ati lawon ese kuku iye to dibo toro bi pe won se tele tele o cheche ki won fagile ki won boju gbere kuro lapa be simply because awon atuche tin lo lowo ninu ajo nfl niyan gẹ bi o je ja wipe adele akowe agba ajo ohun eyan imale ipeme to tin woye pe o seese ki won se atuse eto odibo mi lawon ipinle gbogbo ati lawon ese kuku sugbon enikan ninu ajo nfl o ni o seese ko je pe won ni pada se mo o se je niyan o ja wipe yo dinu osu kejila odun ta wa ko to di pe eto odibo nisansan yo waye ninu ajo nfl o se je niyan ogba be o ni eni to je alaga kava tamala fun ajo tin boju to bo tin boju to re daraya lori lede wa nigeria national sport commission alagba se odiko o je godi mimo o ni ajo fifa se mo caf won ti fo nteja o atuse tan ni pe yo waye ninu ajo nfl ati bo se ja wipe awon kanko we fipo le ninu ajo yen o je je niyan mo ni sare lanfani lati fun yin kekene o ya mo ti gboju bere kuro lapa be e ja lo sinu ijeje ele to je ti bo la lafese gba eyan leti yan re ti okun niyan bi soccer iko agba bolu tori le de nigeria ta mo si sand eagle won tin gbaradi o eyan saju bi won se kojo ojugba won eyan latori lede gana gagaga niyan gege bi won se se lalaye awon agba bolu to to bi ogun niye o lo luko ni won eyan coach abdullahi to ti fi we pe lowo ta wa e pe egbo e wa sojo orile de wa nigeria ele to ja wi pe ai pagagbaga akoko ta ma si first leg ojo saturday ojo kewa osu kewa ta wo loke oni o waye ai pagagbaga lekeji ta ma si second leg ilu akra ni o ti waye eyan lojo keta dini ogbon ejo keta dini ogo osu kewa na ni o o je je niyan ko bejo de mo ni pe lalanfani lati gbe yin de be fere njoge ni otunba leka jadi gbegbegbe waziri gbogbo osere bami mori alapa be yen owo owo baba ablame o ya ma jo lo ku sawe o da papapa nenu idije ele to je e la won agbabolu lori era won agbabole leyin lori kan kere ta mo si tennis niyan alexander sivri o ti lanfani lati te soju lenatin eyan la se kagba idije lava cup ile to waye o si ja wipe alexander sivrivo yi o ga ni yo ma le waju iko ele to je tori le de europe niyan o je je niyan lapa be yen mo ti gboju gbere kuro lapa be o de papapa ija katakiti katakiti ele ti o waye laarin tazifuri ati antonio lase ni joshua egbo e mo pe ko to di pe irufe ija be yo waye ipade awon royin yo waye ipade awon oroyin yen o lo ja wi pe awon ti nwoye ni kokan ejeje gege bi eni to jo oluyoko eyan antony joshua bo se nsoro edian o lo sese ko ja wi pe ipade awon oroyin yen eyan first press conference yen o ma waye mo o gege bo se ja wi pe ija yen ojo kokanla osu kejila un gagagan na tin je ko di mimo wi pe yo waye lagbegbe cardiff principality stadium eyan lori lede united kingdom sugba lowo ta wa he o se se ko ja wi pe nkan si wa doubt lowo ta wa niyan mo ni gbe yin debe kin ja yin beta ni ko ma da kufi o de papapa o ti da gbo ball alafesegba eyin ti chelsea eyin ti arsenal eyin ti man u eyin ti liverpool eyin o ma galactico real madrid eyin ti barcelona farabalẹ kegbo e je kin koko mu wa lati nu idije Women Super League eyan lori lede gesi lana alarejo agba nkan gbe kanu eyin ti Manchester United e kede ko orire lapa be yen e ma jo lo ko sawe ba mi oye depo ni gbogbo Kwara Polytechnic ori yin lapa be Reverend Dr. Namisi Sololade lati ni ijo First Baptist Church eyan ni gbogbo suru lere le lorin oya dikade ni yi mo ti ri lapa be otunba leka jadi ni gbogbo osere mori yin be nitori pe se dada eyan lojo tana meji seyo kan o le fun ipa gba bolu West Ham United lobirin Cherry Biram Women Brown Women awon na won to mi alayo meta meta pelu ipa gba bolu Crystal Palace lobirin Liverpool never walk alone Ale Johnson meji sodo le fun ipa gba bolu Everton lobirin o Tottenham lobirin awon na fi ipa gba bolu Aston Villa lobirin won bi won che we two way pelu mi ayo merin sodo o de papapa Chelsea Blues abule showo lesha agbara ta se gbogbo Chelsea ni pele osu kafatamala se yi lo mo gala ni takogun nilu lesha aja score waya o ye gbo mi dada wa mi Abdulrasheed Ade Labujaga ban gbogbo Chelsea ma je longboro aye ko sawe eyin ti Chelsea ti letoko o ya baba Chelsea ni gbogbo gere alimite masada eyin na se dada ne tori pa won ti Arsenal le fi se wetuwe lojo tana pelu ami ayo kan dodo niyan ne papa asere Stamford Bridge le ti se be le ti somba te ya mo won di o tun mo si pe awon ti Arsenal won su ti bata ti bata Alaji Waida Dejuma e lembe wo o ya ba mi bare si akende gbegbon obo omo ni gbogbo ti se ni le ni gomo mi gbo ku yin ba mi lapa be yen o ya ko shake abayomi e pele o e nle o o da bo se je niyan lowo ta wa yi Arsenal lobirin ipo keje ni won duro si lori akaso tabili Chelsea lobirin en be ni ipo keta nigba ti Manchester City lobirin awon ni be loke tete tabili en bi mi pe Manchester United lobirin ko awon be ni ipo kesan ti won o je je niyan ko be jode lapa be yen mo ni gbe yin debe o ye papapa mo ti gbe body lowo ta wa yi eyin ti Liverpool kilo njele kilo gede nde lowo ta wa yi Babatunde Jeremiah mo ti re nbe Bible Nation alaye ti gbo wale lowo kan la gasi kale lapa be yen tori pe godi kapo o ti gbe njuri o ti gbe njuri legba ti ikọ agba bọlu Netherlands se won se be ko ko ya seni ikọ agba bọlu ri le de Serbia lojo tana nenu ndije UEFA Nation League ni Godi Kapo o ti gbe njuri koda Jerry agbabolu Liverpool apa waju eyen Alexander Isak lori le de Sweden Ona iroyin ja ko di mimo wi pe o ti gbe injury ko da tight injury ni wi pe ito lo ti ni injury sugbon oluko ni ko agba ball orile de Sweden eyan Grand Potter o si nja ko di mimo pe e ku ro ndi idojare gbogbo isokuso te nso kiri pe ko ri be okay e ja ma wo bo ko ma ri be eyin ti Manchester United bakan na Patrick Dogu ona iroyin je ko di mimo pe o ti ni injury o ebe ba pe lo e le pe pada ni kayaba ti e mo pe o ni injury very jamre lana na ah kai e kan se wa lajo tana o da je n gbe body kuro la pa be an tori pa agba ti n be la pa bi o da pa papa ni fese won se to waye la ya jeta laarin ko agba ball Spain ati England ni papa sere Wembley e mo pe pe ko se nu re eyan fun iko agba ball orile de England labi oluko ni tomato ko iko agba ball Spain nana won ma le ah omo buruko lami yama olokoko lami si won lara bo ti le je pe Antonio Gordon o da pada o to di pe Harry Kane fi si to je meji se eyokan Harry Kane tun pada so penalty nu sugbon Alex Baena o se be o baya mo iko agba ball orile de gesi le lori bakan na ni Mikel Merino o na se dada gbogbo won ni won se dada sugbon ngba ti Antonio Gordon yo soro won wa ni bi pe afa alaye bo ni o wa je ko di mimo o ni se ri ifese won se to waye laarin wa o ni ko fe si yato laarin awa mejeji o ni ko si yato ni tori pe ajogba no no ti je pe Spain won ni luck lati se be lati jawo olubori ni ngba ti olu agba bolu ma ni gbagbe ninu iko agba bolu Manchester United ngba ka na iyan Roy Keane yo soro o ni omode linji alaye o ni kini o ni Spain o better fafa o tun benu atelu ko pa maga lori bi o se wa si si UEFA Nations League o ni koda o lo omo yan o ni o ni wa baje lowo agba mo kiyen ko juma
1: o kakiri agba yi te tin gbo kan Diamond FM Abiodun Akinwumi ni oruko temi ota ta ye wa ifo le laaro emi o ba emi o da si o
0: ewo lo te nbe
1: ah ota ebi bore ti bore chest le ti bere abi abas na le he ta fi aje
0: asta obirin
1: won subu
0: won subu one end 2031 on pt1 chelsea end e lana
1: chelsea end e lana iya to dukas na ko won si dada loju won si dada loju orun awon chelsea ni obirin won si dada tan ko ni won si balabala tan si balabu lubu bla eh se den ti England yen na won gora won na ta ri ki mato penalty nu ki ba ti ri baun that is 1-2 ga ko ba so penalty yen to ba ti ba la ba rin ni o da po jogun lo ko wa ko around tin jogun
0: okay
1: boya won ran lowo then as ko injured for club na lele ngbati kan lara san san jo si pe you know awon dun pe kini ti lo injury avas
0: ko
1: yo ran your correct lowo ni mo kan wo pe time
0: your correct na soro laaro yi
1: o soro bo se joko
0: ko te wa frustrating
1: ko frustrating bo se joko so eni fu kini kan lo ti mo ni se o tin fi bo bayi
0: okay
1: sugbon se ki ma ko no ni injury kodo pe ti league pada lo ni 16 bayi so bi toro wa nda bo ni level agba o
0: mo ape
1: on level he so toro wa ni se lele adura to kaluku mo agba ni se ni pe
0: awon weekend ya ni o sa bere sa
1: awon ni duro won ni club kaluku ko lo mo jan ni injury
0: okay
1: tori pe leyin international break bayi jo meta lo kaluku mo agba bo lo jo meme ro pe tan dona awon chelsea ti won pa won lo bi kankan ti won so awon
0: kan kan mo bi ti won to si
1: eh kan lo so awon mo agba bo lo ti won
0: agba e ja tu feyin le e ja wa si ile kawo Iko Kwara United olo soke italano kun califat ti o jo bi pe won ti fe ni jawo olubori kankan ni sayi
1: on
0: fi waka point o on fi waka point lana o ami ayo kan dodo bo ti le je pe agba record Kwara United an be lagbede meje aye ohun orun number 10 lawa
1: asi relegation as wa le PFL
0: se ka so pe asuman league ajina si abi bo ni ari meji won ko ye mi ni
1: asuman relegation ajina si top 4 ajina si the continental
0: okay
1: sugbon yoruba na ni bere so ni se e ba mo ti do pe lagbala league se bere ni.
2: Okay.
1: So e ba en ba se wa yi nisin okan ba le pe ati relegation zone.
2: Mm.
1: So yen
2: ati ba e fese won se mefa.
1: Eh ben ben.
2: Ajawo olubori meji.
1: Eh.
2: Ata omi kan.
1: Eh ata omi kan. Aja pada nu
2: yoku. Pada nu meji na.
1: Eh eh. So mo ta ba ni ka wo eh table mi se fe wo. E ri pe ta ba ni ka wo performance yen. A le so pe boya ko si dada so ba ni ka wo yoku na eh oga moda. En kan lo bi ate ti o le mada. Mm. So 10 position la wa 2 points above relegation zone ba ni ka wo na 7 points ta wa yen 3 points behind continental na la wa to be vast na le to wa ni ipo keta 10 points na wa awa si wa ni 7 points so mi o so mo si pe agbede meji la wa so o tun mo si ni si pe ta ba fi le ni my performance meji le
2: ani ba should write the 10 so won si ni ajele fese won se meji
1: be ni awon sa wa ni kora mo se awon to wa 10 points ba awon to wa 11 points ba ba to wa locate 12 points na ni 7 minus 12 5 points pe ni o wa la ni awon to wa locate te tabili o mo ti pe to wa fi le ni result meji beta le ra la to ba wa okay aha that stand ale bo si ko kada ko si ko kan ni sugbon to ko wa be ni pass relegation so so we as se bere ni so mi o kan ro
2: awon
1: ba
2: bo
1: as se bere ki let ri as ma go okay so yen o kan wa ba le to pass wa le pe awon kan ni state won ni team le mpf
2: awon wo nu
1: eh da awon wo nu so so oga muda
2: ojo abagun ko la kan
1: ah eh awa o to to
2: to mi
1: o lo to ko to go
2: wa do mi thunder osun le atikiti le
1: atikiti le okay 91 si 76 si 77
2: 96 na da ikiti le a se fe pe 30 years ni
1: be ni ti 97 o kwa still 50 years o to ni o so wa la 60 years odun tin bo
2: agba e so ra yin
1: e ri so e ri so
2: e so ra
1: yin eh da ko yen oko
2: ojo mu awa meje
1: ti
2: koda koda ti yin gan won ti lo nlo
1: nlo ara slot wa nlo
2: awa wa ni nne
1: ara slot wa nlo
2: ta lo ga
1: amora ara slot wa nlo
2: kuro
1: ke ya to meje so o ti pe to ba ro lo ni pe Kwara United ka si mo ra da wa yi ko buruju tori gap yin awa top ke ko si po so wa kan ro coach atawon ko won ko lo ran won lowo ki won ite sun soke o mi se nbe lamu
2: so won ba se ko ti baje oro Manchester City n ba ni ka so sugbon mo fe ka gba ipe oro ojo n tin ko apapa mara
1: ko sa ko la we wa
2: agba kan gba
1: agba ken ni o
2: agba to ma de
1: ah wala de ba Man City
2: ko ba to ma chini oni wahala ti wonu oni
1: eh wahala ti wonu ko to ba kan won to ba gba trophy lowo won nisin apparently to na ti gba won yoku nu
2: owo to ti gba nko
1: eh won ti gba yen but at least siba we ti ku nbe ko ba won Juventus lere awon pe o ma gba awon gba cup lowo eyan
2: aja we ni to wa be ji
3: amasi
2: o ko yin bullet ti pe
3: ay sport
2: baba
3: eh ta to pe
2: eh ogbeni James la to ko irin
1: omo do jo meta te ti pe wole
3: okay
1: eh eh le
3: message
1: wa ah
3: ma
1: I want to go to the club.
2: I want to go to the club.
4: Masun.
2: O ko yin bullet pe.
4: Obisi aran bi da to su.
2: Lati osu. Awon ti se
1: awon ti se si o mo so won se si laaro yi.
4: Agba e to ra. Ibi se ji ba ro buyin gan bayi.
1: Ah e buyin e se dada. Awon bo ni se dada be ko se dada. Ah buyin.
4: Be ba to ro die ma mu fun pa do ma bi se ji je pa do gbon be re bi kan
1: kan. E ko si wala.
2: Kete fu alakara osu wa.
1: Abi o alakara osu la beje.
2: E ma so oko osu,
1: e ma
2: alakara
1: osu. A wa kin lo se mo wori e lo fokan bale. E si wa lalejo.
2: Eh. E si wa la. Ah lana gbogbo akitiyan Cristiano dos Santos Abedo Ronaldo lati gba bọlu won na won. Fa pe po.
1: Olo. Eh awon sa won o ti wa. Omo wa score, Gonzalo Ramos score.
2: Oh score. Ikeeta to score. Won mu wa. Oh oh oh. Won mu as offside nitori pe o jabo yen gba lowo goalkeeper Ireland na ni eh Jao Felix na
1: o na da olubo na
2: score Cristiano Ronaldo ti score Jao Felix won jo wa na na si na Jao Felix score
1: eh former player Chelsea
2: G so e se o ko yin bo ti pe
3: ba sai Chelsea
2: That's okay, Messi.
1: World champion.
3: I don't know.
2: I'm not going to be able to do it. Central Africa yo gbalejo Burkina Faso dede agogo marun ni Nigeria ikute regire pelu Sierra Leone yo mu kan le laarin ara won Zimbabwe pelu DR Congo yo mu kan la laarin ara won awon fese won se marun meteta yen dede agogo marun ni o waye Tunisia yo gbalejo Botswana dede agogo mejo ni ninu DJ MPFL loni dede agogo merin ni Rochabi yo gbalejo iko agbabolu Rivers United o se je niyan lapa abe yen e je ki amu last call like ma lo Egbe. Nenu DJ UEFA Nation League mejo pelu France dede agogo mejo ku iseju medogun ni o waye Turkey pelu Italy na Italy ti won ti lo tun ti won ti lo si
1: won fa seyin ni bi ko tipa
2: G last caller
3: Matthew
2: o ko yin bullet pe papapa
3: afu lataja se ni baba United
1: up United dundo Manchester to gade
3: e da ko kini man ti se gan
2: Ta vi ko pe liwa.
1: O kọ ni
2: ye ti won san ati be be lo ati bi won se ra awon agbabolu kan
3: Oni ma ti rogo dara buri
1: Okay be ni
2: le wa so be o dabo agba eja ma lo
1: ni ma lo wa pade lojo wezi ba se je kan yin fo ni wona e ko lo sana lapa lojo wezi
2: bo se je ni en temi eja ma sere dada e ma gbagbe 08134293424 yen le ro ba ni soro tele fi ba wa soro leyin eto e seun o dabo
5: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: ese won ni eyin lo mo ke ipinle kano je ipinle to wa ni number 1 ninu awon akeko to se daradara julo ninu abajade si dibo na won ni leyin na ni ipinle eko nibi ti awon ti ri awon akeko meji le ni 72,000 plus eleyi ti awon na se dada ninu awon imo isiro ati ti ede gesi won ni leyin na lo wa kan ipinle oyo awon ti awon ni apapo awon akeko marundin ni 50 ti won se dada julo nigba to fesi lori abajade si esi idanwo yi eni ti o je gomina nipinle kano abakabi yusuf o dupa pupo lawo awon akeko oluko ati awon obi to fi mu awon ti won be leko eto eko o wa je di mimo ipin bi ijaba ipinle na se ragun si aka to fi ragun si aka eto eko ise na nyo labe wi pe awon osise ti won je oluko ni ipinle na oteti tawon akeko na ti won si tun se koriya inu we the nation ni go yan wa
1: alright omina kabo sha lati ipinle kano lo ro to ni leyin ipolo woja yi to mi dan aka so ajo alale lekan si akin pe eku ikale
2: okurira ibale inu to ma nwaye latari inu kikun aya tita atai sile unje ninu Tiki jeko jafafa leyin unje magba ibale inu laye lati je gaba ojo re gascol antacid yok pale inu kikun mo kia kia tarari o si pada bo sipo logon ase lona manu ototo olomi to nbenu sore atoni koro jije gascol ise re da owo ri ogupa ko si soro lati ri yan itura yan igboya gascol antacid o ti wa kakiri ile itaja ladugo re gascol antacid itura kia kia pelu alafia ile ise fitsin healthcare plc lo se
3: Baba mama
4: ore ara atojulumo
3: nje yin ti gbo
4: pe kini
3: African Press gbogbo odun
4: African Press Festival at 30
3: ogo ni village

0: e kaabo pada sori eto yin eto wa eto atopale royin ni kini diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara fun ti oni ominna je nka siwaju ni waju temi yi Nigerian Tribune mo mo gbe dani lo wuro otin kila go mo gbe de keke royin o mo pada fun lede pe oni kila ko si gbedu oro yi awon adigun jale kan oni won se ikolu ta si fi obeja okan mi iyawo inspector olopa kan nigba tan gbianju lati gba fonu re ni ilegbe won isele on fi de mule atowo fun alukoro fun le ise olopa le ye ka ti ipinle gombe dsp buhari abdullahi jade to bu walu gege bo se wi ni ana ojo aiko oni panpo fi won fi gbe awon afurasi meji lori isele ohun won si fesu kan won pon lowo ninu iwo daran gege bi o se wi onise lo waye nigba ti won se ikolu si legbe inspector olopa ohun ton se ikolu si yawo re ni ile won to wa ni wuro se kotasi ni ipinle gombe kolon sanu wa ni omidan ja ti bo ni lo wuro toni
1: owo ti ti arabirin kan ti won poruko re ni sobo wale balekisi gege bi o se ngbiyanju ati gbe oti wole iyen ni ogba isatunse ni ibara ko to wa ni ipinle ogun lati gbe oti wole fun okan lara awon elewon to wa nbe won ni oti yi ni o gbe pamo sinu bottle ti won fin to je bottle omi awon wa tesiwaju ni no iroyin ti won fi lede gege bi alukoro fun awon ogba isatunse ni ipinle ogun Nka Odukoya se kede ore ni na ti lede kan to fi lede ni ojo Aiku Odukoya ni o je ko dimo pe won da balekisi duro ni nkan bi owo ago 4 irole ku iseju mewa 3:50 pm ni ojo Saturday ti won si ibere pe kilo fe gbe lo fun elewon na gege bi o se wa je ko dimo pe ohun fe gbe omi lo fun elewon yi sugbon nigbati won bere si ni fi oro wa lenu wo lati mo ohun ti o ngbe wole ni won gi wi pe oti ni o gbiyanju ati gbe wole fun elewon na won ti se fa balekisi le ajo olopa lowo fun iwadi to yoronti inu we in the punch ni oyan wa lawo
0: to omidan daily post ti mo gba mu lowuro to ni oni oni kila ko si gbedu oro yi unu kere tan awon eyan meji logun oni aja kan ton lo sese koni dibologi ti buje ni ijoba bile kago ni ipinle kano gege mo se fide mule ajo tori si oro inu gbo oba ni Nigeria ati agbegbe Kago salaye won ti bere gbese lati wa aja ohun ati awon aja meji miran ton se kepe o ti ko arun igbologi han nigba to bu won je gege bi won se wi latowo eka joba ohun ni ipinle Kano isile lo waye ni agbegbe Kago won se fi to won leti pe ni baye won si se ikolu si awon eyan mokanla ni baye aja tun si lo si gbomiran to se ikolu si awon eyan meje miran ni agbegbe Raba Kadage Guruyi ati Dusai ti jade to bu walu atowo alukoro fun ajo ijoba le yi to mogito inu igbo CFF Usman Abdullah Umar saraye kin baye won tin wa awon aja meta yoku ohun tan ni o se se ipo wawata kan lo bu awon eyan je kan si fun won ni arun digbologi kan lo sanu wa ni omidan daily post ni lo wuro to ni
1: taiwo he mo gukutu pe be npe be aja we wo roso o tu fa badgi o fa sapa kan arakunrin kan ni orilede turkey ni won tin wa lati odun 2018 sugbon ti won pada ri ni Istanbul iroyin je ko di mimo wi pe arakunrin yi ni o tin gbe gege bi o ti paro to tin si nse bi obirin to si ti paro gbogbo awon eya ti yo awon yo fi mo pe okunrin ni nitoto arakunrin ni won poriko re ni two group basar ti won si ni awon alase ile turkey ni won se be sawari re lasiko ti won sawari awon eyan ti won ti sa fun lilo fun ogba ewon latari awon ise ko oniwaran ti won ti se gege bi basar ni won se be se awari re ni agbegbe kan ni Istanbul eni ti won si nso yi won ni won ti ri wipe o je bi awon esun idigun jale meta ototo iyen ni odun 2010 won wa ni awon isele won yi ni o se lasiko ti o nsise ti o paro ipe ohun je osise ijoba lorilede na sugbon lati odun ti o ye ko ti se ewon yi ni o ti se be ti o ti sa ti o si ti lo mura bi obirin to si paro awon eya ara re lati ja lati ma da bi obirin sugbon ti owo pada te egberun samu pada samu ajo olopa Istanbul lowo
0: ara se to omina te ka lo si abala keji eto abala la me to ale kan si akin pe eku ikale la

0: eka bo pada si ori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara abala kejere ta pe ni abala la me eto abala yi oni atan ko ko meji ameta ninu arun laje ka si eti generale e ba wa da si ni owuro toni omidan ha ko bere latowo to le lati enu alaga papo egbe iselu APC ni ipinle Kwara yen ojogbon tiwada toni amole yi ipe to le ni million mewa yen 10 million oni won ti janfa ni won rowo jara po le yi owo ohun en kankan won ni o gba owo to to egbin lona 85 naira oni won fun en kankan won wa ni sugba awon eyan yi ipe won ananfani si ero ibara ni soro ati si ojo opo itakun yen social media on television gan kun wa kin wo tori na oni won le ma so pe awon ti gba iru owo bayi omidan
1: ikan yele keji ta ma gbe yewo ni loko laya ti won je gbe yen ni ojo ona Kwara si Kogi eleyi ti won si je ko di mimo wi pe o ye ki won gba ona to fe sugbon ti won gba ona to ro latari bi won se fe ja won kan sile ni oju ona a ti ma yewo ije bawo ni o se ye ki awon igberiko ti won be lawon eba ona lawon ipinle si ipinle interstate ki won se mu eto abo agbegbe won ati wi pe ki lo ye ki ijoba o se lati wi pe iyanjo oju ona o tubo tu fi emi awon eyan bale to yo opolopo ni ki fe mi ajumo bayi tele sin mu ya ifaseyin ba eto rajo ile de Nigeria lona ko abumi
0: to omidan na a lo oro to latenu atiku ranse si are Tinubu loro o se to kejo Nigeria atiku ni are Tinubu ipe ko jare so bi si le o to nfun awon osise yi ipe lo to ninu we owo yi po sugbon ta ma de oja owo yi oni tun mo a pada si ora koko wa ororo alaga papo egbe oselu APC ni ile Nigeria oni won ti fun awon eyan toto million mewa ni owo iranwo egbe lona 85,000 naira loni won fun enikokan na awon isugbon won sojo pa ilu jara be won ni ero ibara eni soro ibere ni pe bawo won se wa mu won ti asani enaye ni won wa lo ni ati pe se igbese re ati pe joba Nigeria won tan ise ati osi laye isakoso are Buhari na awon na won gbiyan won awon gbiyanju ka won ko amole yi ti won to million lona 100 kan kuro ninu ise atosi ni la ko ta wa yi na amole yi si wa ninu ise atosi na bere ni pe sona abayo re ka ma pa fun yan ni owo ranwo yi sona abayo re fun joba ati pe won dekun ise atosi Nigeria anarale eyan agbewo lo ro toni ikeji na lati wo o na ni awon lokora ti won ko ni gbekun ni ipinle Kwara lori oro eto abo ni ipinle Kwara joba ki wa tun le se lori oro yi ati di pe won dekun ipinija eto abo ti won pa julo awon akogun jalu
1: lawon oju ona pa julo ti o lo lati ipinle kan si ipinle miran
0: oni na a lo si aworo atiku Abubakar toni ki are Tinubu jare sobisi lo se o se to ke jilo minimum wage ko jare sobisi ko fi kun bayi owo ti won gba oni 80,000 naira oni won gba bayi ta gbagbe laipe yi awon sise kan awon fajuro wi pe ijoba Tinubu wi pe boya ko se ajawale ko pentiro gala kan mata ni 1,500 naira 500 naira per liter abi ko fi kun owo osun won si 1,500 naira oni won bere fun e ka wo ati ku yi soro oselu ni abi ijoba looto ni owo adi san osu to kere julo la ko ta wa yan ale loni eyin lami to wa ta jo wo lo ro to ni omidan fa wa le ni ojopo ta fi da si
1: ojopo te fi pe wa wole sori eto ona ni 091 36 55 69 52 091 36 55 69 52 Tabule WhatsApp number wa 091 36 55 68 64
0: Kemo la le pe iwo ta le de ni abala yi o je woye ti awon to pe koni se pe o je woye awa takun mi le lore to yi abi kan da mi press 7 ni ilu Ilorin ni ipinle Kwara e ko jumo e karo ruko yin sa
2: a pisa su da loruko mi lati okelele
0: na n gbo yin
2: okin pupo lori ero ti alaga egbe osin ni APC so to ni awon orilede yi million mewa na ti jampa ni owo ama won o lero ba ni soro won o si ni bi ta le wa won si eh ko se nkan kan
0: lojo pa yin jara won so social media won so
2: ni ni ikani ta wa le ni ki eyan temile o ba jampa ni ti o si lori aye lu jara ti o si ero ba ni soro lowo a ri po ku ni yen awon to ti ku ni won fun lowo tori pe eni ti o ba si yo sa wa ladugbo ti ni yo si wa ladugbo mi kaakiri bo ke to pari eto na akunkun re ni to ba janfani re ti o pe wole pe mi je amo si loya ilujara oro ti alaji atiku abakar so e ri pe bo se gbe kale ke se po fi soro selu oni ejawe sobi ohun ma powo yi kan gbe wa yi po amo tan ba mu doja injo le ra nkan kan mo e lo ni 500,000 naira kilo ra mo lo ede ta wa yi te ba ti ra right 20 bag ko te pe 20 bag abi kini kan ninu e kan te ba ti ra owo yi ti ti takuda so ka wo owo ka gbe yewo ona o la fe gbe gba ta won o si se o fi gbaye gbadun tori pe ti owo epo ba ti gbera eyan emi nlo mu nbo te ba fe lo saja nisin lati lorin e ni 20,000 naira owo epo alu atabo yo ma je 40,000 naira fun a single a common man ti o te lo wa ti gbe moto travel so omo ni awon malewe lo ti wole nisin obi mi o ti e ti mo bi o ti san to ja won osise ijoba gan elo na wa fun won elo la awon oloselu wa nko elo lowo senator elo lowo governor so ka ki president o ba won gomina kinle ko kan soro iru owo ta tin si awon nkan ti o to ati nkan ti o to tara lo le janfani lodun mewa tan ba fi se ti ijoba apako ba gbe ti e kale ka awon gomina na wo lona odo ti won gbe oke nigba to ri bayi eja se bayi eja se bayi ajoro lo nje jero adase kun o le pe won nigeria paro ni ba je pe
0: to na ase ga fun iwoye ti yin to omidan leyin oko aje yi awon ale baba dasile kan sanale lekan si akin pe eku ikale

0: e ka papa sorry eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara loni abala kejire takwe ni abala la mehe to ale eyin ni ajon wo ni owuro to ni omina te ka ma gbe pe yi si e kojumo eh lati odo yin ni ni ojopo WhatsApp wa honorable Yusuf Lataka Kasrefa ni Ilorin awon ni akota wa yi pe inira ton koju awon mo ile yi bi pe opo papa julo bi pe atigba ton se okun papa nsiro pe inira tin de ba awon mo ile yi pe joba sire won ni awon ti ri opolopo trillion naira sugbon owo yi o nituma dara awon ara ilu ni weye honorable Yusuf lati aga Kasrefa ni ilu Ilorin e kojumo Eko Jumo.
1: Odotinsa ah omina ka fi ka sa gbe alejo awole kan ba wa wo die loro to nkan to pa sojo won ara ale oga loni awon na ni alaji akiumi alaji abayomi akilolu abayomi won je ojimi oniroyin ah be awon ni won tun se iwe royin orient awon ni ajelo alaja kin pe kojumo
2: ekaro olotu lobirin eyi te gbon wale ekaro ajide ara won je o
1: ah eka ko wa ti lo oro to yo ati na laga egbe oselu APC o je wi tu ada wi pe kodikun yen won si ipo yege bi alaga se ran pe awon na ni won je minister to wa ni janu antosha toshi oro mo ni ni Nigeria won so bayi pe ile Nigeria pe awon mo le yi ti won to egberun million mewa oni won ti je anfani ohun ojo pa pa Nigeria sugbon ko won ni won ni ro ba ni soro won si social media lo fa a ojo le firo to wa nle yi
2: e seun olotu lokunrin oro orilede wa ni Nigeria yi oro sunukunrin seri opolopo igba ni nkan ti mo nsele ninu iwe ti o ni sele ni bi to ye ko ti sele opolopo igba ni nkan ni won o ti fi jise lori iwe ti won o ni fi jise ni bi ti o ye ko de gbogbo nkan to si nsele yi o ni se pelu iwa wa ije omo eniyan wa ni orilede yi iwa ti a ni to je pe imo tara eni nikan pe bamu bamu moyo won o mo pe bi nbo me ni kankan ati pe ka ma se wi pe ti mo ba ti mu temi ko sin to kan mi ati pe ka tu ma se wi pe ah ayere lati kemi na mu temi je mu e mo wi pe ibi to buru de ah isele to sele ni stadium nilu lorin bi ni aye ologun ti ado oloro dun be owo ta tun ni ka fin kan fun awon eyan ti kini isele si nigba na aka ninu royin wi pe awon kan to ye ko tun fi dise pe boya won fi dise mo pada wa free won bi won free won to asa ka to ma de fi soro pe nkan kan ba isele won ba wa te ni won gbe ijimo kan dide lati foju lati wadi a ti ri pe ti o ba si nkan ti o sele ko ni si pe oro pe won gbe ijimo dide o si ibani lokan je wi pe ko si nkan to le sele ni orilede wa yi ti awon eyan ti won pe ni anu ati ibowo fun ije niyan ko fe si mo
0: alaji e ba di mu leyin oko aje yi e tenibo ara le kan sa kiyin pe e ku ikale
3: ife mi
4: oko mi
3: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
4: mo ti se be gege
3: ati egberu lona 300 naira fun owo ile eko alabi
4: mo ti fi ranse
3: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen nko
4: mo ti se iyen na
3: o ma ya kokan
4: be ni o ile ifowopamọ ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
3: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to daraju eto ifowopamọ lori ero aye arara bi asa ti o ni fowosoya ati ise sinsin awon bara ti o le gbekele te *#*## lati se account pelu ile fowopamọ ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
4: beni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rorun
3: ile ifowopamọ ti npf lati mu ki igbesi

0: mo ko wa pe aku ojumo ni oni ni ojo aje ojo keji dini ogbon osu kesan ta wa yi mo ki wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto eba wa dasi ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ori eto yi ibe ni ati se agbeyewo awon ton lo losise eka bi eka idajo eka eto abo eka oro oselu oro sijoba ati awon isele ton waye ni agbami oselu taiwo adeyemi ni oruko mi oni ke ta fe wo a lo sinu oro sijoba ni ipinle kwara akoko mu lori ibasepo to ma waye laarin ilegbimo asofin awon asofin ati eka lase papa gbe lori esun wipe awon eka lase wipe won ma dooru mu awon igbimo aso awon asofin papa julo won rubber stamp pupo awon asofin awale awale gbo asofin nipinle kwara loni oni na a lo sinu egbe selu alaburada pdp papa julo oro ton ja nle lori tani omoye egbe selu pdp fun ipo gomina atawon ipo mi ni ipinle kwara ati awon oro miran alejo mi loni awon na ni honorable abrazak ibrahim won fi igba kan je omo legbimo asofin ni ipinle kwara tan soju awon eyan ekun dibo ipaye malete oloru jabile moro ni ipinle kwara be won je ikan omo egbe oselu pdp ni ipinle kwara ipinle kwara ni bo kin pe kojumo
1: adupe seun akin bo salafia lewa asiki gbogbo kwara lapapo
0: e ka kalu agbami to honorable koko bina o tu wo le fi wo ilegbimo asofin eleke wa ti ipinle kwara ko ta wa yi papa julo igbinyanju to lede lati enu latowo abenu gan won honorable danlad ati igbimo alase yen ti gomina e ri pa awon meji ani won gun ko si pe anle aga ni ilegbimo asofin ipinle kwara mo pe ni adun se leyi
1: adupe lodo ologun inu wa dun pe ko si pe anle aga ko si pe anle chia amadi gba mi ti yan ba nle aga ti ba nle chia to ba je pe leri fun anfani ilu ni ko ma ti sin to buru pupo nbe bi o ba wa nle aga ti o le chia ti o si sin anfani kankan fun ilu fun ilu nbe atawon eyan ilu ko se be ni tumo to da o so mo pada se ri oro yin won le aga won le chia ni Kwara ama injara lu benefit de bo se ye ko benefit labe is a house of assembly the present house of assembly
0: logo ti yin bayi
1: e loju temi
0: ah ma bi yin bayi pe iyan ni pe eyin o ti ri awon owoja to nlede lati owo legbimo asofin ni ipinle Kwara to n safani fulu
1: ari to jagba ari ama ko to dede bo se ye kari gege bi omo legbimo asofin mo ti ni anfani ati je omo legbi ma sofin ri mo ti dibo fun mi lemeji ti mo si wole si legbi ma sofin mo lo eyo kan mi o re eyo kan lo ibasepo ti o sele laarin ti wa pelu aarin ilu pelu ori ijoba to wa nibe ngba na o yato si nkan ti sele bayi
0: kile kan ra ko ta wa yi kile kan so pe e ti wa nbe nigba kan ri abi
1: o ti wa nbe nigba kan ri mo wa nbe ni 2003 si 2007 mo kokko digbo si legbe wa sofin ni 1997 a kan se training a se wewewe ni olodun ni ki abacha osalaisi gba ta abacha ku ijoba yen pari so mo pada tun alanfa ni ati tun digbo ni 2003 awa lo joba ohun lati 2003 titi di 2007
0: kin bi bayi la ko ta wa ikle kon loju ti bayi te kon se tun wa se
1: loju temi bayi gbogbo oru wahala tin sele nilu papa julo leri oro abu emi o gbo gege bi honorable ti mo je gba keji chief whip ri ni house of assembly emi o gbo ki house of assembly wa ni plenary ki won soro leri oro insecurity ni be Nigeria for the past 3 years or for the past 7 years that you are me. Emi o gbo mi o so pe wo le so o ami mi o gbo emi o si ri ka ninu paper yi pe omo legbi ma sofin o ni plenary o won wa so yi bayi pe wahala tin bele ni Kwara state o lady insecurity o awon pe joba apapo o awon pe gomina o ko ba mojuto eyan ti wa npa yipo o wahala tin sele yi po o ko fe si jokan te ni gbo pe wo gbe yan ni pele Kwara because ka ti ma sele ni agbegbe kan in sele ni Kwara lapapo ni lati oki oyi nisin titi de sare nisin ko si fire bale ba se ngbo ni moto ni won gbe awon eyan gbogbo awon ilu tin be lojo na nbe ni nisin ko si fire bale won akoko ko ni lu won won ori bomi ti won lo mo to dari wa nu lu won aya fo kan fo emi wa gbo ki legbe ma so fin Kwara state nejo kan ki won so ni planetary won emi o gbo o
0: boya eyin le gbo tori nkan ta awon yan so ni pe won ni awon asofin yi pe won daba lori lori pe ero eto abo ni ipinle Kwara lati mo ma so 2019 awon legba sofin ipinle Kwara lopoloko gba won ti daba ni 2025 ni osu kerin won daba latowo olori ile iyen honorable

0: To eka papa da sori eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan da modeti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara loni pelu Taiwo Adeyemi alejomi loni awon na ni honorable Abdulrazak Ibrahim won fi gba kan je omo legbimo asofin ni ipinle kwara won soju awon eyan ekunibo ipaye malete oloru ni joba bile asijo bile moro ni ipinle kwara won si je ikan omo egbe selu pdp ni ipinle yaka to lekan araji eni joba yi pe e fun won ni ta ba mu mara won marun mewa won gbianju pdp ipinle kwara awon eyan yin kan so yi pe ijoba yi pe kan kun be pe won gbianju to won ti jayan kule sugbon kin bi kokko bi bayi na ni ipinle kwara ta gangan ni omo iye egbe selu pdp fun pe gomina ipinle kwara
1: ah se mo yi pe egbe oselu pdp opin si meji ni ipinle nigeria opin si meji ni ipinle nigeria along pinpin si meji to pin si le ipinle ni ipinle nigeria yen lo waju opin kaakiri na ni state kokan be na lodo wa na ni kwara state ni sina opin si meji awa group kan be loto awa group mi nbe loto o se jenu so group kini won ni structure si ti won won ni candidate ti won group keji ana ni structure ti wa ani candidate ti wa ama for now group kini ni INEC recognize but our group keji awa ni court bayi pelu INEC
0: honorable Abdulrazak Ibrahim
1: na
0: ta ni omo oloselu ni
1: ben
0: oloselu agbesire onto bayi adibo
1: ben
0: mo se ko is bere ni bayi ko pe e fe je ki awon kan wole
1: be
0: lodo tin ta le sise fun bayi fun ko gomina yo so lu pdp
1: gomina ti wa pelu ogun olorun alaji omo yi wa ti o di gomina na lo la pelu ogun olorun ni oni alaji aliyu oladi meji hasan
0: awon lo moye gomina bo se lu pdp
1: pelu ogun olorun ni lodo ti wa
0: awon kan ni INEC ti fi oruko lede oruko yo si nbe
1: ah only ni INEC ki din foruko lede ti sin dola to je pelu mi ni se gomina o gbagbe case to sele n ba ya sai o gbagbe yi to sele n zambara ni ah ko pari sibe ko da ba bura fun yan ko pari sibe ta ba bura fun yan ko pari sibe o ti sele Losun state ko da ni ti lo nto o ti lo odun meji ko to di pe won pada ja so be ni ti o ba ti lo odun merin be ni gege bi gomina ti case o ba si sin court to lo fokan bale pe oni gomina ama ti case ba me n court ti o ti lo odun merin ko pari sibe
0: iyen ni pe lodo si bayi awon to n pa bola kale ka wa daniya lorin won kan tan ra won lasan ni
1: ah mi so gbon tan ra won lasan
0: ale so ni si bayi pe to ba ti lo odun merin mi ko won ti ko ye kan ti ma fayo
1: oni ti o ba si sejo ni court ti o ba sejo ni court ti o ba si ti lo odun merin ko ti tan sibe en ti o ba lejo kan kan court ta si ti digbo fun o pari na olo meje ariku
0: yen ni pe beyin se wa bayi sinure si wi pe won si gba lowo barakale ka o
1: ah wa won ni pe won gba lowo enikan e to ti wa la wa bere
0: won fe nikan bayi
1: egbe kan fe nikan egbe kan fa wa ta wa lo ni ta lo ni structure yen gangan
0: ibere ti mo bi honorable Ibrahim ni pe eyin gba eyin ro bayi pe barakale ka vu tan pado bayi pe le kwara
1: ma da is not about personality
0: avo e la so bayi ah dadu ko personal se omo yin la nso bayi
1: egbe la nso bayi
0: eni suru
1: egbe ni bi omo oye
0: honorable Abdulrazak Ibrahim
1: na
0: yen ni pe eyin si re ti bayi pe bola kale ka wu yi pe won si gba lowo re
1: ni o ma da ko iyan oni pdp
0: yen ni pe eyin ro bayi pe awon gun pdp bola kale ka wu bayi won si gba lowo won won fun yin
1: ti ojo ti wa n court mi si fair preempt idajo ada awon adajo
0: eyin ni reti
1: alafokan si pe ipe bi ejo kan ba wo ododo ejo ti won si wo ta lo ni egbe gangan ta lo ye ko ma direct egbe ta minute rakisan o lo ye ko ma direct egbe so eni o ba si fakale lo ye ko je omo yi egbe
0: le titi yin bayi ni pe alaji lada azan gangan ni won je omo yi egbe
1: ani omo da ko iyan
0: e le so ni mo bi mo bi ni sin yi
1: da ko ni bi ti wa na
0: mo bi ni sin bayi eyin ni reti ati e ni rogba erongba wi pe Aladi Ilaja Azan won se pada jo moye bisu PDP fuko gomina
1: ti ejo ba ti da terminu turaki lare ipe ohun lo ni egbe gbogbo awon ti terminu turaki ba fa kale ni the whole Nigeria awon ni ojo moye egbe bi aye Aliu Ilaja Azan na ba wa nu won ade pe yo de kan ninu won ni
0: kin bi bai honorable Abdulrazak Ibrahim awon ka so yi pe se yi pe awon kan lo nlo yi tori ma bi bai ni ipinle Kwara eni alaga njo abile mi lo fun pe chulu PDP igun tin yi
1: je kan koko da lohun loro to koko bi ni pelu emi ri omarawa this is the second time bi mi ri ori da wa
0: emi ti ka
1: ri nga emi ri ori ba ti wa bi ta ti wa soro ri nbi
0: eh
1: iwo le ti gbagbe emi o gbagbe ama pelu riri to ri mi na pelu enu oro ti mo so yi nisin tin tin so lenu gba ta bere so ro pe nikan le loru mi into le loru mi yi ni ife nu idagbasoke ilu ife ilu leyin yo gbagbe e pe nikan le loru mi
0: won lo yin
1: Allahu akbar kabira ni kakan tin lo mi o si ele kakan to si le lo mi o si
0: ni ijoba ibile 15 pinle Kwara alaga mi o le ni
1: an se ni jo ni
0: le party wa lo ka government chairman mi o le ni te ni party ni gun tin yi
1: ah ani won to po
0: se yen ni pe baba be kokan alaga nbe
1: se ni word kokan ni local government kokan ati iyan gbogbo awon oloye egbe wa akan ni awon fidi he
0: hago me sey le sini
1: ani to local government
0: 16 ani o mi le tini tin
1: ani to local government mokanla
0: word mi le tini
1: ah word kaye local kaye word ti man be lo local government kokan ko fi mo je o ba je local government mokanla la ni wa kaye word ti ba mi nbe ko fi maye awon ta ti ni
0: igun yi ni pinle Kwara bayi tan fe dige ton bo won a dije fun bi ipo 15 35 le ko je 34 kan meje le ko je se na mo yi fun ko ikokan na abi
1: ara ba le ko da ni oye lati ni awon eyan fun ati publish ati send the awon national assembly wa jade ni joni
0: bo ayin ko se lo pattern na iko yin le se fun ara yin legbe kan
1: that things of any kind for ti oye o gbogbo nkan wa la n gbe lo da inec won si ngba aye ni mo tun so yi gbogbo message wa gbogbo ko wa la n gbe lo da inec won si ngba lo be lo da inec ti won ba gba gbogbo oro
0: ko se porta inec ko so as porta inec
1: what is just technological advancement inec ni is technological advancement inec that's just the meaning of porta go and look at the dictionary and find the
0: iyan ni pe ta fe dibo bayi nisin bayi ka nu para so pe won dibo loni bayi pinle Kwara bayi tan ba kede omo oye fun pe gomina to wole won ni kede Ladiazan
1: won ni kede Ladiazan
0: e so e so re kan bayi pe porta just for technical development
1: mo wa so fun mi
0: ni pe iyan ni pe
1: do na yo fi ki o ba se jo ni court a major ti wa court wa si si da
0: ibere ti mo bi ni pe e so nisin bayi mo ni e sin porta
1: ah sin porta ama ine ki gba gogo document wa so won
0: iyan ni pe to ba dibo loni ni pinle Kwara bayi so ke PDP wole pinle Kwara loni bayi won ni kede Ladiazan
1: wale dibo loni se wa so wo bo ni lojo igbo ni won se a dibo
0: sugbon ni wo ga neck bayi loni yi won da yin mo
1: won da mo tori oro wa nbe lodo won won si mo pa ni case ni court ai neck na la si gbe lo court won se wa ni wo da mo won se
0: won do mo yin mo pinle Kwara
1: ani won da structure wa mo won da egbe wa mo
0: won kan mo ye yin ni
1: won se ani mo woye wa ani form governor lodo do ati submit lodo governor a submit deputy governor gbogbo national assembly la submit gbogbo assembly la submit lodo inec gbogbo e la submit lodo inec won si gba lodo wa won si gba kaakiri all other states inec umpire ni inec
0: boya won gba won fi sabe bi kan won ti fi pata
1: won ati won fi sinu fi anywhere won sa ti gba lowo wa won si acknowledge pa won gba ama ti court ba di soro lola nisin o ri nkan ti o yi pada
0: ah leyin isin mi ranpe yi Alhaji mo fe ka soro
1: now
0: lori oro egbe oselu PDP igun te wa yi apadio se ko PDP le wole pele Kwara pelu boro se ri
1: PDP na ni o wole awon lati wole pelu
0: gbo lo e tendero yi mu tori be so le kan bayi pe eni joba kan eni o ti be fun ni eni ko fidi remi tele so ni isin ni eni ko fidi remi tan
1: akosi joba ti fidi remi tan
0: e ba tan le fun
1: yo fi si bi kan o le ma se daada to ama yo gbiyanju
0: mo ta bi pe to di pe nkan te n wa bayi ke se ri pe nigbeyin gbeyin o di pe INEC o ba le jo bidere gan gbika won agbeka kile se
1: a gba fọlọ na ni
0: e kan dimu olosele gba fọlọ e fe
1: ah olosele dimu gba fọlọ
0: to ba gba fọlọ ba tun pe isoselu mo ibo le fe lo e kan dibe re yi mu
1: ibo dimu fe lo
0: e kan dimu e ba pa link fun ape ma fi sanale e kan smoke yin pe ku kale
2: HBM Nigeria PLC, formerly Lafarge, is inviting ambitious entrepreneurs with growth mindset to join its distributor network.
3: With 250 million naira working capital, 500 square meter warehouse, access to 520 or 40 ton trucks, you can partner with one of the top 10 most capitalized companies on the Nigerian exchange with over 1 trillion naira in annual revenue.
2: Become an HBM distributor today. Call 0913-901-3242, 0913-969-3510 and 0916-863-2019. Visit www.hbmngplc.com or HBM Nigeria on LinkedIn and on Instagram at HBM Nigeria PLC. Successful candidates will go through our Business Development Academy.
4: HBM Nigeria, formerly
2: HBM Beyond Buildings.
5: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si ti le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi osere ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje ise ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
6: Monomin Plus. Fun eroja to n tu inu ara se leyin iwadi imo ijile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi iwadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso la fi n pe ni Monomin Plus. Ileise Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Awon to loruko to se gbekele nibi ka pogun oyinbo lo se Monomin Plus.
7: Monomin Plus.
8: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: To eka mo pada sori eto yin eto wa eto eba wa da si ni kan diamond 8.7 to wa ni ilorin ni ipinle kwara loni pelu taiwo adeyemi alejomi honorable abdurazak ibrahim won fi gba kan je omo legbun ma sofin ni ipinle kwara ti won soju awon eyan ekunle boye paye malete oloru won je ikin osulu pdp ipinle kwara mo bi le kan honorable abdurazak ibrahim
1: na
0: ipinle kwara e fi so pe iwaju la nlo pa ti gbianju se ro pe pdp le na egbe ati johnson so pe o ti gbianju bi pe won ni ipinle kwara le pada sana yen ana eyin pdp ni o o se fo to wa nle yi se ro pe le na apc ipinle kwara
2: se ri oro yen oloselu te ba wo bi nkan se nlo nisin e ri pe gbogbo e o nlo siwaju o nlo seyin so bawon eyan se nlo si apc lawon eyan wa si pdp enu ta kan bande ni yi pe a sa digbo a si pelu ogun olohun egbe ti ara ilu ba si feran ju egbe o na ni o wole so awon ara ilu nisin awon na ni won soro ewo nto sele ni Osun State recently gbogbo bi awon egbe kini ati egbe keji se mura awon ara ilu na ni won soro so ba si se nba lo nisin to ba se lo bara ilu se lo apc ni won lo pdp so asama yi pe ara ilu soro ibi ta ara ilu ba si fe ki won lo na ni won lo
0: oloselu ni honorable abdurazak ibrahim ara ilu ko le kan so tin
2: se me gbe nto ba wu emi ko dai ta ni suru ni
0: oloselu ni
2: nto ba wu emi o ya to si nto wu omo mi
0: ki lo wi ka ilu so
2: nto wu emi to wu emi ka ara ilu so ni pe egbe ti o ba se daadaa ju fun ilu egbe ti o ba se daadaa ju fun ilu ti o saanu ilu ti o tun ilu se ti o si tun awon eyan ilu se ina ni egbe ti ara ni mi pe egbe ara ilu ki won digbo fun
0: egbe wa ni
2: egbe aliu ladi azan yo tun ilu se yo si tun awon ara ilu se
0: ninu egbe won fe dije
2: ninu egbe pdp
0: yen ni pe kawon eyan digbo fun pdp le so bayi kan digbo fun pdp le so bayi
2: kawon egbe won digbo fun pdp
0: pe pdp atun lu se
2: pelu ogun olohun kon digbo fun pdp
0: won atun lu se
2: won atun lu se won si tun eyan ilu se
0: yen ni pe e ga ke pdp won fa koroje apc lo
2: le ti so nto wu emi lo ni kin so nto wu emi le mi so ni
0: alaji
2: mo so pe nto ba wu mi ko na le mo wu omo emi
0: alaji
2: mo ti temi fin wu oko oto
0: abrazak ibrahim
2: mi fin wu oto ka to wa so ilu lagbapo ala ilu mi do na gbo ilu mi gege ti mo ti jade oto loju ta fi wo gan emi gbe mi lo ilu elomi gbe oju ona lo be elomi gbe na lo be so bo ba re ni to tele mi are ni to tele ni to gbe na lo are ni to tele so a le so pe gbogbo e o lo bi kan amo emi furara temi pdp ni mo fe ki ko je joba
0: ko
2: je alaji aliu ladi aza
0: eyin gba wi pe pdp o fa ko je apc lo sa de joba
2: ta ba de joba won o gbianju se mo pe pdp ti wa nbe ti pe won fa won o toju ilu won o si toju awon eyan ilu
0: awon ikan ni bo pdp ba de so ba
2: akwo di bo fun pdp le lokan temi o ko di bo fun pdp to yi pdp se gege le kan si yo tun lu se dada yo si tu awon eyan lu se dada
0: tori pe gba pe ijoba ye pdp je apc lo
2: na
0: pe pdp ijoba ye won je apc lo yin na gba
2: mi o so pe ijoba ye nikan je nikan gbogbo won na ni ijoba ye oye apc ijoba ye apc odun kejo won ni
0: oye apc
2: oye apc oye pdp ama ida fe di yi se pdp o tun lu se dada yo si tun awon eyan ilu se loju temi fi wo
0: o tun se dada jpc lo
2: loju temi fi wo
0: jpc lo abi
2: loju temi fi wo
0: jpc lo
2: pelu ogun lo loju temi fi wo
0: to ba di pe alaji abdurazak ibrahim lo silu ni
2: now
0: to ba di pe idajo ile ejo ko pada wo se fe ko wo si to ya won pada mu honorable ladi azan atawon te kura ni ki le se
2: ki la wa si ati digbo ati digbo ti joba kazu re tori yi o bo sodo
0: ta le sise fun
2: eni to ba ba wa lati sise fun
0: ko je apc na
2: anybody to ba wa ta si jo sasaro pe nkan bayi ni ya wa nfe nkan bayi le yin nfe ta agreement wa ba ti wo o se dada si lu o se dada samu eyan lu to ba ti faramo a si se fun
0: pe le kun si sile bayi ka ni le jo pada ibi te wo si ko ara wo si be le kun si sile fun orisise egbe kan ba ba yin
2: eni ese to ba wa a di egbe ti wa mu a si ma sise fun egbe wa pe to olowo ko nirin yi nu so but igbo wa asa gbodo digbo so egbe to bo wa bere igbo wa la digbo wa fun
0: yen ni pe se pdp tin na wa rainbow coalition wa be be sin be ni pinle kwara
2: rainbow coalition ki lo npe be
0: awon ton sise cross party yi pe ipo are edi fun
2: pdp la wa wa pdp la wa wa wo ni coalition gangan pelu egbe gangan le group ti wa egbe to ba fe ba wa sasepo yo wa ba wa yo ba wa soro
0: ta mo yin ipo are ta ibo fun pare nti ta
2: ni nisin bayi ipo are ti wa awon national wa nsoro re lowo
0: awon se da mo te ko mo ko ta wa yi o si da pe wa awon kan to nse bayi o
2: loju ti
0: e ati ni omo ifun pare omo yin fun pare se fun pare
2: awa na lo a ni eni ta fe digbo fun ni
0: are je so
2: ni pdp kini won le ni te gbe gale ni pdp
0: keji
2: won le ni te gbe gale
0: omo ye ipo are
2: omo ye ipo are ti wa
0: honorable
2: ibo se fun good luck donate bele donata owo ni omo ye are ti wa ni pdp
0: la sise fun
2: pelu ogo olohun
0: ati pelongo na
2: pelu ogo olohun
0: Rainbow Coalition.
2: Kọ́dà àwọn ti yan àwọn tí ó sèpolongo rẹ̀.
0: Ta ni igbákejì rí ìfúkà rẹ̀ yìí, mi ti mọ̀ ẹ́ tẹ́mú.
2: Ó wà nínú pipeline àti ìjẹ́kẹ̀ mọ̀. Ààrẹ yẹ́nyẹ́ la ti kọ́kọ́ gbé jáde
0: náà. Ẹ máa ní place order.
2: National level ní ìdí sam ní ìdí tàmí yìí.
0: Àgbẹ̀gbẹ̀ ní ìwà
2: ẹ̀kẹ́ mọ̀ ẹ̀kẹ́. Àgbẹ̀gbẹ̀ ní state.
0: Àwọn ẹ sọ̀rọ̀ kan bí ẹ sọ̀rọ̀ kan bí sí yìí. Honorable Abdulrazak Ibrahim. Ẹni ẹ̀mú ìlú sọ́dà ẹni kan gbà lọ́wọ́ yín. Kanye lo to Jonathan e ti mu roko re sodo INEC ni e ni e fo mo ye e fi igba keje si pe Jonathan te ni bayi ta le mu fun igba keji
2: ala fi yun pa mona se so won na kali ninu newspaper pe
0: Kanye lo to INEC gba we lowo yin Alhaji Ibrahim
2: INEC gba we lowo wa
0: ni ko Jonathan ni kan lo si pa fun won ipo are e ni ba eni ko eni you are about place to that new abi candidate gan ni ta le mu si
2: awon national ni won seto yi
0: tani gbakeji ri fun pa
2: won ati disclose yi won fa wa
0: tani gbakeji odije fun ipo gomina fun won ladaza
2: ani gbakeji
0: tani
2: ati on failure
0: ta place to that yin
2: it's not about place order. I need to
0: know. Alhaji Ibrahim. Oloselu ni.
2: Oloselu ni mi.
0: Te ba mu
2: ko lo si. Ala ni gbakeji aye.
0: E je ka ti o fi are sile ka si gomina. Ade Azan so pe o ni omo yin fun ko gomina. Ta ni gbakeji te fi te
2: bi ti. Wallahi ya ni gbakeji mi o ni disclose e bayi ati on veil e.
0: Te ba on veil o ta place order yin so do da ineki.
2: Wo si nto kan wo pelu place order. Ala ni gbakeji. Ani gbakeji.
0: Talaga igun yin ni egun selu PDP npinle kwara alaga
2: eni to di egbe mu to di egbe PDP mu o kan di mu
0: eh
2: o na ni honorable Olariwaju Abdulrazak Ibrahim
0: eyin na ni
2: pelu ogolo
0: okay eyin ni interim chairman bi kakika chairman
2: emi ni interim
0: chairman PDP fashion ti yin ni ipinle kwara yẹn ni pé ẹyin lè máa science orúkọ ẹni tẹmọ sinec fún ipò gómìnà nìyẹn o nípínlẹ kwara kalẹ kọ sí place to down fún deputy running mate yín.
2: bọ́ bá nìkan mi tó fẹ́ béèrè dákun possible mi.
0: ẹ sojú lónìí alhaji.
2: mo sojú.
0: lẹ́yìn ìpolówó ọjà yìí wọ́n bá wá dá sátìlé ẹ̀ mú kẹ́ ẹ pé ẹ kú ìkàlẹ̀.

0: PDP ni 2015 senatorial candidate PDP.
1: What did you go? What did you for senator tele?
0: What did you general for senator in 2015?
1: Legbe, no legbe PDP. PDP, we need to move on, right?
0: Now, but our CPDP, TPDP, that is to PDP, not TPDP to. At election 2017, at the Dibo, we lulu Dibo for we are failing man. I want to turn it off. Once you come before,
1: I want to.
0: At Dibo, I want to.
1: Ben, okay.
0: Kola ma ni word to me. Certificate of return below council award to me. Ni bana.
1: Ti wa ti ni wodu yin kan si lo.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes, ni gba na ni wodu temi. Ni wodu temi se.
1: Okay, bi eri.
0: Bi eri.
1: To daju.
0: To daju.
1: Okay.
0: Won ti fun ni certificate of return pa iwo ni o gbogbo aroke to win ni.
1: Okay.
0: To di pe won pada wa se bo se fe se.
1: Hmm.
0: Egbe ti to.
1: Okay.
0: Ta tin du di pe general election loku ta fe lo se lati ja ija gbara yan yan
1: para pataki gbogbo ipe kudo bo sowo egbe yin gba na
0: lo wa mu won pada wa si PDP na wa gba ile wa na ni mejeji na ati APC ati PDP awa na la ko ati PDP akoko ati APC akọ won ba wa ninu egbe wa ni
1: eh alaye babo oro mo fi di oro mule dada bayi onoremu
0: be ati APC ati PDP ramon na lo ni mejeji o ba in ba ramon nbe ni
1: in don bo bayi in gbadun igan e mo la nule bi apo gbaya
0: ati PDP ni 1999 ramon ni nbe ninu awon to fun won lowo ti won fi gbe PDP duro wam wam ni Kwara wa
1: ile Kwara
0: barista Kulemo Suleiman ni chairman lord na
1: Allah for no care
0: Allah for no care ninu baptism suru lere ni won ti se se pa mu wa pelu
1: benu mo gbadun yin
0: won ro awon wa PDP ni
1: okay
0: adegbe mi ile o to ro awon wa a fi le pe iwa tin be pelu yin yato tin ta wa gbe lowo no fa cos a le sipo
1: tori pe nti eyin gbe lowo ko jo nta won gbe lo wa kaka ko n kaluko ya keko e ni
0: o ba di pe okele ti won lo le ngba no fa gbara gba wa so ba di gba won wa fi le fo pe to wa pe yin tin to ba wo nbe a o tun lo bo mi a sin perform lo mu wa di gomina loni
1: nenu egbe oselu ABC bayi pe be tin fa bo lati join ten pa ten ti bi kan bo gbe goda se tin ta fe yi ntemi ni lokan adiyan temi ti mo fe ti fun lu afi kin se lai woru egbe to wu ko je o ti ye mi honorable laila mo gbadun yin pupo o si dumo mi loju pe nte egbe kale lori eto laaro oporopo to gbo nle o mo pe ha bajo tori pe lomi n wo pe governor abraham abraham bi asawo ninu egbe osilu ni e wo bi e ti lo gbe oro
0: yi
1: mo gbadun e je kin se bayi honorable oba sagacity
2: yes sir
1: inu oro ti ba honorable laila so kale laaro yi mo ri pe emiri e ti wo soro te na ti bo wa do fun awon aseyori governor abraham abraham ki le fe fi kun pelu won to sa se be na si ni loto
2: seri emi o ni so pupo
1: okay
2: tori awon ti wa pelu governor ti pejo awa yi lo
1: won ti jo n bari ajo yi bo lojo to ti pe
2: ama ko si gbogbo nu gbogbo kan so yi ko si ro nbe
1: leri ti je pe e confirm e pe ben
2: teyin na ba wo ti lu ba wo generally ha ri pe anything to ba tin je pe baba giga bi baba pupa en da ko baba pupa un baba giga kola saraki
1: okay
2: governor le fe base
1: n se o ni nkan mi no yato soro oselu
2: ogbon to ba wa nbe awo
1: oloselu ma sasipo na ni
2: seriti governor abraham abasak aniyan ti e fun lui oun la nri nisin
1: bi ti e fe lo nu
2: oun la aniyan ti e fun lui pe gbogbo nkan ti won tin se ti won daru tan ba je oun la won fe tun se bawo ni eyan o se wa nulu ni Kwara state as a whole ti awon ma awon eyan o si ma sise ijoba ti won si ni fun won lo osun won
1: ko si en to sise ti o gbowo osun o le ma to
2: ara girigedi ngba won
1: pele ma won so wo
2: bawo la won e ni suru bawo la won ya wa o se wa nle ti won ni igba te ni ka wa jeun ta tun pada an gbe awon lomi lo te lo sin
1: basiko kaluko ba to yo lo
2: kese meji
1: kadara olorun leleyun
2: eyin le mo kadara
1: e ja gbogbo arin
2: ibi ti won ti wa ngba awon owo 500 to pe lomi owo gun okun ni ka o moto ibe ni governor so di clinic
1: oba onobo ba seri igba mi apoleji abo te wiun o san fani fe lomi ngbo gba
2: esa je ki eseri awo le ba won se
1: e tubo mo te bi ibi e ba deun
2: bi o si awo si yin si iwaju si la nlo
1: ebe a pada lo honorable daya seri ibi won gbode mo ti fe fa nkan yo honorable ba se gasi ti soro kan sin pe a le ba lagbaja se ti o ba si ikunsinu etanu abi ote dile dile ah ko se da te yo le ba sepo e ri pe nsin ko da awon elomi ti o sinu egbe mi e na ewe ni gbo ri yan do mala ma bra ma bra sa won ti bi kan bobi ka je pe ke se tuntun pe en kan ko nu egbe kan o bobi kan abani e wa wo won soro mo ti pe awon ti mala mabra sa gbe lowo o yato sin ti awon fe ngba to lohun wa kadara ti mala mabra sa di wa pada wa wole governor ni pele kwara aniyan te ro pe won tori e ti mo fi fe ba awon kan seun so si wa ri be ngba awon di gomina
0: ah papa ah seri ni kwara loni lomo kwara loni kwara nabi wa mama sallallahu alaihi wasallam wa tele ke se gugu wa la ngba fun amọ ko si en to ba ri kwara leni ti o ni mo pe kwara yato sana ati je ta
1: okay
0: amọ wa ri beni se wa ri bi ba se tan so pe a bara wa se ko se tan le ba bi muslimi ni gugu wa
1: eh masala jo si pa ko a ki jọ mo
0: ti e ba te ba te ba ranti ni odun bi odun le ya bi elekija beleketa sisi ti a pade pelu mala mabra mama bra sa pade pelu
1: Doctor
0: Brasaki ni odnidi o kira won na
1: kora joko photo gbe joko papo
0: so yin yato niba ti malamu wole ijoba photo ka wa ngba na to rain ti bu Doctor Brasaki wo suits black ti malamu defila aso won pade ni event won kira amma
1: mo gbadun pupo
0: se ko se pe e get by this won ni ibasepo pe muslimi omo ilu
1: wa amma
0: tin be ni pe awon mekunmu gbodo gbadun
1: aniyan kalu
0: kan te ba wo keke wa be ko be lateri malam o be lateri baba to bi malam ni ben
1: ke lo ni se pelu
0: nta o di baba to bi malam my baba wa AGF Abdulrasa Olorun mo shabawa ke won baba ni ri pa to po ninu lui
1: okay
0: esa ninu lorin
1: eh
0: ko la baba le taye awon tan bi awa so fa wa awon baba won mi ga baba o baba AGF lo mu won dun si lui
1: gaga bi tan ti won fi le len gba na eh e ja ma
0: ti won fi so pa won na to jo mo lui ni
1: to adupe folo
0: awon na mo de
1: le o se pase yi to pase won okay
0: to wa de to wa fi du nile
2: awon pada do
0: ro eh itan be
1: ko de yo kan ti mo gbo be ke ba mo pa wa na gbo en ba gbo agbegbe tan pe suure loni iya to bi governor Abraham Abdulrasaq loni ngba won locate masala si oja oba loni bo se to tori dire gbogbo tin jesun le loni awon idile won eh nigba na area be ngba wa ko wa tun le ni a ibi awa iyo igbo ni bo ni eh e sa ja mo se suru o pada lere eni ba ngbo sun le loni to menu mo fi portrait so
0: o se ba nisin gese kan se pe I badness abase po pe ta ba yi pada o ta wa na pe gese kan tan wa nsin o to kan wa ta ba yi pada pe a fe lu ya na fe ki lu na da I le sile na amado e yi pada te wa fe pe e tun ma je lui e wa fi malamu kobodi ara o
1: oda onarebu e je ki emi ma la nkan dada ijoba kan wa njeta tori ko si ijoba ti o wa ti o ni gbiyanju agbara re e ja we ko sen ti o ni laniyan bo ti le wo ko mo ijoba kan wa lana awon na gbiyanju agbara won sugbon malamu abraham abrasak lo ne lele tun se pe emi ti so laimo igba lo redo ti mo fe ke fi die mule boya aniyan te ni won niun ilo nbi wa tori pe nutan governor abraham abrasak da mo ni mo challenge ayo ko challenge mi lori
0: be ka da mu jina
1: eh
0: gbogbo ton won se ko to nti malamu se megida governor former governor after megida won se bridge
1: okay
0: doctor bukola sara ke se bridge
1: ben
0: awon mejeji la money governor abraham abrasak ni kan si godeli se bridge meji
1: Baya ka gba pe priority ti won nu.
0: O di meji. O se o di akoko nu. revenue ko lawon lawon gbe wa abi loni loni o lohun to ni revenue ti mala abraham abrazaki ko o towns 200 e ti won ko
1: okay come on dash na o ti division
0: meji won ni kora hotel lana awa yi awa hotel ya lawa awa si shell hotel dada
1: okay eh le so npa re dada okay
0: lana awon ni won je kora hotel
1: ni won mojuto na mojuto
0: ko na mojuto ko o e mo dapo awon ni won je ni suru ni suru ni suru asala ye
1: o ya n gbadun yin
0: won ni room ni da kan le mo da ko ni won ji lagbada pe lo le gba kokoro so lagbada ni won wa won kan fi se pe awa la ni complain
1: ngba me wa eyan le pe eyan wa ni eyan wa lati lu to wa do ba wa
0: kan kora ni ke se nkan ti enikan kora hotel na pe
1: okay be ni be ni
0: so won fi so di pe phase 1 phase 2 lo wa be won abandon phase 1 phase 2 phase 2 phase 1 gan wo ko se ri
1: ni kwaro te tan so
0: ni kwaro te tan so
1: tele abi
0: tele
1: okay
0: ko to di pe malam wa de loni pe a kini igbodo tun o wa beautify the five star
1: e boya won moju to nkan mi se pe ma je n to ni priority ni awon le ma moju to nkan mi
0: won da ko kwasu
1: bẹni bẹni ah bẹni
0: won la won se kwasu
1: mo gbadun nitori mo gbo awon ti mo ni awon ijoba ta ni
0: won la won se kwasu loni mala abraham abrazak ti ti ki ba se yi pe malamu je alaniyan dada baba mo fe foro kan ki to pada sori ro mo fe foro kan but mo te soro ti mo soro bo
1: okay emas oya
0: nigbati dr bukasara ki gba ijoba lowo
1: olugbe muhammed abdulabila wa
0: awon projects kokan wa ngba na ti governor se lo won gba na
1: ben
0: ninu awon ti mo mo dada on your auditorium to wa ninu Kwara Poli
1: okay
0: o ste kan wa ninu Kwara Poli
1: okay
0: sugba ti won de government won abandon project yen ti won de government doko bukasa ki de project won abandon yen
2: ati migidana
0: ati migidana won se kankan be ibe di boni malamu wa de on born in 2019 malamu wa restructure hostel ye o restructure
2: auditorium
0: ye into standard
2: rear admiral wall
0: into standard
1: okay
0: gbogbo ta won la won se gangba na won se pa won kan se tan de ba won fo kan kan be nigbati malamu de megida governor megida e pari hostel kini campus won ko si oc
1: okay
0: ati nisha
1: barwara
0: to nigbati malamu de to ri pe kini yanfani ilu ni ke sanfani nikan malamu continue ebi won ti si mejeji didi lo to ba pa won ni yo abandon sibe ni o pa won si nsise lo so malamu pa ogo ti won pitori pe boya ajo sipo ko ri togo won ni ri pe ogo Kwara ni
2: Kwara ni o secretariat na e da ko re
0: secret malamu you know so all our secretariat ti me gida lohun ko
1: so ka
0: ba ki sha ni sha ni ta ba so te ta ba so awon kini kankan na wa so ra awon me gida ba ni akila achievement ti me gida ni won ni o ko secretariat se kini kan o se o ni ju secretariat ati bridge lo bridge igira limit o ti denu kolo e
1: nisin gba won lo
0: loni nisin malamu ko standard secretariat standard one standard one ni
1: project ti won se lo tele awon wa create ni standard nisin continuity na ni joba
0: malamu continue secretariat e wa nlo ba e o ni piece of work so wa kanko malamu tutu won ko standard one won lo wa opposite government house nisin
1: secretariat
0: office na office ni secretariat ba nisin so awon nkan ti won ba lawon se ga money se tans two re ni
1: be honorable mo gbadun yin pupo ibi ti oro nlo mo tori awon ara ile bi won tin fokan tele wa seri ijoba be mi o se so waju onkaluku a mo fodun yin dun ni e ja gba pe iru awon ti malamu nse loni ti awon ri to te je pe ara ilu na wa ndunu awon ijoba ngba ta awon na nse ara ilu na ri pe awon na gbiyanju agbara won gba ka gba pe bi nkan ba se elomi ni o tun se ti o da ju lo a ma fi yinra wa ki lo de loni pelu governor abraham abrazak gege ba ti ba ta awon jo gomina ba ti lo odun merin akoko ngba won ba fi lo odun merin elekeji won ma pale mo ni o pe awon tin lo emi gan bi eni tin so mo ti bi governor yi ri pe e sa se fe se leketa ni wọ́n ní òṣòfin ẹnu constitution bọ́ gọ́vnà abraham abraza bọ́ jẹ́ àbí tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ni pé àníyàn ti wọ́n.
0: baba ọlọ́wọ́ jẹ́ kí a rí pẹ̀lú ìrọ̀tẹ̀ sọ yìí
1: ṣe
0: rí ní first term ramon nkan to ti o roju ni ti se kan ti o bo ise ti molamu se ni second term o ju se do tun se first term lo
1: confirm ni leyo ba saburi
0: se ri e kan ri pe e ri pe gbogbo ba won kan ti bu lo tun lo si e ri pe ko fesi
1: mo nbo wa be on to re ri tan
0: e ri pe ko fesi is ko se si ko le si fun won eni kankan awa kwara le only sefu you know go to call ku ba o ti ba so ko le si fun won because won ran se awa oludigbo
2: o wa la ran se
0: awon kwara la ran se
1: awon tin so wa la awon kwara la won
0: so won aya to si ra wa o aya si ra wa o se get ba le se so won wa ta wa jolugbe kwara so nti won se dun mo wa abi ko dun mo wa jebi kwara ila na la la wa kwara ila na la wa leni
1: oda honorable unity lord obasaga ebi te so lo pelu governor pe awon eyan won ba won so awon eyan ni governor igbama ah en kan wa so ti mo gbo to sumo governor pe governor mo igbama na sumo ko ni gba pe ke wa mo la le mi lowo ah iwo to ba fe ka jo si joba ja jo plan me amo ko wa ni bayi ni o se ah oni community se be ti be governor ti ninu loto
0: alaji
1: naam
0: ni 2019 ti ba se rura money la ba mo wa governor lodun na lo o se se kamo wole
1: bo lori yesi
0: nitori ni 2019 nigbati won fe degbe rumo wa lo ti won ti ri standard pe a wole a fe degbe ru
1: okay
0: a o pe to ah bye bye ko ni wa la nu da campaign e se ko si local government e meji meji lo ra mo ni lo si local government ko kan nigba na o lo nigba ta fe se primary election o lo nigba ta se campaign
1: again ni 2019 okay
0: o da campaign e se se ri mala abrahama brazak o mo ti bata tin ta wa lese ke se ni ke se ni
1: okay e mo gbadun
0: so ti e ba gbe nkan ti o jo mo ti e wa o mo
1: okay
0: ni da be ni pe te ko wa ni ti mo ndu won be ni pe nje gbe wa ti se ti ehun ko ni danu fun oko to mo mo rojo re ka kiri pe ko da mo foro lo yo ka so fun pe
1: okay na fi ni won lagidi
0: lagidi
1: pe ngba ko ku so pe
0: ara mo ti kire mo yi bi lai le zila ila wa ti awon kankan mi ba wa ba oga ah awon allah ta lai bi lai le zila
1: quran le so kale
0: bi lai le zila ila wa you see she
1: Oda bo ba nti e ngbo wa nle le ori oto ta pe ni
0: mo ni awon eri fun mi
1: okay oda oye
0: mi ta wa dugo mi ladugo mi gangan ti bi mi ani ya wona fe je afani joba mi na oga da ti bi mi na o se
1: okay yin so ta dugo wa fun yin na e ba so
0: ani ti mo ngbo ni
1: e ma ba so
0: yin kan se pe ibi le boro si lu awon lenu pe awa to bi igbedi pe ta ba le so pe so ta wa le ni le boro si lenu so amọ te ba sun ti o jo mo n to ro mo mo n to gbe lowo ko ni tai lo
1: e ba jo order e ba je ke eyan ma ti e gbo wa le ori eto ta pe ni eyi ewu na la wa honorable alaji said olariwaju muhammed ti opolopo mo si la ila awon na ni won wa pelu wa lori eto pelu comrade oba sagasit awon na le tan yan na opolopo npa malama abrahamana abraga se pe yoruba ni en to ba motan tori tan to le so tan le yan gbe oro tan lo ba eri bi won ti gbe oro e si la laye ti won se npa ah madam la ina e je kin so wa sodo yin ati wa tun bo si agba mi oselu bayi madam abrahama abrasak ma kwe ma ge ipe npeju la alafila won so kale lodun merin bayi
0: inshallah
1: o ti fi han ti o sinu won ni won pe tabi sugbon o sinu e won ti gbe oyo omo yi mi kale iwoye yin pelu ti governor gbe lowo ta n so lori eto ni gbogba pe ah fe ri governor to perform second time gbegbe se ju n ta se second time no kile wo iwoye yin pelu right honorable landlady yakubu ti o je candidate apc
0: baba mi se ri oro injira right honorable yakubu saliu dalad oro lo project to lohun ni ke se project te yin
2: Divine project na
0: seri pe e ba ko wo okunrin tan pe ni dalad yen kan ko te ba ni SOID abi kan kan yo ani go guide you lati bere pepe aye
2: God guide us
1: to ba le ni ke ba o sa mo na wa
0: te ba bi anything te ba ti pe ba te ba ti ti si ba nju da para for be God guide us ko ni nkan kan mi to jo lohun lo
1: kabisi
0: so lohun season ta wa kale analyze ikuta killer to ba ti lolo gbogbo lo ni se ri awo ohun leni kankan lohun la ni baba se ri 2027 baba e ko le loni danladi baba ramani baba mahmud mo ni o di gomina ipinle kwara 2027
1: inshallah lawon ngbe fi allah pari re na mo se wa
0: lawon awon analysis kokan
1: eh sawo
0: akoko oni pe nibi to ti to lati mu lasiko to to
1: to ni mo fe so pon ti mu nbe na ri ti o work
0: ke lasiko to to to go lasiko to e kan
1: ti fi lasiko to to
0: lasiko to e kan fun won won fun won ti won lagbara ti so pe tun so won di gomina won fun won
1: nigba na
0: so nigba ti won fun won tan won na won gangan fun won mo pa won tan won
1: nigba ti ti kan won nigba na
0: get se wa yi lasiko ta wo yi e ri pe gba ti baba Bola Ahmed Tinubu president wa ti won lo sogun nigba ta fe se election 2023 ti won lo si Ogun state won ni mi lo kan ibe ko le debi ti so ayi ti so awon aye amini
1: gangan
0: ogun eh se wa ri eleyi ta se yi ta fe se movement ta fe bere yi ti right honorable Yakub Salih Daladi the lile si lile mu so fun yin project olorun awon eyan tinu olu ninu olorin ti won je mo eyan bako ti nkan ye o ya to e pe nkan ti bi se so
1: ya mo gba mo pe nge n fi analysis to
0: ti nkan ye se bi ale wa lati jo wa yi ikan le mo ye lomi won le jobo ko wa ni we po ku mo ye wa amo ti nkan ye awon ti kan wa ye po ju awon ti nkan ye lo
1: okay, I don't think ye po. Oh, da ko ti ju awon ti o ye hun. Eh.
0: Lo. Ye se pe gbe, e ri pe kini ni se ki sa wa nikan. Ilorin, o di ilorin o digbo fun Danlad.
1: Okay.
0: Magaji geri, a digbo fun Danlad.
1: Okay.
0: Adewole, Adewole, a digbo fun Danlad.
2: Gbogbo Kwara.
0: Alaji Bola Odoku, bi lai le zila hilawa. To ba di 2027, Kwara Central, insha Allah. Danlad yo tun mu ni Kwara Central.
2: Ah,
0: God knows, God knows the senator. You want all the project? I'm going to go to the senator. Or two, o kere ju won du kokon ni project o te wa kere ju e get ba yesi
2: a wa ti local kere ni o
0: e get ko si word yen ni 193 word ti malamo ni project si ni magajingeri temi magajingeri temi ati bi mi
1: honorable king kankan fi nkan la nbi te soro pe ni lo ta ma so yesi ri pe awon egbe kan ta pe si diary omo ilorin money for syd won si program kan ni je ni abidjan
0: jarun
1: emi ori balogun merin tin be ni ilorin ti o pin be iwari alangwa tin be lo ni ti o pin be iwari magaji tin be lo ni ti o sin be mo wa wo ta ni diary omo lo ni to bi awon omo egbe ohun ti gbe kale pe awon ni diary omo lo ni nbo to pe for syd ngba ti syd na wa ri okan wa ba wa mi kale pe ah awon tin pe lo ni kodo lolo ba lu lo ni ti won o sin be gbogbo la wa ni lo ni lo pin be afi wo pe n te so nbo trace eni pe looto dari omo lori but we for syd ni looto
0: allah se mo pe ilorin awa ni oju kwara
1: okay
0: is it that you like it or not ilorin loju kwara
1: okay
0: se wa ri e di pe gba ti governor former governor wa alaji abi shalaji la ku abi dr bukola saraki
1: na ni gbogbo gbogbo ta
0: so gba ti won mu Alhaji Abdul Fattah Ahmad wa
1: Gidawa
0: Gidawa lati Kwara South atele abatele
1: ba to be
0: lodun lohun di Malama Abraham Abzaki na contest for governor Alhaji Delebe Gore na contest for governor lodun lohun ama nigba ta wa ri pe tawon baba wa ri tawon toro tawon toro ye ti won mo tin lo tawon ri ka looto Olugbe Alhaji Babamulawa ti se odun merin Dr. Bukola Saraki ti se odun mejo we ko se power nikan la mo je je ka fa won para south
1: okay na no feel timba no pe okay
0: so won si o si wole again
1: okay
0: o to wa pada wa sodo ti wa bye
1: okay
0: so mo la mu si wa ri pe awon lokan
1: BSY the same as pe God will guide us inshallah to ba ri be ti so ta ba dibo tan e si ro pe gbogbo ti governor abraham abrasaki se se e wu yi e ro pe ko wuwo fun ro syd lati gbe tan ba di governor tan
0: ko wuwo
1: e sa wo
0: pe tin to wuwo nitori pe tin mo vini ko wuwo ni pe se ri government ti an se lowo ita ti ta fe ti di e mu re bo mi awa test syd jo se ni
1: okay won muri le won rita won ma lu pade gbogbo e bi omo to keko lodo okay
0: syd no tun kan tun ja wa ni 2019 o ko se le mi o tun mo o
1: e to sawo bo lori
0: ni 2011 syd wa nu awon coordinators cpc
1: syd
0: wa
1: yakub danladi
0: ya to le chama gbogbo awon speaker Tun ku ta reti ni ki Kwara fi han wa ta won si fi han wa bo si fi se fun wa lati gba wa se ri tin ba won yen leru ko boya ramani o mo yo ko ni je ko ri se se hun o se ri nti ramani bi ti mo la ba mo ba sa se ba se de titi fa because se se tun ku o ke je pa da won se duro ke je pe ti pa ka pe wa bere ni se pe ise ti pari o ise tun lo ni
1: oda yo jo mi loju mo njade laaro ana mo ni bi ye mot mo ri pa tun tun titi dawoya ta tin se campaign lowo
0: o ise oduro
1: to
0: eh an ba lo titi fa ba fi di to fi gbe jobale ni tun ni may 29 o wa ri bi ti mo la ba ba sokale deun pelu ogun olorun bi nda inu jodo olorun pe engineer salu yakub danladi beni o ti gbe example o si jina
1: sawo
0: e ko la vi example e wa di oro yi mu loni ti mo so yi
1: okay according to 2028
0: any people ati present babola ametinubu ti won redefine ko nigba yen won mu ala fashola wa
1: okay governor fashola ngi gomina ngba okay
0: won no wa redefine
1: ogba ipele to ba
0: e ri pe bi e ba ti ba pele lekun ni sasoda
2: to mo ambodi wa
0: ambodi today
1: okay
0: ambodi na to se kini o tun redefine
1: okay
0: wa sa oluwa be bayi o na se kini o tun redefine
2: am sat no so se
0: am sat no to debe ni 2027 o no to redefine ti dala de ba debe pelu ogun olohun pelu ogun olohun e ri ni ti pe awon kan so pe ilorin ni ti gbogbo e si kese ilorin nikan o ah kese ilorin nikan o
2: ati 3 kilometers
0: ama tolohun ba tun wa se fun wa jale yanyan finally ni may 29 ta ba gba so eni ko ti yan ba pada wa kwa yo tun wa yato ju ba ti ri yo
1: se skaba pe syd nisi won moju to kwara north na bo ti ko amo gbogbo nti o sele ni
0: joji gbogbo o tun yato dubai lo
1: oda e je kin lo si bibere ko to di pe torojo nlo awon ara ile na o si ti mo boke mala mabrama brazak won fe lo fun senate ni kwara central won fi po gomina le won lo senate kila wo yeyin te won ko ti governor ba di senator te ro pe o le mu idagbasoke wa bakwara central
0: seri awa trois central ni kama kira wa ko rere pa wa loriire kan
1: e se
0: ehn se ma pe omo wa ni
2: amade wole ti wa
0: amade wole wa ni ele bayi ni se in toju gugu kwara to to wa di me 2027 se gbe joba le yo wa mu dito ile
1: okay won ti se nse pe eyin ara ile re fokan ba lo ti yin fe de obin ba ti di kwa central senator gwari
0: o ko se si so wa ti bi olohun tala abati wa se so en to wa di senator se pe ita se lo yin si iya nje wa kwa central bai
1: to yin na aje pe na le wa nbe na le fi
0: ah e da dupe pe olohun ti para ba wa yo won sibomi
1: e ton se di an yo
0: sibomi se mo yi pe nke ta so fun yin baba oni ki se struggle yi be yan ba mo struggle dada ti yan ba mo tin struggle to just struggle yi yan mo pe ni to ba je diary struggle yi ko ni ku legbe
1: ah okay
0: to ba mo pa struggle yi ko ni ku legbe
1: e be ma ri ti o te lo
0: ah ke se bo ko la lo to da wo
2: ko na te lo na
0: to lo lo to da wa ko te wa le bo na te lo to pa da wa yi
2: ah mi ti pada nu ori je o da ko ni
1: o da ona re wele
0: o da won mi ta ti ko legbe wa ta ti legbe mi ti fe pada won ti yin gba ti bebe
2: awon ta lo
1: gbe eh se ri be tin so be na la ri ta won na tun gbe jade wa ni eyan bi ni 1000 o ko le egbe
0: abc se ri baba alaji bola orojoku
1: na
0: se ri ta ba se di campi e ri pe kan tun se lana ni asa lana
1: okay
0: kan se le loyo
1: okay
0: ti abadi camp ta ba di camp lati pdp wa sodo wa ni apc half oju won ha awo e kan se boju di campi e gan ti bayi nisin awon ti won di camp lana la sa bayi nisin gbogbo ma sa mo pe obuku pdp ni
1: ada honorable ko to di pe ara ile o da si ibere kan ti enikan fi sowo si mi nisin oni pe se si ro pe a roju tu malama abraham abrasak bi won ba di senator tan to da buja won lo joko si e won wa ngomina gan won da won ofe ri won dada eni e wa ni se number di senator se a si won ri won le to eyin le wa nbi nisin o
0: seri ki malam ba di senator malam o se ni ti a ni ri e get ba yin
1: okay
0: malam o mo wale kikan se pakan tun mo ri won la kikan se kokan mo wale ti o ni wulo bi awon won si mo gbe awon project wa tun mo facilitate awon project wa la mo empowerment tun mo lo fa awon tun won need e
1: okay
0: e get ba kikan se ba akan e pe o je to si pe akan fun kan fa awon ti o need e awon ti won need e e get ba nsin
1: okay
0: mo la won ba design to lo next year bayi insha allah even da kwara center loju pe a to gbadun yato si tan gbadu
1: mo gbadun yin pupo honorable alaji said olariwaju mohammed laila oba sagasi
2: eh ba mi
1: mo ri erunra tori pe awon gan ni me alejo mi laaro loje mo
2: o ani gbogbo ti first one na tin so e ba ka ni ja si
1: lo so la ni seju kan ko to pe soju opole
2: ah se ri demi fe so o ni pe gbogbo ti en ba fe se ni aye ki en fi tolorun bere ni
1: okay
2: but ti iyan kan wa ninu awon tan wa tan dije to ni to ba ti diago mejila won ti announce apa ti wole
1: ninu
2: wa fi inshallah o se
1: e ko le ma wole
2: won ni governor abraman abrasak o fesi pe kile ti governor o fesi ah e se temi ro pe governor fe fo won ni pe olowo wole ba ifi to ba wa lo ballot paper ni gbogbo ojojo ni o clear ni se ni suru baba ojojo o clear ni sin bayi won si tun dura won nu pe awon to wa lo ballot paper se yo baba mi o menu ba kwa swed
0: quality measure of education single-handedly ni governor gbe wa funra wa
1: no gege bi oju se won as gege bi gomina
0: okay ato an pe kan na ni Kwara State University Teaching Hospital Kwara Suite
1: okay
0: a ni tertiary institution ba won ri ni Kwara State number 1 ni governor lo gbe wa so baba pupa to wa ni 12 o'clock la won ti di enta won fe
1: se we tin kan ba da yan loju ngba mi oni yo ba ma ko kan wa ni to ba a fi owo e
0: so SYD ti wa ti fi le gbogbo opolopo le lagbata ti mo pe God will guide us
1: no na ni o sa mo na gbogbo
0: wa SYD si ni o se gomina
1: agbara
0: to gbo no inshallah
1: to ayara le ale do mi lori eto e wo bi ta ti gbe oro tori pe e ri pe yo ba ma po wi kan wa ni bi oro ba jo to lenu oloro mani ki ko se rara ah honorable alhaji said olariwaju muhammed emigamo pe en bi asori mo ni stomp up fun yin tori mo ri bi te ti hu oro mo se gbadun yin pupo baba lo n ti oye mi gan ti o si rara ni o pada ha emi won lati wa lele ti ra ti wori eto yi e tori pe a pada wa awon kankan be mo be long fun governor abraham abrasak ateyin ti e n soro pe kolo mo fi SYD bu won ko ma fi bu wa nipele Kwara na ati gbogbo ara ilu tori idekun na lo n kaluko o ma wa n se lagbada n se tamado ibi ti oro ilu lo Olorun o sanu wa eya ara le laarin seju kan si meji gege bi se wa eri pe lori eto yi abala meji ni ta ba ti soro abale ke la ma beere pe se ro ni tori n ta so nori ofe ke yan ma tabuku eni kankan e so bo ba ti ri lodo ti yin number te fi da soro ohun ile
3: 091-366-5569-52
1: ti won je pe lord laude oni awon city boy movement
0: awon city boy
1: movement lord laude yi awon city boy movement ti won mo se ifilole awon oloye tutu ati egbe igangan ni ola pelu ogun lagun mesan na ni gbogbo eto ni aka center ni oba ti di ni aro la ni akiri alaje yona ibu baba raza pe e ku pale mo program city boy movement
4: hello lori re to wa nbe
1: hello
4: e ti wale o
1: e ka ro
5: akojumo
1: o e se o kilo ko en bulletin pe wa
5: abla fat mo so ra ti omoda
1: aya o
5: e wa ta ku ayi de na
1: e se o
5: ama e ba so ba ni ko support ni mo ti lo baba ni ti ku ko ara ni ne
1: bo yi ti e se o eh bo ti oju ta won fi wo ni la won fi gbe kale e de nki iya meka alaja iya meka alasa pasodi latile center point pelu ogun olorun to ba didi laipe yi a mo si center point le tin be lade wole ni bi alikimo aki iya meka olorun bi le dubai yo mo ten si waju eni wale hello
6: hello hello
1: e ka ro o kilo ko nbe le tin pe
6: o ko temi ni adam ajo lati pelele
1: a ngbo yin
6: oyin ta yin ko ni se kawu fa wenu ni
1: e seun
6: ta gba olorun
1: eh mi ga bi o se ran si awon nanu ni apa todo ti won eh ya to ba ko so nkaluku o na ni yo mo je number ti hello
5: hello e ko ojumo o
1: e se o kilo ko en bulletin pe
5: lati ga kan bi la tin pe o
1: oya oro re
5: eh se o se nge aki awon alejo te gbe wa amo lagbara olohun eh ibi ta ba lo onikaluku o mo
1: okay
5: adupe lowo won pelu oro ti won so
1: okay
5: and no no samuse ran o
1: be ni
5: ehe
1: yo gbogbo nta so ti won ni gomina se se wa nbe eh yo kan ta fe bi na ni pe mi fe kan mo jayan ngba ba ni won se gba se bo be ni abi be ko ele ti o ba ri be ka mo e to ba ju to be ka fi die mule hello
6: hello
1: e ka ro kilo ko nbe ti npe
6: e ka ra laju do ni lati mo da ojo ni ti mo ki omo baba lo lojo ku dada
1: e se o
6: igba kan soro lele kan ti won ka won bi kokan won menu ba kwasu be ti won soro won kanle loju ona kwasu ko si gbadun kan be koda mi le fo so ya pe governor abraham abraham ko ni pa kan kan ninu kwasu
1: ah eh elusu re je e je ka fun ilesi laarin un boya won desi tan be fun yin ni kwasu won ni ipa gomina ti esi nbe rara
0: baba nkan ta so ni kwasu nigbati awon ijoba tabi won ton da kwasu kale kwasu mo ni teni kan ni won fi le ni Kwara yi malam abraham abrazaki lo tu se ka e si Kwara South Kwara North
4: oníyanse ọlọ́ka ṣe ẹ̀yìn tẹ́bá wa jẹ́ náà ẹ̀ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀kú ìfẹ́ tí ríjà mẹ́jọ táwọ́ mọ̀ pàdé ẹ̀ẹ́ni kú ìfín sínú ìbànújẹ́ àsì ní báyìí nínú ìbànújẹ́ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run.
1: Ọ̀dà bí ó ti yánu lórí ètò fún tòní bó ti ẹ̀ ṣe pé ojú ìwojú ọmọ ẹni wojú yíṣe lọ́mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ wà á ti ṣàyè ọ ti bí ibọ̀ kan lónìí. Bọ́lá olójòkú mọ̀ ń dágbére pẹ́lẹ́mi ò ní gbà ọmọ aráàlú ni ṣètánà dé à ń dágbére fún tòní báyìí wípé

ipinle kwara ni awa o nilu lorin ti sululu ipinle kwara gege bi a se mo ipinle kwara ani ijoba ibile 16 bakan na ni wodu idibo ti o je 193 iyun meje o deni igba lo wa ni ipinle kwara

0: da mi loju pe gbogbo nti atin so yi na le ti gbo tele sugbon ni bayi bayi ibo gbogbo odun 2027 o ti sumole ti awon oloselu ninu egbe bi mokandilogun ni won dije fun ipo orisirisi kaakiri orilede Nigeria sugbon ni ipele wa ti Kwara yi o dabi eni pe awon egbe oselu to fa oludije kale won ju meji la lo lori eto yi awo awon oludije kookan ti egbe kan ti won fa kale ti won si fe dije ibo gbogbogbo ti 2027 egbe wo wa ni anso awon wo ni won jade lati du awon ipo yi to a menu ba die nu won lori eto to alaye oro
1: se ma ba wa ka lo
0: egbe ti a fe soro re yi ni egbe APC All Progressives Congress ti won se ijoba lowo lowo bayi ni ipinle Kwara ati ni ijoba apapo Nigeria egbe APC yi awon ni won se ijoba lowo ninu egbe 44 ti wa ni orilede wa ni bayi Bola Ahmed Tinubu Asiwaju Eko Jagabamburgu ni o nse are orilede Nigeria ati alakoso ati oludari fun gbogbo jabojabo orilede Nigeria yi President and Commander in Chief of the Armed Forces Bola Ahmed Tinubu egbe oselu APC All Progressives Congress ya tun mo si egbe onigbale lo fa won kale odun 2023 na bo sori alefa are Nigeria ti won fi di olugbe asoro ni Abuja ti je olulu orilede wa igbakeji oludije are to je igbakeji are lowo lowo bayi Kashim Ibrahim Shettima ohun ati Bola Tinubu ni ojo dije ipo are ati igbakeji ni ibo gbogbogbo ni odun 2027 ibo yii ibo nila ni o awon ti egbe onigbale si fakale iyen nila ni won Bola Ahmed Tinubu ti fi gba kan ri je omo ile igbimo asofin agba ti a mo si senate eyin ni odun 1992-93 won si ja fun eto omoniyan ati ijoba tiwantiwa gidigidi gan ni to fi je pe ijoba ologun igba naa nibi ti won gbogun ti de nibi ti o n gbiyanju lati ka mo se ijoba tiwantiwa ti a mo si democracy o ni lati sa kuro Nigeria sugbon gba to ya ti ijoba tiwantiwa de Bola Ahmed Tinubu pada sile idunnu lo ba wale o si wa je gomina ipinle Eko o wa se gomina ipinle Eko fun ọdun mẹjọ gbako Ọlọrun ba se Ọlọrun ba tukọ naa o tun wa fa gomina kalẹ sugbon ni bayi bayi o aare ni Bola Tinubu wa o ipo aare lo wa Nigeria o Bola Tinubu bayi igbakeji rẹ Kashim Shettima o naa ti je gomina ri o je gomina ipinle Borno ti o wa ni North East Kashim Shettima gomina ni o naa o se gomina saa meji ọdún mẹjọ kó tó wá bọ sí ilé ìgbìmọ asòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ asòfin àgbà tí a mọ sí senate ló ti wá darapọ mọ ẹgbẹ APC àti Bola Tinubu tí wọn jọ díje ọlọwà ni kó wọn jẹ igbákejì lónìí sí ẹgbẹ APC wọn mọ pé ohun tó da àìsọnù wọn wá fa àwọn méjèèjì kalẹ ibi kí wọn wá díje gẹgẹ bí ààrẹ àti igbákejì ní gbogbo.

0: ni oludije fun ipo ijoko ilegbe masofin agba ti a mo si senate fun arin gbogbo Kwara gege bi ati so siwaju omo ilorin ni won omo ile yerimisa awon ni alaga ijoko awon gomina Nigeria won tun gba eye idanimo eye apele orilede Nigeria ti a mo si CON commander of the order of the Niger ti a mo si CON ko wa sibe yen se fe gba yi to iyi ta ba gba le na ni nje yi gomina Abdulrahman Abdulrazak ni lu Ilorin to je lu abinibi won won tun wa joye shutdown of Ilorin a gbodo mo ki won gashe ka shutdown olorun ja ri pe labe asia baba wa emi alu Ilorin amirul mu'minin wa alhaji Dr. Ibrahim Sulugambari ama pe shehu wallahu yasimuka minan nas olorun ja ri baba wa pe oro ti wa nti wa la nso ati bo nti se ndari ijoba ni arin gbogbo Ilorin a ni awon mo ile igbemo asoju sofin meji ti a mo se House of Reps ikan o je Ilorin West ati Asa en to wa nbe bye bye o je Mukhtar Talani Shagaya egbe ati awon ti o moju to ibo won ti fun ni aye kodu elekeji bakan na fun ijoba ibile ila orun Ilorin Ilorin East ati gusu Ilorin Ilorin South amoju ero kowi olododo ni oludije fun egbe APC lati je omo ile igbimo asoju sofin House of Representatives ti atomasi Green Chamber kowi olododo omo dada ni ti baba dada bi ohun ni onibowo eto yi o alaye oro the explanation ti a tin babo lati bi ose mejo seyin lori ikanni alarubarika yi kowi olododo o je odo omokunrin ti o dangajia ninu awon elegbe re omo ti o mo owo we ni ti o sin tun ba agbajeun kowi olododo yi o se ise takuntakun lati mu ileri egbe APC are Bola Ahmed Tinubu ati gomina Kwara Abdulrahman Abdulrazak fun gbogbo mutumowa ko se ni orilede Nigeria ati ni ipinle Kwara ko ta sibe o kowi olododo o ti gbe igba soke nigbati gomina ti o koko bosi ori alefa ni akoko o je oludamara agba gege bi akose mose lori eto ogbin ti a mo si technical advisor eyin gba na tutun wa moke si o tun wa je giwa agba fun ajo ti a mo si Kwasip ajo Kwasip o je ajo ti o mojuto idagbasoke mekunu ati onisowo kekeke ajo Kwasip lo wa ni di owo isowo ati owo arugbo kakakiri ipinle Kwara igba ti gomina yi iyin Abdulrahman Abdulrazak to wa wole elekeji kowi olododo won wa fi se alakoso fun ode ati irena oko o wa ni ipo yi ti gomina se wa tu ile ise na si meji ti kowi wa je alakoso fun eto ode ti a mo si works eni ti a so yi iyin kowi olododo o wa se commissioner for works ni ipinle Kwara lati odun 2023 de odun 2026 ni odun 2026 o kowe fi ipo commissioner sile lati dije fun ipo asoju sofin iyen Green Chamber fun Ilorin East and South Federal Constituency ni bye bye a fi akoko yi a fi rawo ebe si gbogbo oludibo ti o wa ni ipinle Kwara papa julo ni Ilorin East and South ki won tu yaya ki won tu yaya ni ojo idibo lati teka fun Samari Oniwa Pele kowi olododo gege bi asoju rere abeyin ni o kejo ke ba wa teka fun kowi olododo nitori pe itesiwaju ilosiwaju ati idagbasoke ni ohun ti o yan layo fun wa nipinle yi o ni ohun to yan layo fun gbogbo awon mutumowa ni Ilorin East and South Federal Constituency kowi yo gbe anfani ribiribi wale o kowi yo je ki won gbo ohun wa ni oke kowi ko ni jina si wa rara yo mo wale lore kore lati mo ibi ti batan tin tawa lese ko wi yo si gbianju lati dekun isoro ti o ba nda mu awujo wa pelu atileyin egbe APC are Bola Ahmed Tinubu ati gomina wa toni Abdulrahman Abdulrazak ati oludije fun ipo gomina ni ipinle Kwara labi asia APC ni ibo bobo 2027 ta nwo lona yi amoju ero Saliu Yakubu Daladi ti o tun je abenugan ilegbe ma asofin ti ipinle Kwara ni ile to mo loni aseyori o aseyege o aduro ti yin ati ibo yin ni a n toro fun idagbasoke gbogbo wa ni bayi a danu duro eto alaye oro yo tun mo tesiwaju eku aduro ti wa o olohun duro te yin na olohun sapele yin eti yin o ni di o oju yin o ni fo o digba kan na to e kaabo eyi ta mu sile niyan lori eto alaye oro the explanation to n wa si eti gboyin lati ikani alalubarika yi ti a mo si Diamond 88.7 ti won kale si Idi Road ni ilu Ilorin eyin yen wa ati agbiyanju a si tun mo gbiyanju si lati mo wa iyonu yin lori eto yi a tun fe gbo nte ro eyi ta ba se dada e so fun wa eyi ta ta se dada na e so fun wa tori pe eto yi wa fun ka fi satunse ni ka mo bara wa salaye en to ba fe pe wa e dakun e ba wa in fact a fe ke pe wa ni lori awon lori number yi 0913655 6952 that's the number to call. The program is The Explanation, and we have been looking at Kwara State, the APC political party, and some of the candidates that are vying for political office under the platform of the APC. President Bola Ahmed Tinubu, Vice President Kashim Shettima, Governor Abdulrahman Abdulrazak seeking to go to the Senate, the Red Chamber, Saliu Yakubu Danladi, the current Speaker of the House of Assembly, seeking to go to the to become the governor and occupy the number one seat, the biggest landlord on Ahmadu Bello Way in Ilorin. And of course, we have our own dear Abdul Kawi Olododo, who is contesting for the position of for the federal constituency of Ilorin East and South Federal Constituency in the House of Representatives. Abdul Kawi Olododo is a former commissioner for works, in fact, the immediate past commissioner for works in Kwara State. Under him, yes, hello, hello, Kiloruko Mulatimpe, where Caro? To lati bo
1: lati lo npe lo loje
0: to e se o lati lo npe de o ye ba da si
1: deri e ita be da si be
0: now
1: te yin wa yi e se wa ipo yi
0: now
1: akoko na emi nse mi ni kan mo gbo ko re ni emi ori owo re kankan ni oloje temi ti wa to si eyin awon ni e la ke awon to wa je kan to wa ni un ni candidate lo loje ti won wa be awon oye ori anfani awon candidate won elomi le ma si dada okoro pa awon tin be leyin re ba ni fun yen kan nkan meji ate si ni o
0: ba
1: ni e fun kan meji e lo kan atabo awon ni o ko sodo abo
0: lo
1: fun yen
0: to oda
1: fun ajo se
0: e babo ni pere to e seun yo da fun yin ku akiesi ni oloje e le mo ti ri owo oko wi e le mo ti ri sugbon pelu ogun olohun elegbe re oloje ilore west lo wa Mukhtar Tola ni Sagaya lo ni be yo kan si yin laipe eje fi lokan bale be nipa ti Kowi legba Kowi ni o se titi lati Adeta roundabout titi de Oloje junction to gba face Mount Carmel ati pata Oloje ngba ti Kowi fi se commissioner of works na se ama gebe se so ntin je gbogbo to ba to ki won se awon na ngbo bayi a si to fun elesi n to sele se gbo e fira yin lokan bale ehn Esho.
2: Hello.
0: Yeah, hello.
2: Eka ro eku eto.
0: O ki loruko yin bo le tin pe?
2: Oruko mi ni Mitala lati Alagbado.
0: To, Mitala lati Alagbado e ba da si.
2: Ati eyin dada Olorun ni Joba je.
0: Amen.
2: Abrahman Joba to da fun wa ninu ilu. Olorun ba laanu yo si tun te won to fi ju ba ni lo. Owi Olododo, ouna si ni pa gidi. nígbà gbogbo sẹ́tọ̀ tán gbé sí tó fi débi tó dé lónìí yìí kò sí èyí tí ò ní pa ń bẹ. Tàgàyá náà òun náà ò sì dúró àmọ́ abẹ gbogbo ìlọrin lápapọ̀ kwara lápapọ̀ kí wọ́n tẹ̀lé wọn ká tó fi mọ rí ìlọsíwájú gbà sí i ní ìlọrin kwara lápapọ̀ SYB next governor inshallah.
0: Tọ́ ẹ ṣe àdúpẹ́ sà o ẹ ṣe àdúpẹ́ ok tọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ pa àwọn ipò tí kọ̀wé ti gbá mú kó tó di àkókò yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjọba yìí ní 2019 ok ìpè ti wọlé ẹ kárọ̀ àbí ẹ kásán kí ló orúkọ yín bó lẹ ti ń pè. Tọ́ ìbáyà láti ìsàlẹ̀ ẹbọ ni à ń gbọ́ yín o. Amina.
3: Ilé-iṣẹ́ yóò ní jóná.
0: Àmì náà tí náà ò ní jóná.
3: Kò sí ní jí ń gbé.
0: Àmì o, àmì tó pọ̀. Ó yà á gbọ́ yẹ dási, yẹ dási.
3: Ẹ bá kí ìjìnlẹ̀ kàwé yóò dòdò bá tún un sámú.
0: Tọ́ wọ́n gbọ́.
3: Ẹ̀sìn pé kẹ́sì ní nọ́mbà mi láti bá fún mi nọ́mbà mi fún mi kẹ́sì fún.
0: Tọ́ ọ̀dà wọ́n gbọ́. Tọ́ bó ṣe wù wá ká jẹrẹ lẹ́nu pẹ́ tó ọ̀nà fún ni ògbà. Àwọn ọlọ́wọ́ bọ́tì ni mo kí wọn. Ọ̀gbẹ́ni Taiwo ọ̀gá gidi gan ni wọn o ṣùgbọ́n ṣe tò ní wọn fi ṣàpẹ́lẹ̀ wa ọlọ́wọ́ ṣàpẹ́lẹ̀ yìí náà dáadáa lẹ́ mọ̀ bá pàdé kó tó di pa àwọn ọ̀gá wa bọ́ sí ojú ẹ̀rọ ọmọ bàbá ti ṣàdúrà wà bẹ́ẹ̀ àwọn náà gbogbo ohun tí wọ́n bá ń dáwọ́lé ère ni wọ́n mọ̀ rí ní orúkọ ẹnì kejì mi tí kò láǹfààní láti wà ń bí lónìí ìyá ààfin Ruth Ashonibare orúkọ tèmi ni Àbáyọ̀mí Adéníjì ìbí náà ni a ti mọ̀ sọ pé ó dìgbà kan náà ẹ ṣeun adúpẹ́.

0: Christi. Olorun oba Idumare. Olorun oba ta wa mo pe nbe laaye. Eh bo ba sele siyan to dabi ba pe awon kan ba nso pe ko so Olorun ko so Oluwa.
1: Kan ti e mo ro pe abaye ti fe
0: pa ni. Awon wa mo nso fun won pe awon mo po Olorun wa. Tori pa ni ko fi wa le nipa ko kan. Eh awa gangan ala mo ka mo so pe omo Olorun. Awon ka mo so pe omo Olorun. Tori pe baba oni wo mo ren ran.
1: Laye laye.
0: O ni awon mo kini hun.
1: A ma se alai ni. Ebi a si ma pa won.
0: Yes.
1: Sugbon awa to ti gbokan le lo. Yo se alai ni
0: ohun to dara le to tumo si pa wa ta je omo
1: re eh baba le ji re
0: eh abi o
1: ala ji ki pada le kabi o si ni kabi o si o
0: olohun
1: kabi o si o kabi esi re
0: to olohun ba mi oruko re la fi wole loni tori pe leyin re atun fi wo na
1: o na ni o
0: eh bi o ba si wo ko sawa bi o ba si wo ko si tin ja aye lorun ti wa bi o ba si wo ko si tin je orun
1: ko
0: si kan tin je emi ninu ara ti wa ati wo ina ni e so ko abeji wa dupe o duwo mo ladejo mo yan tori pe wo nikan lo Olorun to e o se kere wa yin wa ni ti erode ibanuje la se edumo gbogbo ti tin gbo mi e ni erode ibanuje o
1: ase
0: won ni se kere won e lu bi ofo la se edumo ofo ni denu le yi o mo wa fi asiko mo fi toro fun gbogbo awon to jolu fe se kere ti won gbo ni jejo ti won pepe kilo de agbo lori eto
1: kilo sale won fe pe se le se kere ko se kere won
0: la se dumare etin yo ni gbobi wa la o se de bayin se kere le yi bayi yo ma fo fayo ni emi ko ba ko mo wa lori eto e ti ma ri pe ololufe yin ya be mama be ya lodo ya ni
2: ya on voice
0: ya on voice ya lodo awon kan abi omoge lodo enikan
1: so
0: mo pe lodo
2: enikan
0: lodo enikan
1: ko
0: pe lodo baba ni si bayi
1: si mo wo ni be a ko fi nkan re si
0: e mo pe o pe kemi lo nlo ike si mo lodo awon mo so pe e mo wu ya awon kan na tun wa tun mo so pe padi wa ni mule wa ni jayo ore wa ni wani jare yan ti wa
1: eyan ti an ti a
0: o ya e wa gun soke
1: e wa gogo le e koju mo e koju mo mo e ku ololufe e ku ife wa
0: ife wa na
1: ni o tori ti won ba ni ife wa mo ni mo so pe ah ya ba o lo je o sekere ah go
0: kilo de kilo de
1: mo ni ayo ni o ayo repete won e wa fi wa si scope mo ni rara emi o fi si
0: scope
1: o ro pon le mi top titi ti o gbogbe for good na ni radio mo sele sa go wa eye wa nkan fidile tabi ke fidile nkan bola olawu yi loruko mi ko yi pada e so ajidete nibi ton tin je kankan to ko yan kan e la o mo re ko ti yi
2: gbogbo eniyan tó bá wa ṣètò ní ọ̀sẹ̀ tó lọ àtẹ̀yìntẹ́ ojoko ẹ farabalẹ̀ sí ìdí rédíò yẹn àsọpọ̀ ẹ̀ṣẹ́ olúwa káyọ̀dé emmanuel ọmọẹgbẹ́ ẹ̀mí ọmọ olókèmí sí irú náà òun ò dé òkèmí òun ò dé wọn ò tẹ́rí àbúrò tó ń dókèmí sí tẹ́kùn lébẹ̀.
1: Wọ́n padà pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà ni inú
2: yíyan ti pé mú lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀sìn balógun
1: yín
2: ẹ ṣe ẹ máa bá wa ká lọ.
0: Ẹrú ló ń tẹ́rí. Ẹrú ló ń tẹ́rí
2: àbúrò tó ń dókèmí sí
1: tẹ́kùn
0: lébẹ̀ẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ bá ti lébẹ̀ẹ́.
2: Ó wà padà á dọ̀bẹ̀ tá à ń jẹ.
0: Tọ́ iléeṣẹ́ alálùbáríkà yẹn olówó sọ̀sán sàn iléeṣẹ́ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́
1: ọlọ́run
0: ló wá sọ pé àwọn tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ àwọn náà ní kan máa ṣe kíni ó tún wá sọ pé iléeṣẹ́ alálùbáríkà yẹn tóun náà tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ibẹ̀ ni ká ti máa lọ ṣe kíni ká ti máa lọ
1: sọ́yẹ́
0: kò wá ṣe torí nǹkan méjì ṣùgbọ́n torí ìdẹrùn
1: torí ìrọ̀rùn tiwa náà ni
0: àti kí gbogbo ọmọ nàìjíríà ọmọ ìpínlẹ̀ kwara
1: ká lè mọ gbáyé
0: rọrùn pápá jùlọ gbogbo ọmọ ìlú
2: ìlọrin
1: ká lè mọ gbógbáyé
0: ìrọrùn àti agbègbè rẹ bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé kí ni kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe gbélé ayé tó rọrùn ilé ayé tó dùn bí ò bá sì ń tà ń pè ní iná
2: bí ò bá sì ná
0: bóòlù yẹn fẹ́ gbélé ayé tó rọrùn tí bẹ́ẹ̀ yẹn bá fẹ́ lo fóònù tó jẹ́rò àgbéká ni
2: ó chaajì fóònù
0: bóòlù iná chaajì ẹ̀ bóòlù sì fẹ́ ṣe níbi torí pé chaajì fóònù kí fóònù mọ̀ kú ó náà fi sẹ́lò mí di ẹni tí ò ní fóònù mọ́
2: ẹ̀yẹ tiẹ̀ tún ṣe ẹlòmíín ni o ti doko aye tori ko ri nkankan
0: ko ri nkankan
2: nba ti tẹ mọlẹ bi to ti lọ charge
0: won a mọ bi pe
1: ase won ti tẹ mọlẹ won ti tọju ẹfọ
0: won a mọ bi pe se iwe ori nkan to sele
2: ori to sele ni
0: ori to sele lori
2: phone ni
0: tori awọn ileiṣẹ di technology ileiṣẹ alalubarika to n nise pẹlu ẹrọ solar lo fi wa n sọ wipe ẹ lọ fọkan balẹ gbogbo eyin ti ina nja yin ni tan mo e lo iro mo ti de bayi
1: o ti de o
0: ko wa siru setup te wa dele se ji technology te ni ri
2: beni
0: to ba je ti o kan mo ra charge phone e
1: ni were
0: lo fe
2: lo ni were were
0: o ba nbe e ti o charge phone ti o kan tan na
1: e ba o wa nbe
0: e ti o charge phone yo tan na fan ro to sise
1: o wa nbe
0: e ti o wa charge phone yo tan na fan ro sise yo
1: ko
0: to
1: electronics
2: o tun wa nbe
0: e ti o wa tan gbogbo ta ti so yi ti o tun wa gbe pumping machine
2: o wa nbe
1: the technology
0: ti o tun wa gbe ac
2: ti o tun wa gbe freezer na
0: ba o tun wa gbe freezer na da kun bo ba ti wa gbe gbogbo nkan o ninu ile
1: e da kun kile o tun
0: wa kile yen wa nwa ki
1: ti wa
0: ni ni lara I must sin le dada o si je ko bere mi o sokonu
2: olohun
1: olohun sanu I must sin
2: o ni egbe bi kan
1: ti
2: o
1: ma lo o la tun ja si
2: o no o to ni o o ni ko ta ma lo ojo sunday sunday ni role lago merin won wa joko won ni a mu lo wo rin ore enu akan korin ni o ko ma lo charge ni
0: o do do lo charge phone o si je ko wa ni
1: o
0: ye ko
1: wa ni ti ya o to ni yi mo se di to bi rin ni kan na o si wa laro okunrin na nigba ti won ba ri gbogbo ti won mo wo ninu ibi ton ba ti lo le tan tun ti lo
2: ya wora ya wora gafaru
1: to nigba wa ranti yi mo se o ke bo tun yi wo si bo mi
0: into the five anything tan pure water tin tan minerals ti o wa si nan le
1: ti won ti o si nan be ti o si arrange bo ni se bo dede
0: baba ari wa da ka fa eje n ku pure water ti drinks si
2: sinu freezer yi
0: se mo pe yo mo lo be
2: yo mo be wa
0: yo mo lo be
2: o le tun le joko die
0: o nba ibe nba sa ko tun bi ah anti na ma
2: sa ti ni
1: o ni kini ka ni lo ti po je yi ma tun
0: yo ba si na na o le mu ka yo so kon ko ko sa ya
1: la
0: o wa ni le se ji technology fi gbe ro run
1: de wa do ko ka lo wa
0: in vertical freezer le wa ni
1: e
0: ba ni be
1: ti o ro wa
0: lo si machine ni
1: o wa nle
0: o wa nbe
2: babi
0: fridge lori sirisi o wa ni le se ji technology se oven ni ka soro nipa ni abi ti blender inverter AC ti o ni consume na rara rara to je gbogbo awa ta n lo prepaid meter ninu ile
1: e te ni yonu
0: kan ta mo ni yonu te ronu pe be ba ti le tan AC bayi
2: to mo je lo ni
0: o nje lo ni
2: ti n lo nu
0: eyan lo si le se ji technology e lo bere fun inverter AC abi solar AC
1: o wa ni ka
0: ban ba ti ta fun yin bayi unit yin ti o mo consume lara meter yin e te ru pe lo ina rara ni ile se ji technology on lo to gbe lo on lo to on lo to gbe jade on lo to fowo soya pe mo se kini e ma bo lodon
2: e wa
0: ba fe wa lo si ile se ji technology yi e lo si adojuko owo ni boys legbe eco
1: bank
0: ni taiwo ki e ti ri lori okete e la se te mari tabi ke lo si adojuko MTN office
1: ni taiwo
0: ki yen na te ba won fe pe won sori ago e pe won sori
1: 070 0703 7 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: bomila die leyin ta ba bomila e ka tun wa mo na ni bebe lo ka si ju e
3: o ti de o ile ise g technology solar ni won gbe irorun baba irorun de fun gbogbo eni isoro idakureku ina oba ati ka ma fi gbogbo owo to ye ka fi sanfa ni mo repo ka tun mo sun lokun o ti da eyin tegun fi so bayi g technology solar ni won le waju tente baba nsoro solar solar generator solar panel odo won le mimo te ti le ba solar generator to wa pelu lithium ion battery ati solar panel ye e to le charge pelu na nepa ati solar panel pelu o lagbara lati gbe television fan gbogbo na nu le solar ayo e to le fi charge phone pelu laptop yin koda o tun gbe washing machine awon sizes solar generator to wa okay to tun la lo pelu ti wa nle 100 watt 200 watt 300 watt 800 watt ati bebe lo gege be ti mo solar generator ki pariwo ki lepo be ni ki se fi o dara lati lu ninu ile ni bi ise o tun wulo fun gugu akeko e tara sasa ke kan si second floor ni Obitech Electronics beside MTN office Taiwo Oke ni Lorin elepe tabi ke WhatsApp won lori ago 08037383833 ile se G Technology Solar lo ni eja ku lokun ka bo sinu solar

0: dance eh piri piri para piri pim pim pari ti tim tim tim tim tim tim tim tim
1: tim tim tim tim tim tim tim
2: tim tim
3: tim tim tim tim
1: tim tim tim
3: tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim Oro do wo oro dola lo ye ka duke oro do wo oro dola e be na e de de de re pa pa olo asa wo ka wo ka ma bo ko ma follow
1: no le fo le fo le fo
3: to ile se di technology ile se lanu barika yen e ri pa tin pariwo to ba je pe electronics ati gadget le fera eyan ma lo si adojuko MTN office that balise g technology ni taiwo ke tabi ke ma pe won sori ago
2: 070 370 3769 77 77 77
3: namba te pe le se g technology si niyan e ri pe mo ti soro nipa inverter ac solar ac be na ni solar freezer ko gbeyin ni le se g technology
2: solar generator
3: solar fan solar generator
2: solar
3: street light solar generator orisirisi lo ti bade bayi ni
0: orisirisi watt
3: orisirisi watt ni 500
0: o be le etan
3: 1000
0: o be le etan 15
3: o be le etan 1000
0: o be le etan
3: wa nbe wa ma wu lowo perete to se pe eyan ba ni 500000 600000 lowo eyo tananu le o
2: ju
3: ni mo ba o tan faanu
2: mo
3: ti je to lo mojumo o na wa wo ye owo to na to na to je pe electricity o ngba lowo e
2: airepo airepo o ngba lowo e ati bi gbogbo ese da gan koda ko ro elomi lo
3: mi se ba ni si o le bo si ti wale ni si epo se di 14 abi 1 kilo kan
0: to wale epo ti wale adupe lowo olodun
2: epo ti wale adupe lowo olodun
0: adupe lowo olodun
2: epo ti wale
3: o na mo so pa 114
2: ni 14
3: e mo ro pota pon ti ta 1410 naira tele se mo wetin ke ba si 10 naira na
0: o ti wale
2: o wale na no
0: adupe lowo olodun
3: abi wale na
2: I'm a little bit
3: I want be charge ye
2: like free of charge ko fi kankan samabo
3: mo anytime lo electric bike yala ile se g technology lo ti ra abi ke se ile se g technology o wa wa nu gboro kini ti fe ja o ti fe ja unta mo
2: o ti fe ja o ti fe
3: iwa wa ma gba ile se g technology lo laduju ko MTN office lo be ko lo charge ye ni ta oke gbogbo awon ero solar ta nso yi lori electric bike wa ni gbogbo e patapata gbogbo tin je to lohun ohun lo ba san
0: Die
3: installment payment.
2: E ma so
3: die ni.
0: Kan te ndo ba.
3: Koda kenyo fe ra oja to worth 20 million ni le se di technology to ba ti le san
2: ta. Alaye ni o la lo.
3: Alaye ni
2: ka se iye bayi lowo yin, iye te se ka le ni.
3: Thirty percent ni owo oja to fe ra o lo san. Oja yi won si gbe fun o lo ma lo
0: o lo ma lo
3: o lo tun wa pa owo
2: change to ko fe san
3: o na lo tun wa se kini o na ni o pa to ta ba ko lori solar generator e ja soro pa awon camera orisirisi se ti hidden camera ni ka so ni abi camera to le turn 360 to bi to ba gboju bayi to yi
2: ayi ka ko si bi to ni
0: lo yi tele
3: lo yi tele oni e wa wo awon to loko wo yala e oke okun lewa e loko wo ni orilede wa ta wa
2: ni
3: lori phone yin abi lori system yin let me wo pe ah kayo de kilo se mbe ti wo duro si yen
0: mm
2: do ba duro bi si wo pe ah kilo se o ti ye wo
3: in to connect mo phone yen gbogbo oro tan ba so tan ba o tun se pe si lori wo call sori camera yen
2: wo tun ba
3: ni so be ma gbo lati camera yen pe ah on so lati camera nibi to buy ronu de gbogbo e pata ni bele le se
2: ji technology eh se wa ni bale
3: ah ah e dakun o kan ti bale
2: yo ku si wa lowo ba
3: e wa bele se ji technology le borisirisi camera e ba nibe orisirisi gadget lo wa ni le se ji technology dori pe power bank e ba ni ji technology awon smart watch lorisirisi o wa ni le se ji technology kuda ko je pe tripod le fe ra e ba ni le se ji technology tripod e to ni a high kinetic bear body or high sensor airy to put a basket so do you buy tripod new
0: tripod
3: the basura you bas ah
2: you
3: know you know what say you want say technology
2: but
3: le bambe ka wa so ron pa won solar batteries lori si to blani
2: to yaranti to tun ni warranty lori
3: te ni ba ni le say technology be ba tun wa dodo wa awo tun so fun yin be se ma lo ti o ne neyan lara to ri pe ai ma won kan yi lo abi ai mo gba teyan o ye ke yin o charge kini mo gba tona o ti ni ko lo to si ti charge to ti full disconnect e ni bi ko charge o da bi phone na ni be ba overcharge battery phone yo yo wu ti o ne pada wulo fun te pada mo yo sonu sugbon ti yen ba ti gbogbo nkan na se ju gbogbo nkan na
0: won ti won si te ni
2: gbogbo nkan ba na ko wa ke si gbogbo nto to le yi sorry abala self check wa
3: be
2: self talk gbogbo e na lori gbogbo
0: ti wa lo ti wa
2: pata pata o ti to gbogbo e ka le
3: services gbogbo e lati ki
2: pe to be se ri o bo ba je pe to ti ne tele ni o awon akiyesi si wo gan no fi mo yewo fun ara
0: mo yewo
2: e ni ba je to e se mo ko ko si nkan teyin o lo na tele teyin o ba mo mu ati monitor as my manager ti a se bayi na ko si gba ti oni mo fun yan ni problem
3: bo se je ni yen
2: sugbon te ba ti se bayi ah into so oh girl g technology
3: ile se alalubarika
2: adankata
3: e ani e ma lo si adojuko wo ni boys legbe eco bank
2: netaiwoke
3: tabi ke ma lo si adojuko mtn office netaiwoke yen bakan na tabi ke pe won sori ago
2: 070 0703 7 6 9 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3: mo arada ni ni ko si nkan ti o cost eyan bojo ba ti e fe fi wakati marun ro pa inverter re
0: fabrica
3: fabrica pa inverter re eh le ko da ko je wakati marun o san ju ki waka laarin wakati marun ki gbogbo nto fi ogbon ojo to fi kokojo ki gbogbo o baje
4: ko baje le kan
3: o beta ko kukuru pa to jo ba ti da o tan kere pada
2: o tan pada e da ko se ti fi seyan
3: be ni ni bade eleyi gbogbo lasiko yi bayi nisin iru kan ba le so awon to ta oja fun yin ko so won dogburo nigba to je pe won so fun yin pe e ma worry e lo ma lo efo kan bale be ba se so fun yin le se ba sugbon gba teyin na te ba ti manage bo se ke manage awon akiyesi to ye keyin no ni te ba ti ni gbogbo asiko tasiko jo ba ti nro bayi o better I want to go back. Tori mo mo pe o mewu die o le mewu dani tori na won se pa pe to ki ewu mo ba se kini ko ba ina ta den so ina ti solar na ah ina mo rara ni o
2: mo rara ni
3: bo ba wo elomi o fe ja yo fe ja waya re yo wo pe se bi waya
2: panel se pe se solar e bi solar e bo
0: ina ina kan wa to kere
2: ti bo la san ni
0: ina kan wa to kere
2: ni ba
3: o ba if it dey yin mo
0: you will see him man
3: eh ko
0: se yin mo you see him
2: mo la la wa gba gbe baba oyin ni ti e ma sare ya si en lenu so pe mo e saba so pe ati gbe ma ma re ati gbe ba ba otan na
3: oni ma ya si yan lenu
2: o da won bi nu da pe
0: mo pe mo ba ba ina lo dan
3: ba ba ba ina
0: ba ina
2: mo to pada feran na nde
3: to o si ala
0: o sa sa na ba olo
3: Olo sa. Eja tun ko ni abala ti yen eja lo si abala ati dako awon gadget lori sirisi ati dako wireless landphone ona wa ni le se g technology to se pe eleyi ti e da ninu ile be yan ba lawon omo ninu ile baba ti school de won ri nkan te bo ba ti fe ki won ma lo android phone
2: awon
3: kini kan phone bi pe kini o kan fe kan ni land wireless landphone to owo kan wa lori table
2: awon to
3: mo fi yun na make call won kan ma fi pe lasan mo le pe mommy wa ati wole o iya na le abi ki agan o fe ba won soro yo le pe lati boju to awo mo
2: mo fe be soro din se ni secretary ni bolo wa mo wa nle
3: mo wa nle o ya e lo
4: ojo ti fe ro ya lo lo pa break ayin
2: lo sare
3: to
2: o
3: tun se ta ori wo lo keju lo fowo
2: ke lo fowo
3: yo le keju yo lo fowo
2: lo fowo pe dada
3: mo fe mo fe o lo
2: ti fe ma sare je ri ku o be o ti ri pe mo ti fe ma da ise si ni to si odo
4: re o ya lo fowo
2: o lo fowo lo fowo
3: se egbe iduro le ka ewo gbogbo e patapata di technology buy oni ke ma se kini oni ke ma gba lo e lo si adojuko owo ni boys legbe ko ba ni taiwo ke e ba le se di technology e ba nibe abi ke lo si adojuko MTN office ni taiwo ke ni ba kana abi e ma pe agun won buy buy buy
2: 070-370-3769-77-77-77
3: Oba won ti apatapata ni Air Force Junction awon mo si for Ghana City Blazo agent ni abi ti oye
2: apatapata
3: oye oye egbe wa nle oni ide
2: saje wan
3: foga sola ti wa awon panel ti wa tan le connect ti o fun machine to nlo nina iwo na jara e jara e
2: won lo mo
3: ko ni babo rita engine gbagba to mo tik bi engine ture
2: la
4: oni la anti ki mo
3: oje ja agba tin agba ni si tin de se ola yi foga e mo si agba ni tin de se ola yi e ki bi aye ko le di rorun patapata te ba wo ni se ri pe awon weather be ba ri awon machine tan lo nisin tan fi wed kakiri e ri pe awon na ti jara
4: awon ko
3: technology kokologo bi weather mi be ba pe ko ba yin sisin le kan ri to gbe apo semo
2: eni
3: apo semo lo gbe o e kan ri jo gbe o machine nu re bayin ni
2: yo
4: si bere se
2: bola tun aja si
3: yo si bere se to e mo si foga eyin na se kini e gbe ra nle e mo sun le e mo sun le e mo sun le ojo wa ti lo loni e je ki n tun so fun yin pe e lo si adojuko owo ni boys legbe eco bank abi ke lo si adojuko MTN office ni taiwo ki ni bakan na tabi ke wa pe won sori ago 070-370-3769-77-77 number te police g technology si ni ye to ka ori ja dabu ni ja ma re le
4: e se gbugbo en ti e fi fe ba wa gbe ri do eto ni labura olorun etin yin oni di
2: ase
4: o tun dojo mejo
2: e wo ni e se olobe se awon ta to fa re je na akwa ibinu olola wi awon dagbere feto ni adagbere faye ojo mejo ayo na la o tun fi pa
3: olorun ba mi gbo to e so baba beji do mo lalejo ai ba mo e le fe pe mi o ko si te pe gbugbo wa si ta si wai si decoration ni introduction
2: engagement ni engagement
3: o ngba yagi yagi lara wa e le pe sori number
2: e pe sori number
3: 081 38 88 44 40 number te fi pe nu yen la se te mari ile bai loju wa mo ri 80 house ni gbo bi si aga si aja next week
4: ke
2: ya ni ti doctor ko ti mo mi sa ti

E kaso, hii ni awon kuku ibenye kwa relati kwa ni damu di 8.7 FM e lorin. Shia ti ma ti pada de, sori le de Nigeria, lenye kwa de onga ile iti ulofun. Deso ti mu da omo ile Nigeria loju wikbe, awon eto idibo to mbo lo no, yo lo ni iwe waro se. Ile gbi ma shufin, pinle vivasi ni won ti shia ti lenye, fun iwe abato mpe fun idasile awon lo kwa ikpinle. Seika iti shia kwe juwe egbe o shelu PDP kakebi egbe o shelu ile ito ni Abkuda. Leka ti lo ke wile de Iran ti kede wikwe awan yo le ikokon ti wakwe ni enemy forces kuro ni eba odo Arab.

Ekaabo pada hero yin ore lekun rere. Are Bola Tinubu ti je ko di mimo wipe awon osise ati awon akeko lorilede Nigeria le ri owo eya gba lati inu awon eto ti ijoba tin se atileyin fun o so wipe awon osise le gba owo eya wo yi fun awon ohun ti won nilo nipase credit cup nigbati awon akeko le gba owo eya wo na fun eto eko won nipase nel fund o tun wa je ko di mimo wipe bank of industry ati ile ifowopamo Development Bank of Nigeria won ba ise lo lati ri pe eto eyawo yi o wa ni arewoto awon omo ile Nigeria ya jota mo se National Credit Guarantee Company awon na se iranlowo fun awon ile ifowopamo won yi lati le kede awon ewu eleyi ti o wa ninu eto eyawo ohun are Bola Tinubu je ko di mimo ye pe ile ise na ti fun awon ile ifowopamo won yi ni awon eri idaniloju eleyi ti o ti mu ki won pin ogoro awon owo eleyi ti o lo bi ayemoye billion naira fun awon eniyan ti won fi die ni egberun meta dini adota eleyi ti won je ko di mimo ye pe awon eniyan won yi ni won ti je anfani owo eya ohun lati awon ipinle 25 to fi awon ipinle 25 states to fi mo ni olu ilu lewa labuja

Olawo Ola ma mi yo logi Maje mi na jabo Maje mbaraye fo woti Ola fe ti mo ni si ma mi Olohun maje ki fi ku odo ma fi maje n fi se faje Emi mi ko gbo lo pe mi Emi mi yo gbo lo pe awon omo ti mo bi Emi mi o gbo lo pe my darling wife She ti feel love ri latodo spouse yin. Yawo mi to ba woju mi ngba mi yo tun wa fora mi lori ni ayin le mi re ogun. Eh, anu yin se mi. E ma da to mi lori oro loro. Because e we teri yen la. Awon le ise kan na je mo gbadun wa. Aki gbogbo awon le ise alalubarika. Yeba. Aki gbogbo awon ile ise olorire awon ile ise ton menu e awon ile ise ton duro dede si won se normal aki yin o oju oni tin e se normal ni koro e se normal ni gbangba

Limited. That shirt mo ti mo gba lo de uniform. Mo ki yin ka bo sori eto. Ile ise nla to nso won ara ni nla ni nla. E lo wo awon productions wa. E mo nti mo nso. A dupe fun le ise uniform. Won se normal gan. A tun ti towo bo we adehun. Adehun wa o si ni yi pada lagbara Olorun. Won ni ka ma ni nso ngwaju. Won lawon gbadun e. Eyin na e mo gbadun won pelawon product won mo ra o. Eni kan so fun mi won se yawo kan jo ni ni lokoja. Won lawon lawon mo ra bed ati wardrobe fun yawo ti ba nlo le oko pe idile oko ni idile yawo ni o se. Ani ngba won fe ra, awon wa make sure pe mattress uniform la won so fe ni to lo ra pe bo ba ti ri ogbodo ra mi. Ah, mo le deserve award mi. E ma worry, to ba di ojo partners appreciation day. Ti mo man se ni pari odun partners appreciation day ti mo man se ni pari odun family yen ma gba award for what you have done. Wa bi ni si lo lo e pe mi oni da lo lo won de bi ni za ko iwo ka yen o pe ka to si ah. Ah, Taiwo, ori to fun mi. Ori aye ati torun l'Olorun o fun. Godi sand. Ile itura to yake lalagba. E kaabo sori eto. Omo here Diploma Center, Omo here Nursery and Primary School, Omo here College. Metani, e kaabo sori eto. Femtech. Femtech. God bless you. Abudin tolokun Abudin tolosa. Ile ise Femtech oni tuka. Oni daru. E ko ma reti another banga. Awon package to lagbara gba. Ikan tun bo de lati ile ise Femtech. Ma foju sona. Polo oja seju fa. Pasumo o seun mo dupe lowo re mo dupe pe okun lowo re o se pupo thank you so much. Hey, e ja de ka polowo oja ka lo le polowo e ja de ka polowo oja ka lo polowo en lembe e ja polowo tanta e seun.

0: Ipolo ọjà yẹn. O sori kokoyin. A lo po ma won ti 230. Agbara Olorun. Ago meji ti kojo ogun seju. Lati kani Diamond 88.7 FM. Lori eto gbedu extra. Lojojo Monday. Eje mbo si pele akoko. Nbi to Olorun ba mi Edumare ti nlo eto yi. Lati fi nu mi je awon eyan. Iseju mewa na la mo lo nbe. Ago meji le kojo ogun iseju. Ti da ago meji abo. Aba ti so yun a ko nbe a to bo si pele mi. Laarin e na lati mo sa awon alafi bo ipolowo oja wa. Eh ti ti je npe phone number. Hello, the first caller. Hello.
1: Eka san, sir.
0: Eka san, ma.
1: Yes, sir. Lati Italamu, ni, sir.
0: Italamu, lorin. Oruko yin.
1: Idowo Amunot.
0: Okay.
1: Idowo Amunot.
0: Mo n gbo yin, ma.
1: Ede ka mo wa se, ni, sir. Dewo ni bibi jo mo fun ni lo.
0: Iru ise wo? Bo je ise le. Kini qualification yin?
1: Dadi GSS ni ni be popolo GSS ni mo ka bi.
0: Okay, mi gbo yin ki le wi.
1: GSS ni mo ka bi.
0: Okay. Eh, o ti ye mi baun. Ke se pe certificate le fe fi wase niyan. Omo owo yin si to omo odun melo?
1: Osu merin,
0: sir. Osu merin. Ah. Aye, asiko ati gbo mo le na o ti ijoba un na, abibo.
1: Ah, dadi lati je ati mu dabi nkan.
0: Oda Olorun ni damu wa. E pe number meji to bere number yin ati number meji to pari e.
1: Okay, to bere abi.
0: Zero kini?
1: 091-87-87
0: Eni suru 091-87
1: 67
0: Okay.
1: 59
0: 0307 Zero kilo pari e?
1: 07-0307
0: Okay, oti yimi 0307 6759-0307 Abi?
1: Wada
0: Olorun ma nu wa se ti gbo
1: Amin.
0: Ekpelema.

0: Femola Casta.
1: Ojo, ojo.
0: E kaabo pada lati ka polowo ja wa. Ayeyeye ya. A ma wa lori Facebook. Mo di ri message repete. Repete repete. O ma po titi bi vitamin C ni. Kan bi Abdul Fatai Adesina. Oluwa Sina Jare. Alfa Abdurrauf Salman. Oko ogbo elede Larubawa. Aziz Kosewu. Excellency. God bless you sir. Ali Utman oni job well done ore. Oluwa Toyin Asiata joke oni well done sir. God bless you. E ma share. E ma share. Logun logun logbon logbon. Jo kin sare jise ise ore tawon eyan ran wa nje ejo ni je ejo woman ti ani won need 100,000 naira ta ko so nje edogun ti mo la ri 4,000 naira ni je edogun ni je ejo ile re owo yen pe 75,000 naira adupe fun temtech adupe Adupe fun Ken Dejima alase TMJ Foods. Eh ba. O ko ke ta n sapa mi lori. Eniyan na won se 20k si wa. Olorun le badu opo sa. Adupe o. Eni kan na won se 1000. Loni o loni iya wa kan pe mi losan yi. Kin to bere to ni nkan bi ago meji la koja. I want to send the 2,000 naira. I can't see me. Moti acknowledge you, Rema. Moti acknowledge you, Rema. Yeah, what I doubt you, Niti. At least 75 for woman. Instantly, at a drop it for one. Nino, I know you. I want to do it. I want to attend the C1. I want to attend the C1. Lower Nipu. Wọn kan lo se test kan bayi test yen ni o so level breathing won ni o so fun wa test yen bo ba ti so level breathing won mi se ngba mi se mimi yen so wa supportive tan ba operate ibe pelu gbolon leyin yen bayi ki se je sise ni e ma kun anu adua Olorun ba dupe fun yin Oku 25 ko hun ti o fi pe as the 2000 si ta ba tun ri oku na ako o Olorun ni fi yin le o eyin un be case kan be ta so lori eto yi yo ti to bi osu kan omo kan wa baba e ton bi omo yen wa o ke ngba ton fi bi sugba time gba ton mo mo wa bi boya bi odun merin marun yen won kan lo re lati suku gba tan lo re ay o di pe won gbe wale lati gba yen omo yen o balance ori le we lo mo won wa discover pe nigba yen won nawo nawo nawo omo yen ti wa fi dagba be o le rin ko si rapa re lo ṣugbọn gba to di pe Olorun fun alanfani ati ri bi pe sori eto won wa so fun wa pe case won ki so ro ri eto ka pe mi leyin eto ejo yen ma gun gan gba n pe leyin eto tan wa salaye ala note a si ti gbo pelu ogun Olorun ta ba se nbe Olorun ko amose ama akoko kadomo yen pada hospital omo yen ti pe 17 years bayi won da omo yen pada si hospital igba won da omo yen pada si hospital omo yen ti awon hospital won examine re won wo from one unit to another won na wo die ah fun won kankan lori eto yi igba ti won wa de last point won je ko won mo yi pe omo yen si le ri apa re lo ese re na de le na pada lati ma rin pe tori brain re ke se pe brain yen o function brain yen se function sugbon se mo bi nkan ba se yan o ti damu e gan o damu e de ba ri structurally and mentally gba ti won pari e won ko ogun kan fun pe kan lo ma ra ogun kan ma lo fun lo so ose won si so yo ose tan fi gbudo lo ipe amo to ba di on 24 osu ta wa yi kan wa lo se test bayi ni bi bayi gba won kuro lodo awon dokita yen won wonu be lo ninu general hospital na ni ngba won de be won je ko understand pe test yi ti won se lati fi mo ipo ti brain yen wa ati sogun yen sise lara e o cost won ni 100,000 naira ibi eru ti lagbara nu 100,000 yi ngba won pe pada kito ati ba de bi bayi o won si ti ni ye ta san ni oda ko si se ko sai se se pa yin ka ogun won la won mo gbeju agbara won ka won ra ogun yen I think pay 24,000 naira lo yen lo so se tin ba se mistake won ra ogun yen won lo won lo won lo ojo ti won lo pe ko sa agbara won tun ran aleti alagbagbe o ka pataki eni o kokko side eto yi fun ajo ta bere re ni 2022 e ri pe mo ma so e na ni pe iwo to ba ni sa se daada ti e ise to ba nse awon kan wo o wallahi awon kan wo awon kan wo tara ile ise yi eyi eyin eyan ti mo command abi kin da ko e ni awon awa pade lojo saturday and ah so asiri ke mi na fe da si tolohun o mo fe da si tolohun o mo fe da si tolohun awon te ran lowo jo monday ah eyin ni oga na to laye ati mo gbo ah ani mo fe da si tolohun emi na da si bo ba ti di lale yi e je mo bi tin ba se owo yen si kin so wo si yin e ba nfun awon ti won ba nilo e igba ti o di laaro ojo sunday emi nji ti n kokon wu phone wo bayi mo ba ra laati ah e kin o re rin si phone ni gba mo ra laati won ni to alhamdu lillahi awon ki so wo mi ki sowo mi imani to lagbara ni owo ti sowo re ko mo wo ko mo renin si eni akoko ta ko siwe kan ti date yen due ina lo mo yen a de fun won ni 100,000 naira ile ise to fun wa lowo ile ise femtech ni o adupe o fun ile ise femtech o njo ta ko bere to yi omokunrin to koko fun lowo to sise n farm to lohun need ati mo ra product farm yen ko lo mo process yen le femtech na lo ko fun wa lohun yen lodun yen won tun wa se be lodun ke se pa lo le ba won o ipe fun wa o ah lo ba won o won ni mo fe da si tolohun ninu owo te fun wa sa ati fun omo yen ni 100,000 naira lati lo le fi toju ara e won wa lawon o pe sori to mo ni oro pipe ko e ma lo general ibe won wa lata aro e ti mo gogo bi process ibe won ti mo ibe won wa lata e ma lo e ko lo mo iyanju eleyun na o digba ti ese omo ba lele to ju pa bayi to ju se bayi eh inu wo wa dun pe yes eleyi na atun ra se yori eleyi na se adupe o fun le se femtech ateni tolorun ba mi lo fun le se femtech oju oni ti yin e si ni subudanu logo olorun ezeun enikan pe wa lori phone wa won ti send message pa won fe send owo number te send owo si o pe wa ni sa 8032247511 8032247511 o pe ni e ba si se nu tori ko le rorun la bi nse be o pe 8032247511 MTN number mi te ti mo bi amowo na ni e ri Sola Dauda e ri lori re o be ni ke fi se e seun gan ah femtech dun mi nu ara nti mo fi ma so lori eto bi pe awon ta n polowo relationship wa ti grow koja bi pe e boya kan wa nta je nbe n to mo fi jale ise kan danu ko lori eto yi nu eyin won o le ran yan lo won o tun wa fe ka ran won yan lo mo ah mo leyin ni yi inu gbo lo ye ke ku si e ma ba ti yin lo ba jan danu ja won ja ku ja danu ibi akeyin si olohun ni koju sibe lai lai odo wa olohun o mo gbe odo wa ni o mo wa ile ise femtech e ni subu thank you so much e je npolo oja awon ton so ngbo weto yin na je mo gbadun e walai eni kan binu ani a je ka won ori bi da se to won o be abala fuye soro ta ti mo jo awon oro lalale ta mo da si mo a ja won ori da si mo o era ke ma binu ere ita yanju yi oni agbara die e azumu kala la seto yi mo akanzu e irun ta ri se fomo yen maju aro yi se yo possible olorun lo eto yi fa won eyan gan mo se ngbadura ko olorun tun lo eto yi si ame ma sadura kan femi na wahala idamu ti o ba mi ti se wo pe mu isi o jasari na owo yi na oh, jasari na owo yi ka a mo wa leta ba ti wa eni kan ko ku ria olorun ma jo sele semi na ah emi na need owo fa o need owo gan aman ta gbe dani imo ni wa ko olorun jo lekun si ja polowo oja e ku kale en le nbe hun
1: kereo sefe mo wa ninu mole lojojuma aye
2: afebe
1: sefe mo wo bolu torilede yi ati tile okere lai duro de kino de o tabi ero amunawa generator
2: bebi o wu wa
1: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba kugba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
2: to ba ri be yoduma wa
1: boko ba jina ilaki iko idance gbogbo ibere yi ile ise femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati merin le logun odidi ojo yipo ose kari osu ipo odun inu mole le mo wa ariwo pelu efin generator
2: ati bambe
1: ta ma gbadun lowo kinauku itan sorun lasan lagbara sola nile yin nile ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo sola ti nbase lo ile ise femtech la soju fun le ise luminous ni gbogbo ipinle kuara 08092164444 www.femtechsolar.com e yoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole

aha mo tun de bi se me ku le la kara le re wa la kedoro to ba tojo meji meta tare eku ati la kire ni ele nbe un lori eto da lawa emi ma pe sagun sagun lo sa to ni o je olorun wole mi sa to nda mi lo je mi ni wona wa oba ti o fese wa da wa lejo ogo ogo ni foru ko re mi mo oba ti o je adara tin sa ti fe loni ogo ogo ni foru ko re mi mo be ya ba dara tin sa ti fe loni o se sile baba re ni nje be amo olorun o se ti wa be olorun ogo ogo ni foru ko re mi mo iwo la mo yin olorun moko e ba tin klo fo bere pe o aya we say meet you ki to fe yawo mi ro ni nbebe tan ni o re nti o je ni olo iwo ni mo yin ni gbogbo gba lo se to koja wa yin ologo lori eto ya tun de loni a tun wa yin ona ni

Yes, ke. Nigeria le mi wa temi gbe nsere temi lowo. E ti mo pe bi ti mo de ba yin lalejo. A fi lasa komo lorun bi agbode. Ba ba wo te ko takara bi eni pe oni yonu ni. Yen ba ba wo ti abo se je niyan. Ba o ba wa ti gba ko gbe ta o ti be po ko wa yi ti pe ti ke ma gba ko lenu. Mo de loni ara paro ni ya mara paro ni gbogbo ya bi yen gbe. O jo wa ni ka ko makanu. Aha. Dictionary is a coronary. La we won pede pede pede ati soro soro soro. Yes ka. Egbu alare to ba ni si atekuru atakara le na ni tori sale. Diamond le ngbo 8.7 ni luti lorin. Aha, lori eto adele bare arin ko ri akoya ibe. E mo pa ibi ti mo de ba yin lalejo niyan. Bo de ba wo gbo de adagboro waro jo waro gboro gboro dagboro shasha. Yes ka. Ogoro ni bale ko mata. Aha, come do bed, do bed like a major bene jebene. Lone in time of Ibarawa sorrow, or rock paddy danny. Okay, more a judge your lock where Jama do panic boba. Hey, lower, lower, tayan. Jama do pay. Equal, keep whatever bawa. Aha, a jan so for ye. Ma, be was and do paniti, eh? Ko sani tolawo, so de full laye. Ma se wo ti pataye to wa lowo bo ti e je pe o wa laye laaye oro pe to si o ore wa injo mure injo mo bo se dupe lodo Olorun pupo anfani lo ti o ma tin bo lowo re opolopo awon anfani won ye tori wa laye mure ai mo pe du re ni eyan si olore o npe ki lo setan kan o seri o le je oro wo o le je tipo o le je tayo.

ati fi text message abi e pa fe dupe abi call so di soro lodo re ko da on pa se elomi o se o ke gbagbe pe ki soro lodo nikan eh leyan to je pe alai more lo ti nse be padanu opore koda a ma so ko ba fun olodun awon eyan to jo mo eyan na awon agba bo won ni iyawo ta ba tori ero ko fa o ye ko le bi mo fun ran ni se ege ta ba si tori egbodi o ye ko le sesu ko sun fun ni je opo ti ran kan fun onise bi oju se re lo nse aha loko ba se ndupe bo ti wo kere mo tori pe ko le gba omi to tun tobi ni nasi pe ni ti odupe ori ana ko le ro mi gba bo dupe ori egbefo le gbegbe yi o to ko da keyin o je asore fun ni ko to mo sire gun sugbon mo gbagbe pe tori iregun la fin sore ninu on gbogbo igba ti aye e ja mo ko ba se ndupe ore ibere kan ti en be ti mo fe sare bi wa lasiko yi e je forin la na lagbon bi tin ba forin la tin ba de pada won bere bere won bo te je pe ibere nga kan la da si nirole to ni nta fe da si nirole to ni oto ni sugbon tori n ti mo n ba bo yi mo fe ka ti e kokko wo sira won ni awo okunrin atobirin awa loko laya ninu ile ejen forin la dia mo n bo won ni pe de bo lojojo lodo ti yin aha ojojo da yo mo da na ni ko si ni baje logo olohun eja o se kini eja mo ko ba se dupe ore eja n sure deka ipolo oja ti ma de ko leka ipolo oja won wa forin won fi wole pelu yin a jo wo sira won en lebe ku kale

0: Aha, emi na de pada bi ise mi niyan. Aha, gbedun yen na ni a ma lu gbedun yen fura wa. Lori eto. Adelubada na ko ya ko ya bi na ni. Aha. Oni ojo Monday to pari osu kesan odun ta wa yi. Bi re bi awada. O ma nlo na ni yen. Odun yi nlo die die ni yen. Yes ke. Elomi bayi oju phone ni won gbugbu gba. Fa e koro nu bara re awon ni network awon ti e mo network won mo message ti won yin send bara awon ni se ijoba nsin awon mo se message ori sisi you can use this color tone you can use that color tone ele ba gbo gran gran color tone aya re to ti ja o ti eh ba pocket e to ti ru soki o te tun gba alagbegbe osi lu kan so ni se anabi jeta kom wa npe ah 75,000 ta wa fa won eyan o awon ti o ni phone ni o atawon ti o si lori kini o awon lo po ju nbe o elomi se ti fe ju phone re danu o da boya ke mi no ba lo phone o ye mi no ma gba 75,000 o je mo kuro nu bara re o gba fo lohun ah o gba fo lohun eh bari ba in ka ga wa ti mo large court e ko da si na in ta jo da si oto ni o sugbon mo ti e fe ka wo pelu okan imore ni mo n babo e ja ma dupe e ja ma lore e ja ma dupe beyan ba si a lore e ja dupe lowo onitohun bo ti wo kere mo nti mo n babo nu e gbona ka te pe okunrin ba ra ounje sile o sanwo school omo so ya ki yawo re o lo ki pe daddy ah thank you sir my daddy oko mi e se o god will be blessing you olomo bokun yin o apo yin o ni kan sale awo yin o ni kan sale apo e abudun to lo ka abudun to losa o ko fi bi ko jo yo ba ko jo bi ofo die si eh kini kan bi ari gise gi ba se gi e wa iru ofo buruko wa nu e ma pe mi o ni ronu bi oko ba se be to ba sanwo school to ronje sile ijo ti e leto ki yawo pe adare ko kule ko ki oko re ko di mo baby thank you abuju sire ni nse a wa ni ba lori to benin kan iwo obin na boya iwo kun na oko re dana iyawo re dana lo to wa lo ronje ile wa dana so be to dun fun je won panu ladado to pa kala o fe lawo de igunwo so o ye ko ki yawo re pe iyawo mi a mo gbadun be to si thank you God bless you. Aboju sire na ni nsi. Eh a kokko wo leyun to roro dupe la nso roro leyi o. Eh roro dupe ni teni o. Ko to di pa lo bi toro wa gan. E ti mo pe ibiti. Nigba ti mi o mu di ti ge egun, emi o meyin ti ge araba. Olorun mo feyin ti. Won o wa nitori ewa ba won gbegbe yijo lai lai. Nitori pe itakun ti o se bi agbele yarara bo wa tabi re wa lai ko le edun to. E je asuda le de ka su baba le baba. Aha. 0913655952 0913655952 a je ko gba be won le na hello ko yin bole tin pe we kuro le o
1: Mr. Matthew
0: lati Taiwo okay o ya ngbo yin sir
1: ti en ba ra o je ti le o da ti so pe e sa ti sa me God bless you
0: o ye ki yawo so pe thank you sir oko me God bless you
1: o da
0: Bo be ba dana fun yin te je te penu la sayin le se thank you ma baby me thank you my wife my love
1: o le se o krede o da da thank you
0: so o da be aboju sire ni nse
1: no o ki so da na ni inu bi na tun pe o je wa le oko ya bale wo ko gan oko na abale
0: hey o da
1: wa le ti se dada
0: o da e ja wo te lomi oba so opa mi ti mo wa lude aha nero le toni a soju opo lenu ka ko wo eyan bi meji meta kin to lo bi ti mo lo gan le ni 0913655952 elo e kuro le o ko yin o e kuro le o ko yin o
1: e ku eto
0: ah e se adupe o
1: evangelist
0: scholar re
1: awa ni o
0: aha oro le gbo ni role yin o ye da si o
1: Bo te ni na ni okunrin to soro si yen so pe o je ki oko wa ti se jawo re to ba se je to da fun ko gba pe ko lo lo je sile ene keji o da ko o bere na ki yi o yo ko sanwo ni ewo mo ne ko ni daddy wa e se gan do mo ran lowo ko
0: kule ko ni daddy wa lo mo ran yin lowo o
1: ma ta ro lo se koko a mu ki mu okunrin yen tun ma do a to se ju be lo
0: pe o ye ko o da be bo mi ba le se e ma bi no se ma mi ti sonja to do fun yin dada te gbadu e ri
1: dada ti mo tun labo gan
0: se
1: dupe lo le pe o be du ko
0: e dupe e ye ye ndai evangelist awon eyan pe boya tori pe yin je evangelist ni e ja gbo awon mi ti o ba soro ngboro eh pe evangelist mo ya ato eyin aje wele to wa lagba bi kini ndo tololo tololo o ko yin le ti pe a o
1: alo agbeto
0: e ma kuro le o ko yin o
1: isu flora latogele
0: latogele okay baba e ka bo sori eto
1: ere ba
0: a ngbo yin sa
1: o ki o dupe ti o ba si o be to tun na ke dupe mo ki do ba si ona yin o so
0: mo ba se nti o de yin o so
1: be ni o ke ju wa dupe do ba si do da na
0: bo ko ba wa sanwo ile iwe aborunje sile se lero po leto ki yawo dupe pe oko mi o seun to sanwo ile iwe awon mo
1: o leto ko dupe pe so awon yo mo ke so da ti yin tu lati di se mi gba mi
0: se iyawo yin ti se ru eri fun yin sa
1: be
0: e ma poro o eyin na ti ki yawo ri pe o so be to dun fun mi ri e ti ki ri
1: Ah,
0: do ya, mo ni mo gbadun obe ni ran mo si obe ida. Eh, odun ju ti eh. Eh wala. La wa je daleru. O ni yawo le alegbe won se won pe. Odun ju ti kini lo eh. Won ti get e ti pade ri. Odun ju ti tare lo.

0: ku de di asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tan ra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan ba ra fi sawewa ohun teyan gbodo fi owo oyo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mu oro ilera ni baada lokokodo oko gbogi ni health code je o iwo satide waje ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi tete lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo se to ti akoko yin ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eyi ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti gbo ohun Bukiwa, we pe aku ojo dara dara yi
0: e se inu wadun ayo wa ko e ja atake ni ohun kokan kan tori arojo musoloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon lokale ni won toju la ntoju ara wa niwa akoko bi eyi health code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olati ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba
0: po na po
1: to po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro ni awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon oriri orun sun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olodun mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo mo opi
0: ere lo kan si awon
1: ki o fi di office
0: ya ti mo mi hele
1: ele mu le gule o da yin mi teyin olotu
0: eni so le
1: Seriat code gbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to
1: so ma yo ara life pe on logun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o lotu mi o teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture ti ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: otan nkan
1: yen si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: ka
1: ko le se ko so bi ni ti o gba ati be

0: ti be lo ni olotu
1: to baba on te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh onyo mu metari bere to kan yi si yi ile se earth code won se agbe kale to kan ni ipinle kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idani leko yi ijo wo ni o waye ati pe o se logan
0: olotu ola ati otula ni o waye
1: ola ode yi ati otula
0: ti otula ni ago mesan si ago merin role
1: ago mesan aro
0: si ago merin role ni Equa Event Center ni ilorin wa ni bi ni challenge
1: ni ilorin ta wa yi
0: ni olotu
1: lola ode yi ati otula
0: be ni
1: to baba ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo pe o te fe salaye te fe yanan fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lola yi ati otun lai e sare ba n pe awon number yen jade
0: mo ba won
1: 080 330 3346 41 20 20 ejamu na kasi 080 330 3346 41 20 20
0: ekeji 080
1: tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
0: bẹẹni olu
1: to awọn number yi e ma pe lọwọ lọwọ ba ti seto itori pe eh eto idanileko ti o waye lola ode iya ti ni otunla ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu ilorin yo se o lanfani to po awọn ero igbalode eyi ti ile ise earth code leyi ti won ko wa lode yi yo

ni oruko Olorun ala pelu atileyin asiwaju eda tun je Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ski bu blessing Christ la papa na o bu blessing bile patano mo ki o ibanu je wa ala ofo Olorun ala koni fi kangun aye en kokan wa oruko temi ni King Asiwaju Adeyemi Akinrele ti mo je alase atuludari le se wo san bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado lead Nigeria mo ki wa pe a oni faisan lo gba o e mo de tun ki a pe aku osu won osu baba awon osu merin to pari odun niye September October November December ayo ta fi wo ayo na la fi buri gbogbo osu merin to pari odun olala ila ila lao e labe be oselera n lo lowo lowo nilu ilorin to ba ti wo ilu ilorin so gbo n lo sodo ta to ba di odo ta bole le pati greece ile bo alade de n pe tele o ti n pe lati greece bayi o ti lati greece bayi to ba ti bole le pati greece yen o ma ri complex yen o fe gbe ti le po ati greece asi shopping complex o la wa so bo ba ti wonu complex to fe gbe ti le po ati greece yen o ba ti gori oke complex yen office akola posi awala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan bo lowo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero igbalodi ofe ni o to ba be case ti e full treatment lojo mo to be lana ti e ba je la so fun elobisi nbe to ye gbogun aye nti e bi lana ti e ba ti je la so fun mo fe le ki gbogun megbe apogun bile Nigeria abasuitica use of Nigeria how ko to ba fe darapo megbe alawon governor ni pile Oyo ani governor ni pile Osun ani governor ni pile Ogun ani governor ni pile Niger ani governor ni pile Kano ani governor ni pile Niger to ba ti lawon governor kakiri ni Alhaji Abdulkim Olaya awon ni governor wa ni pile Kwara to je pe adare ti e si won to ba ti pe number bu ti rawon governor anfani wa lati darapo megbe opolopo anfani si wa nu egbe yen temi are gbogbo fe gbe apo ogunle Nigeria national president mo ki gbogbo megbe pe akudede asiko yi o egbe haun ama tesiwaju o eja gbojigu wa loke lohun atadu ati won se fun wa ari agbomola opo meji o be ni opo meta o fa tin bere pe sari agbomola ni e ari agbomola opo meji ya ton gbe mo je oye gbogbo ya mi e ari agbomola ile yoruba bo tu je are gbogbo fegbe apapo abolo tu of Nigeria egapon awa opo ko mo ni janu omo o le dojo waju kara nkan to fe mo lu ko wa o ko mo se pataki o ko ni se pataki en la vito joba papo lo awa ni joba funi ari agbomola Nigeria limited that will corporate affairs commission shishi ari agbomola pomiji be ni opo meta o eko akoko yo.

0: Diamond FM adi ori hokin ko jo teye keye.
1: Kasun layo eto ti a sagbekale fun atuto idile ki lo ye ki loko layo omo idile o gbodo daru agogo mesa sale ojo monday lori ikani diamond 88.7 fm irin ajo ife ni abala akoko ta tin fi oro wa loko laya lenu wo
2: inu moto lemi atoko mi ti pade
1: abala keji idile alayo ni abala ila tin gbalejo awon omoran to moyinu binu karaun
3: owo je ikan lara awon eroja ti gbodo wa ninu ohun ti a fi seto ife yi
1: egba mi moran labala keta bi oro ba ko oke to kan ile o ni bi ka gbe ka si
4: e dakun e gba mi ni moran yi ti inu ni baje
1: eyin ololufe o ye to somato si agbolohun bi oje oloye de seyi jacob akobi na toku eto kasun layo gbogbo ojo aje monday ni ago mesa sale lori kan ni diamond 88.7 fm e ma gbo gbadun

0: صح واللي هو باو.
1: ايوه تعالوتي كوكو سوبي
0: كيما بوم بيجي لالينا جوي وداكو ميك سنسو mo boya ti loye ti teyan ba nse re fe legbe window to mi ojo wa nkan luyan eh o je e kan ti mo ma miss la le re ah lo mo bo ma ju se je ka ma ki bo eyan lo lu fe wa pata pata lori kan ni awon to n gbadun eto to n jade lokan kan lejeji lori kan ni diamond 887 fm ele tunde la sale yi kasun layo ti mo ti kasun layo dale lori o da lori abala meta to lagbara to se koko ninu rin ajo ofe ta ba nso nipa oro ife ta ba si nso nipa iriri to wa nu ofe gbogbo re lori oro idile abala kan wa lori eto yi ta n pe ni irin ajo ife abala elekeji idile alayo abala eleketa egba mi nimoran abala meteta to sodo sinu eto yi naa ni agbara ti n be nu eto yi ninu e naa lati ma wole lokankan lejeji wipe to e je ka kokoko gba experience ojo imuna ka ko wo bo se ri seyin o ti next experience kan to je pe boya n bo lati bi se abi n bo lati bi kan bi te wa ojo lo kan yin mango e bo jo se kan yin mango e bayi ojo yen le wa gbe wole be se gbojo yen wole te kokoko ba ti to warm o ti yin abi te shikula ti heat inu kula e to fe lu yin bayi ye olohun o nigba to wa fe ese ti tutu apa ti tutu gbogbo e ti tutu boya mommy abi daddy awon ti se nkankan e ti mo nkan don se yen o ti yeyin dada won ti heat omi e ti lowo rowo bayi won wa ni ke gbese sinu e se ri therapy yen lagbara gan e ma gbi ese si inu omi baff bayi ni abi inu basin kan to tobi e ma gbi ese si be won ti fi yo sinu e e wa soak ese sibe fun 10-15 minutes nigba te ba wa se yen tan e ti mo the other side yen wa wa nbe oju yen se nfun were were ya se window le kon ti yen wa nje ko ma fe wole e ti mo re experience yen gbogbo e naa la wo lori eto la sale iyen la ma fi coffee se kini a ma fi se preamble wole wa fi preamble yen wole abala kan wa wa nbe to je pe latodo temi ma kan bi ni beere ni ibeere yen ah o lagbara die o ni tumo loto oto lo rin loto oto ni ololufe meji ton fi n bara won pade lori oro love story mo bo se ma n ri iyen itan to wa ninu rin ajo ife won abi ko to di pe won gbera won

在我看来，在贵沙提拉摩尼，我那把比康诺特卡诺些，可是贵沙提拉摩尼有废话。哎妈，我贵贝里提莫比瓦耶，基罗曼法，奥瓜亚马菲拉沃，你把从教学给你从巴迪拉沃，我老罗从苏西拉沃，我连你可讲出些嘞？都工人肉，都别人肉，从非说贵，这家叫人家叫废。kin se fun gba die kin se fun won ba titi dojo aye won ya se to wa di bi odun bi melo kan ninu pe won ti gbe ra won sile gege bi oko ataya ti a wa n gbo bi oro pe ah obo yen kon su mi ni koni swag mo no That wasn't what I saw in him the very first time that I said yes. Mi o ri mo o ti pa spark yen lara mi. Omo ma ti wa rin yin. Ife mi mo ti gbe sori omo. E wo. Ka sha ma se ti rin ajo en gan ba ri ba kan boya ka kuku jo go separate ways. Ki lo ma nfa ko to di pe iru nkan bayi ma nsele. Te ba de bi won ni bere. Wa so wi pe awon ti sura won.

0: my barricade. Ah, kukuri fe temi bolu wa wa mi wa lo no. Fife, lulu fe fife kufi ya ye me bada. Pinti dawa yi, imfankan sin la, ibito bawa, titi ma bo bayi. Titi ma bo ucho tutu yoro bayi, wungwe tunshi kalura wa bayi. Awa to lo niye sinu lingwa ta wai. Ah, hello pao, abike lo yodano e jadano kuro. 0913659529. Kasun layo abala na la npe ni egba mi ni moran abala egba mi ni moran abala egba mi ni moran e ja ma se gbogbo re lolokan kan le jeji precious afolabi oloko temi o fresh ba bao akobi molebi nlogun labere yo adupe pe abere ife na ni gbogbo ala fi gunra wa pa a fi gunra wa ye je nku so be abi bo le ti ri si lapa be lagbara olohun e ja bo si abala eto keyin ta npe ni abala egba mi ni moran e ja bo sa abala yi ni papa pa lejeji lori eto la sale e ja teti beleje ka gbo ka gbara birin ka gba won moran
1: mi o rori wipe mo ma gbe oro aye mi sori afefe ṣugbọn mo ti de ori ta ko ye mi mo lo fa ki se bi mi wipe won fi pa ba momo mi lopo nigbati o wa lomo odun meedogun be si ni ebi mi ko wipe oluso agutan lawon obi momo mi ti won ko si gba laye lati se oyun ṣugbọn emi lo n doju ebi gbogbo re kan o n da ebi ru mi fun gbogbo biba aye ohun je ati fun awon asise ti baba mi se o wa ya mi lenu bo se je ebi mi mi o kuku mo pe ohun gan ni obi mi titi ti mo fi di omo odun mewa nigba ti momo mi fe lo sile oko o wa sile lati so fun grandma pe ohun ko ni so fun oko ohun wi pe ohun lohun bi mi ati pe nigba ti mo gbo oro na okan mi daru sugbon mo mo idi aba ti enikan kan ko fi ni fe mi koda awon grandparents ni nise ni gbogbo won na ka si mi pe emi mo bayi omo awon je mo mo nipa pe won fi pa ba momo mi lopo nigba ti mo pe omo odun 14 grandma ti ku nigba na ati pe mo ti lo si odo momo mi nile oko re ati pe lasiko na o ti bi mo meta ti won si so mi di eru ojo kan wa ti alamule ti wa fi pa ba mi lo ti mo si sunkun wa sile lodo momo mi ṣugbọn gbogbo ohun ti o jade lenu momo mi ni pe mo n jere ise owo baba mi ni

ni won igba ti baba mi je afipa ba ni lo gbogbo igba ni won yo ma afipa ba imi na lo oko momo mi ko mo pe iyawo ohun ni o bi mi ati pe nigba ku gba ti momo mi ba nfi ya je mi loju oko re ohun lo ma ngbeja mi igba mi yo fi ya je mi o le so pe mo nseju si oko ohun mo ti pe omo ogbon odun bayi ko si iwe eri ko si se owo ati pe mi o mo ibi ti mo fe lo o ti le mi kuro ni leleyin osu kan ti oko re ti jade laye mo wa ro wipe ohun ti o ku ti mo fe se ni ki n se ohun ti won ko le se lopo odun seyin ati pe eyi ni yo fi opin si ese ti baba mi da

ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikunlukun leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o